0: Ya, re le go a lo mesuse mme di fela ka mora gore yena ya bubi. Alist.
1: Tala a dola ka mafae.
0: Ka o fela.
1: Ke tabana sa go.
0: Nda.
1: Yena nda tawa le bile tsega se tswa go ya. Ya ya tuja.
0: Go tsonta di.
1: Wa fela.
0: Ka nnete ka mahagu a modi, mwana o fela wa.
1: Ya fela nda, di nda demona la wa itigala ka go.
0: Nda.
1: Eh ke go paele.
0: Ha o be go lo ntatwa.
1: Ke le ta le nda teng ga te ke sana me nda te mo lo ta ye tsa. Yo ta se di ke di me ste bo di go di a tiwa e. Le le pa la itha tsa re jane. Nda te mo nda te mo a go mo ya le fure go bana ba nda te se di go go la go bula o ka swa o putse se di ke nne fa mo landi go ke. Ke ra nne le tsa ola nepo. Ke nda desa nda des amana ka uma tlhaba. Ta purunga se batla. Ke e thewe wa le ke nne ma ma swa se bene mo ga ma ke nye re. Ke ra nda de ho me nye ga nye ga ka po jinne ho me nye ga nye ga. Ke ra wa go mo khwaile le mo tshwe ya ya go ile go bodi ya cha. Ke ba bona no bo tlo ke sentse ho ke ne ne ke bana na ye ne no le ga le go no phukola mo san ke ba go no ka tswatswane ke ba go no mongala paleng o go no mal thatho ya mongala paleng ya ne ke kwa sa ke la ba ke ba ntata ka di ga ke ba ntate tamani ka ma tsing ke ntate da de bana na ba ipatile ke re ntate ya Maria o se ntate bina la mo mo ga na tsala ke se ja ke tla tla ha pe ha be ke a le bua ke ntate mo na ke tla wa itibela ba go nya
0: ke re bonta he ba sa bile itie re lo bua lo imhlano ka nqano hora ya bubiti hayi
2: hayi
0: aiko ke ke tla ga e bono rena khitsa gwa aile
2: ha dora la mafet
0: ka ofela
2: e tsawana ga go
0: nda
2: ho zo na di go le bete ga se to go le ate ya
0: ho zo nda do
2: o dra anda mo lo ala
0: ka mo ha go mo di mo ga go we
2: la be nda dia ya to ala ma tsau tiri sa ke ke nda ma mutu ga muna
0: ba di sa ba tsa ile tsi
2: di sa ba tsa ile tsi
0: ba na ba ifitu la matswa
2: ba ifitu la matha mo wa ga
0: nda
2: e se ke di di do ya na lo ena lo tsi ka o fela emba ne ge ge ge ge ka ka wa wa bi di ka po ba se mbakai
0: nda
2: ni ke gere o khonzo a wiki dipi ana le mwa ana o fela nda di fitse o sifi ne ra ta si do si tla ka ne a mata magawane nda di bana na ba ipatini ne wa ga me di khosa jelapa a dira ni ga le na le moholo tawe tsatsa ga ba se bra o munu le na a yin dzi na bo yana mo wa yana le bona i ba na yiwo na nda nda ya lo nda di ta mata ta ya mata na le na lo tsora na ba yin dzi na bo yana mo lo kwa
0: nda
2: nda ya twa
0: ha ya ka le ma tsopeli
2: ni

0: nada ya dɔ ma gbɔgbiri sa.
1: tẹlu wọn ta di.
0: yìí yàwọ́ náà a dájú ní ìlà bá o fún tú yìí.
2: Empa ke re tlo go fana kwa go pina tse pedi tsona di dite mo laetsa o fete ka ntle ka ntle.
1: Ah ke na monyetla. Mo no teng ga se mo kwa ke molao. Ke be
2: ka. E ka go feile mo ga o ke ka pontso tshetsa o balea.
1: Oh.
2: O ntse ya mo ga.
1: Ntse ke balea Mike.
2: O ntse balea ditaba.
1: Eh
2: ah. A tlo ba ke di ne isanda te o te da te monna ke pela wa itirela ke ntate ya katango tloa le yena ke ntse ke moleboa motlokwa gago go nwa paga le tata seletsa se sothweng sa gakura o ne o seletsa
1: ai wa tseba sona se ne se a ntlhola ke itse ke a
2: seleleleeke
1: bona ka kile ntho ene ke etseba ke kataga he
2: ga o ne o apaga le tata jang o letsa dikataga
1: le folei
2: ke gola ne le yano a thulang mabota he a thulang mabota
1: a kere ntho tse ding di tswalo gona o ne wa losa
2: ee
1: boke wa letsa le siba o disitse dingwe
2: wa tseba ne le le monate hele o ne ba apagane ba sefako sena ke re ne se sa uthi no ikwela ka letata la gao oge na ne se fitlha somo ne se sa fitlhe
1: go na letsatsi le leng a ka bone le sa dinegelelo koa se otla mona kua o ka botlo kaba ntse
2: gotuntsekup
1: la otla nku mona kua ga yako
2: ke ipotsa gonang date banana ba ipatile na ebe biso le o lagae ntsa ebe o na bo bapala boloko ba ipatile apa empa
1: le nna ke lekanya ke re o na bapara bole ke maipatile nonno
2: ka
1: tšhakatsa ile a tlhaya
2: ee se ke ipotsa potso eno no
1: e tswa ke bosiki
2: ka bona lesea e ne re ga e tine fa mogatlho o na o le motelele le ga ngwana na molelekisa ngwana go wa motshwara a tshwara seabe yena o mathile o ile pele seo se se mogago jale e ne le yona he eno ba ke re le banana ga bane ba ba tlaya matswele le ba
1: phutwa
2: ka yona a nyamela a sa nyamela ba ba gona je
1: aga
2: ba kgona duela mologa
1: ko gona a tla nyamela kwang go ba e tla ga ba phutlwa botho he
2: ebile ga e sale ya ke lesea eo e ne ba phutla gona jele se ba tena di-shots utwe ke dintho tse marugo a magutshwane o tse utlwa ka ke ya botihare jone fela jere o fona ao ga ya kwana ka go tla kwa
1: ee ga ke re tšhatlhile ngwanana ga mogoetsana ga sa le moyane o bono a eno kele dikagadimo ke
2: modate
1: a tshwanela a phutlwa tse bo
2: gonyelekgalekanete ke dumelelana le bana ba re mabiso a maletatho jane ke thuto ebile ke gopola mehleng ya gone ga ne re kena sekolo ketelelo ke ga o ngola mola san seven ne re tseanta ne re tlo botswa taba tsena tse monaoba ke thuto ka tloa fumana go mona ke lebitso lena le fetisa molaetsa jalo ka pina tsena tsa sesotho gona jala utlwa go ntse go na le mo tsweng ga o tse fumanang ditonosity le mane go na le mo banana ba ipatile ba ke pina o utlwa molaetsa
1: wautlwa
2: gona ne re e botse ketelelong ya selemo utlwe o tsebo bokua gorena e tlile le amamela na bana ba ona jale ba shebile difounong date go apenywa ao ke ba re ba
1: magangganganete
2: la o le jone ntse ge ba rata ngwana mme ka go fela go ya kwana le kwana aa ntse go fa monyetla gore o nne o letse pinaong ke tlhaphonyana metse go taba se le o ile ya ke ngkgone magaletsa tho yena mngwana mme

0: ngala peren di wakata kaw pera ya kwa nalo kwa
1: jali wam
0: thank you that
1: ke utaba go dula go le mashumo le metso me di ka nkane hora ina ya bubedi e re bona rona ke tsa buang ha le
2: ala ga tola ga mafede
1: ka ofela
2: le ja ga tsa go
1: nda
2: e re go tloga di nera
1: hela go tsonta
2: da do grande
1: ka ne ke sa phela nka kwa we
2: ka di ya be nda le dijo ke nda dimpolo ke go tso jo mo wena ka re se bi
1: ka thabatse
2: da di
1: e ntumeli se tsenda te matebesi ka mo
2: ba dege la uri jo zanda do ba dege si jo mona
1: da
2: go ba o ere da mo ba
1: ha o be jo lo nda
2: go ba o ere da le go no go tso ke le ra pulu me wa le gile ba tha go nga mena da diska da ma jana se lele le go go na mo rena o gono le dile ga ndumo ba de dire sa me ja ga lo subi ba de mo go mo ja le furi ba de ya ja le mo tsho tidi sa gono ma ga le da tu ja ne mo ngala palina ne sagalo zane ne bujeng hanyane ba bibele sa ene ja re zi ya le wa motho wa kita go tsa
1: ke le bota du ya ana yana ntse tsa mana go empa he butle butle fela ka matla maholo ba re ho itse hanyane ha o tshwane le ho dula fe Hali.
3: Kala katoli ka magethe.
1: Ka ofela.
3: Re tshaba na sa go mo tloga.
1: Eh.
3: Eh, le tsara ka ke me bise tsa sa bala sa te. A ke mo le wa nda te mpulu ke go tsonya moge. Eh, le bitso le nna e botlhe e se me butleng hanyane me butle. Butle hanyane.
1: Oh. Le bolela motho a le mong butle hanyana.
3: Eh. Mhm. Ya ho no butle hanyana ke go ja fala ba mo le dija ba ga ka le butle. Ke ba ho go tsa go tsa khale bo go nna ga re tla tlo ya no go ntse e nona le ntse ke mo kato.
1: Eh ha ke ba o tla go hela motho a khale ma mushanyana ka mokato. Shumana ka mokato.
3: O le mo le linda. Ho ba di nkhole le na le tshwana kuwe le tshiya e tshwana kuwe so tlang o wentse le fitonyana o itse
1: jwale botse ba ke ha mphena o dula le mmeleng ine le budugo ba ba o qetela ba pele ha ona mohla o bolang ho di tsila di a bokelana a o di hlaya di ntawa
3: ha bona di go ke ke wo di ka di tshima no no tikiko yi o ho potsa zwana taba zeno tsa ha
1: go go sontso di go nya o lena heng kwa no go ha di sa ntsa di fule hantle o no qhanyatse
3: anke ke le tele bona he mgatu wa wa ka ke le te le na nta tempulu ke go tsonya mogena ke le tele nta tempulu ka mola ba sa dumedisa botsotsi bong khono sina ngwana ka mono ba buti le ngwana a tsise bo ntate bohlhaswa ke bagala bokwete bo a tura wa motsela motho
1: mantate bokwete bo a tura
3: ee bohlhaswa ke bagala
1: bohlhaswa ke bale
3: bohlhaswa bona ke ntho e mahala fela yo ka e etsang
1: meneneng
3: ga o rate bokwete bona o bolelekisa ke ntho e turuwe tshayang o tlhate gore motlhe o apare ntho tse tshomperen ta ke lete le komiti ya e se e kgolo kao fela go tloa ka moseka kwana

0: sebakeng. Ntate Thabo Thiba Thabang, ntate Malatadiana Tsela, nkgono Magaleta Thojana, nkgono Kgotso ke le ge baphoro a ba dumedise ka masego ka mohle. Nkgono tswa o iketsetse tla theowe le bona, a ba jetsetse ke le tsa Thojana le bona ka mogotlong ka moo. Kuthing le bona ke ntse ke le ta le bona, Malesuku. Metshola nepo a ba theole ka moo ka bothabuthe. A se le ribe ka moo ntse ke ba hopola le bona kaofela. Ke mme se le tsamaya kwa pakeng tsa lona. Mme Butle Hanyane. He, ebe ke siile mangwe ka ngwana Modimo a ka ba kwata ge ga ke mo siile a tsebe gore ntse ke tla mo gopola ke wetse ke kwala mo. Mme Sebueng sa Maleta Thojane, a so fitlhe.
1: Ga ke gopola gantle, ga ke so mmu.
0: O tlo utlwa a fitlha mona, o tla fitlha a gelegeta a ya kwana le kwana. Ka nnete Maleta Thojane ke ya gata ka o fela, ke na le batho ba le teng. Ka tsebe mona go thwe ke mme Maliemisa Sello. Mme Dieketseng Gaisanyane. He, ba e rata taba ena, o tla utlwa ba tsoga ba ntse ba go jetsa ditaba tsena tsa lona ntse ba utlwa o kena o ne o tlo bua ntho e itseng e itseng. He, ba di gamola taba tse e seng tsa bona jale ba tshaba o kena.
1: Wanda kwena yo o iti ya ka sanketse re dula kwa le o gantle metsotsong e gagamalelang mane e masome a mabedi ka moragora yona eo ya bobedi masome a mabedi ka moragora ya bobedi hile
2: ka lerato le ka makgethe ntate re lebeletse ka tshepo kgolo ya Thojane
1: kao fela
2: re tshabana sa kgomo ngwaneso. Hele, o bua le nkgono re tla fua ka lereko ka mona ka mateanong a tshela tse nne ntate. Ao, ntate o nthusitse, ntate a matla ohle, ke ile ke fumane sealemoya kapa o theke sealemailane. Hele, jale ba mohla ke sokolang ho kena ho ona mohla ke fumane sealemoya. Ile se tsamaya se kgitlwa ke thabe nna ke tsebe kapa ebe ke molato wa sona kapa ke molato wa maqhubu na.
1: Kapa ke ditou.
2: Ee, ntate kapa ke leqhubu ha ke tsebe ntate. Hele. A ba tsanya o tse a monate jalo ka ga ke mo tseba gore nkgono phokola mo sa nna ebile ntse ke bina le ena re gorisa morena le ena tsala ka utlwa ke tsikinyetswa gape ke ntate mogolo tau e tshetlha ga a kena a ba a kena ka re go ne go le tje metlheng ya pele nkgono Magaleta Thojane monna lapale le ena a jale a nkgopotsa go feta nakong eno tsintseo motlha ba kenang ga nkgono phokolang go sa nna go ne ba dubeile ntate ntate re lebeletse ka tshepo kgolo ya Thojane go ne ba dubeile he he he mokete o mokalo ntate ke na ba bile ke re bontate mogolo le bonkgono dumelang melene yotlhe e kgabane dumelang mofeta ka tsela matlho ga je sa motho a gela matlho a mofuma kgaola o tla go boneng ga mofuma a dima letapata maile a boroko a kgoloditswe ke lerato le boitelo le tlhabile la masomepedi mphalane naleditsa meso go tswa go tse lesome dikola bontate mogolo bonkgono Maleta Thojane ntate Pula Madibo le bona bathehi ba lenaneo mohlolo balakata ga ntate tau wa motaung moya wa gae o phomole ka kgotso a utula se

les sabang ali fati le kula. Oh yeah, le le, ay le le, ya gula.

0: Bolla go allo mashuma mararo metsotso kankane ho hora ya bobedi. I mashuma mararo fela. Fikile ho re jeno ya bobedi. Hey Licht.
1: Tala ka tola ka mahet.
0: Ka u fela.
1: Ke tsabana sa ho.
0: Nda.
1: Ke tsela ka ke ndatela lo ke la ho la mahong wa mare.
0: Nda ti.
1: Ili. Banna ho no thumo kula wa kokomalla ngwetsana banna nna ha sala ke kokomalla ho kena mona e le hore e ya pedi pedi ha e ntse la palo fela motlokwa ka poeta
0: a khona e ile e la hona ka di mmwe una paitsi
1: o kwena sa itseng ka le dieng ka thupi ka le dieng ka thupi
0: a ha ke nana vela je ha ke le nana vela je na ke tsa ka le dieng ka thupi ka le dieng ka thupi empa ha ke di a ya mumela
1: le se tsa sa bula ho sala Disney le u iphela maobane mona ka manta fitlang e tana tsile mona
0: hela batho ka mahlono lo ha ba ke batswa
1: hehe o ino lo le tla a ke a ka ba ka bulatsi
0: ee wa swana wa ha ba no ntu o le le isa matsetsi
1: a ka ba ka bulatsi tsinga isa
0: wa isa mko Matete o tsa khoma hlaba kona le kona le kona wa go le kola.
1: Ke bona ka go khuluma ka le datho ya ne ke le o se kwetse ka jeno o se le ile thaba tsela kwa tsa ya le moya.
0: Hey, wa bona ke wa a sa tswa fihla kwa le.
1: Hai. Se mo dumela. He that ene nge pota pota.

0: Heywan.
1: Si.
0: Iba wa soga jimuri gari gua.
1: Ndadi.
0: Hawa soga jimuri gari gua.
1: Ah, utla tuwe la onchaga. Ajiri wa uga neke pota pota. Kitaka kita kitla gali, kitla gali ni sako ndadi. Iwan na.
0: Oso na lefumpi.
1: Ebo mtlo kwa. Wena, chale te angwana nyatu gila isa.
0: Aji batle je ya gang. O go mona nya tsurwa le na mo ya magong a fila ha sebetse. Wa na o se. E go la ho ya tshelete a ja ha. Che ka nna ba mona nya tsia ka o pala misa ge le mo sebetse ntlo batla mo sebetse a fila a be o. E na o tlhapa mongko kwa no ga ke ri o gudise ga tshelete ya gang. O
1: thaba bae mae o tla o mana. E mo ba ke go paole tatu yare.
0: Dadi.
1: O ho ile tale motopa. Ke ile tele tate thabo tiba thabang. Me a pa ke le mo kana ka ne tiohle. Me a te a ma si ke jo tse monate. Me popolang wa sanna. O no ma le tatu yane. A te mo ho tutuwa la e mo ho wa kwenye. Tate mboloke. Ana on tatu tse ke tate mboloke. E banna tamana ka le subi hela abaka u go ga di descenda tuma tvisi ke ke banna motlokwa o hopotse bana ne nga hae a kwana di tabeng kwana jwale mono wa u kwenda tuma tvisi a sa ke na ga ke matvisi wa le subi
0: e de tuma tvisi wa le subi
1: mm
0: e haji tswale ke fugal
1: o go ta Kiren dati skata majwa na hasili lili ya na ontale anaka munu. Atawa teka le metu huku na mgena. Le ya na anaka munu kale subi. Tati. Ye kikawane kikutalo koko. Tati. Iba na. He kiwari kisiki bale bala vanna. Kito ketel laka kikulia matala sirma wamano vanna. Kisa eja kwa ya matala sitwale. Hasiba tili maeri. Mutwaka nkumu. Kale tamon la mahalin tate se bata se kwetse tsira e motiba e motlokwa
0: ee
1: ke le tlo ya ngwana mme ge ke ba suthele ba bangata ke ba ba ketetsane ga jeno lena ya re motlokwa le yena ona lo ga itshebele kwa a
0: ko ne nge ba ka loka e nga tswa mona je fa fuile di pa anga ka bua mo lebe ho ya swatsing
1: ee
0: se benya ho ya le khaleng mugudu ya le kokolo
1: o dilo thing o dio teng ke tsakatsa le tapilane la no le tshwere ana o nonzo bina e reng e a ntle ho yana ri khogori mang
0: o
1: mang mang
0: tsakatsa ga tsama boleke maipati
1: boleke maipati ho na le mang wa ba ba munu ba ba zolo ka le fhwantsa di monghe ha di moji di mongha ka nkong ko ya le mina la kwae ei
0: ba di fila
1: ai ai ai ai ai khona ntate ei ha u go re le ngolo ma go tla thuya no ka botsu ke yona ena ya bole ke ma ipati dira
0: ei
1: a o thoya le go thobela batho ba bang
0: Eh tobe le busi bunu.
1: A wa di akai.
0: Mwezi sa na.
1: Dadi. Oso ya.
0: Itsela ha ka ngala otathu khutela monne mo lehlanya. Ha ile.
2: Ah. Ngaba re ya ba ga tembe.
0: Ka ofela.
2: Itse ba za go mo na dire le se ka se po kwa tuya.
0: Nda.
2: Tadi yo go tana yo ga ga so lo ma su kumpa ba ya iso.
0: Dadi.
2: Ha yo bata po tlalemma.
0: A potang e nja ho bola ile qupi.
2: Nja ho ile qupi ntate.
0: Ka nete modi.
2: Ha ga ndi le dole le go se po ho do. Ho ma dia ho lu gwalo.
0: Nda.
2: Ha bota bota go na ole mnati.
0: Ba
2: ba la lo ma je bo kwa ti.
0: A hli ya buitsi.
2: Ha ka nete ga ta ba ho lu gwalo. Ka di yo da no go powder ya wa. Ba dole le go se po ho do ya.
0: Nda.
2: Ke le dole ma je bo uti. Ndadi how do you want to use them go go go na a tsigere tso a fujere tso ba di mushi ga ofela ndadi we re di ga sa poko ba di ga muru ga machashi ni ga muru ga ka ba o amma ga ya ka ba ba ye muri mo jitenga muru

0: ke ka tsetse ke khutla hape hape ha ba mati ha buse ya ile ka le bona ke ntate dinela mogela se fela se se tlhata pa le tsotso ha tego ja o file monti ja go go ke sai sama
1: tsiyo bana bo sibu ya saga sha di bana ha ha ile
2: ka la ga dona ka magete
1: ka o fela
2: ho ja bana sa go
1: nda
2: Dumela ntate ke lebeditse ka tshepo kgolo ya thoja.
1: Hela ntate wa ka dumela.
2: O ntsotela hantle motlhoko.
1: Kannete ke phetse, nka utlwa wena.
2: Ga sa phetse ntate, lebitso la kake ntate poa dinyakanamela tsa go bitswang.
1: Nta.
2: Ke kopa o le tatoja.
1: Ga o bebjalo ntate wa.
2: Ke kale ke letele wena mokgodi wa rona. Ntate binela mokana sefena se sešwa ke o qeta o tloa pela gago moo. Fela jale o nagaya le mati o na sa batle o kena jale o na ke a kena gobane o nagaya le mati a ke gena
1: o nagaela ba kena
2: ee o nagaela ba kena
1: o bone le motho a ganang go tswa ka dilung a batle go tswa le kosi kona ga e tsentse
2: kena e bona
1: taba e kokotsago bayo wa le ona fase
2: ke leta le ena ke letele ntate lokotana ke eno ka kahlolo ke a mo utlwa ke yo ntse a etsa ditsebiso moo ntate ge lokela go gola mogaung le yena ke mo utlwile a ntse a jabajaba pela gago moo ke eleta le yena le ntate ka dikutlwa ke eletele ntate ko ina fitlha koko mo wa banako ena a sapa ya nyolosa madiwa gomme ba fitlha baeti ba fitlha go jaga ba lebedi ntate mogolota o esesa ntate ka diutlwa ntate sa bogweng sa gatha se iname ba ka senepe go a iwa go a lebala masama thata go gopola pele ke letele ntate sekukuruko kola kgoru ja go ka swa o kutsing foo eto ntate a matsatsanyamatsana banna thoko jwa ya sa matsatsa ko go gata ke letele kgona ka tsoto
1: letsaletse lefula thaba ko e tlwae
2: ke nnete taba eo ke bana pitsana ke ge batla go ndia ke ka gutla
1: ile pele yo tabanya ka sankese pele o etsetsa hali
3: ka mo ra dale ka ma step
1: ka o fela
3: ke tshaba na sa go khomo a madine ha se le motoka ba tla dula ba kokomalla ngwetsana bontatege lokela go gola mogaung wa mogene ba tlaetse mešhaena ba fitlhe ba kene lenyelenyele fela le gona ba ke ba utlwena go jang ga motho a kokometse gore na o jang a patapata a sa kankena a sa kankena moratlawe ke gotlile tshwagele ke seile mme a ke hang mashitsa dijo tse monate wa mokwena a ka nnete o batlile o bona ke kena wena mono ke fapha madi
1: he bonne molato
3: a he o kwamakwama jo o ntshia ka ntle jo ke kopa o ntshwarele mme ka nnete mme ke fositse haholo ke letele yena ntate ge lokela go gola mogaung wa morena ntate sebata ke sena se kwetse tsela ka moo ka madamong ke letele ntate sekatamajana ke itse ke tsebe go leta motlhokwa wa tseba ke re bonkgono le bontate mogolo bomme le bontate boabuti le boausi le ba e letang ka tsebe le ba ntseng ba ithitika le ba kokotang empa ke sekebe ka lebala dikgaitsedi tsaka he ke na le kgaitsedi yaka o thong ke ntate tla sala jang morena a eta le ntate chejang le siele maletatho jane a nkgono ka sotane ngwanane yono wa mogotlong le modumedise he ke ntse ke ba rata ka go fela maqheku a naga gona konkgono gale ke llela go letathojane batho ba modimo bo ntate pogadinyekane melala bo ntate go letathojane o ipakele

0: ipakela di ipatlela kgotso bontate lebele ka gara metsi ga le tsebe ga pula e na le ga e sane le ntate ka bo ka mondia a ke le rata botlhe ntse ke na le lona lebitso la ka ke nde busetsa sa bola ya house lateng ke mokwena gabedi ka mona ka thabaseka ga bo dilala kgotso ntate
1: Kulule kwa loki ele shumele metso mmedi ga hore nyane bra shumele metso mmedi fela metsotso ke di bile hore nya bra ha ile tsho
2: ba le ga tone ka magete
1: ka o fela
2: se tshana sa khomo
1: eya m
2: hele ka ha tsala ngwana wa motho ke mo le bua ne bo setsa sa go le house rate ka ba ka ya tle ya o kena a tshe motho ka ba di jetsa Ah, hey, ke tshile ke tsakane. Ntate. Hi Khoda, mme kopa. Ah. Ha se yone ke pota pota.
1: Ee, ke mokubele.
2: A tsaba le ditso la ka. Ke ne ba lukileng ba thabong ka mehla. He, la ha sa le ke qala ho tloa. Ka mora ho hora ya pele, ha ena metsotswe mafube a mararo a ke sego di ntshetsena
1: ke mama re yelle ka jeno ke a bo
2: ka hala tsena ku utlwa ba tsase a go maganga ngang
1: ka se ga ba ga mwane ga mwane o sa o ntsa ba palla pela ha o mona go le go tsiditse
2: ntate
1: ke ga ngwana ha ya o kwala ditsebe
2: a ka nnete ke la hlaka monyu wa khale khale khale khale khale hanne Nkgono magaletsa thojane mongala paleng a o ithitile a sotswa ipheta a ewa ke so bona ke thulang le bothata bo tjena
1: jwale wa bona go a kene
2: tate
1: ke re wa bona go a kene empa e le go na o lehlolong lwa ga kae ka jeno
2: nakolo tlhaga ke so thulang le bothata ba tsatsing lae ka jeno
1: ka jeno e seng tsatsi la ka jeno
2: ga o tlhomotho opetelentse ka lemati ke a bona re tlile go a e tsagala ke sile le ka o peteletsa no lo jalo ka nnete ke leta le bona ee ke hatsetse ke utlwa gore ke e batse ke tlhoka fela ee ke leta le bona diterekeng tse leshome tsa Lesotho bonkgono le bontate mogolo bomme le bontate boausi le baabuti ke re ha ke so utlwe ntho e ke utlwileng ke e tshwere tsatsing lena ke leta le wena ntate wa kahle
1: kopa e ntle
2: ke a leboga ke a ikokobetsa
1: ke a leboga mme shomela metsotso ga o renyane ya bokae ga o renyina ya
3: borae
0: ka lerato le ka magethe ntate
1: ka o fela
0: re tshabana sa kgomo ngwaneso ke nkgono ke tlhatsiwa ka lereko ke kopa le tato jane ntate ke leta le ntate re lebeletse ka tshepo kgolo ya thojane mme disetsa sa boleyao selateng ka thabatseka ka moo a ba santime disetsa bonkgono gao jale fa o thole le bomme segalotsane ka o fela a le letsogo ke leke le ntate sekata majwana ga se lelwe ntate re lokela go gola mogaung wa gago ntate re lokela go gola mogaung wa gago mogena ntate kgalema di ya go sele ntate ga dibuka le mme lesedi la ditšhaba ntate phomolo e teng go morena ntate lerumo ke la kwebetabo la moswang ga ke tsebe ka ba ntate ga o sa tsebe ga o tsebe gore ga o tsebe mamela ba tsebang ga ba o bolelela gore ga o tsebe ke yona o tla tseba gore ga o tsebe ga ke tsebe e ka ba nna ke o ntsa ya jwang ga e le mona ke sa utlwe dintsho la ga e le ka motlha ke ntse ke mo kopela o mokanatlhego ga e ba kula o e mokana a mo fodise ntate

0: mbo matadile ke Queen's Mzee mo re hlile le mogena a mogolo mo ke ena go hona mbo
1: bona a ukwe ke tsomo mo tlokwa ke ge ka ka shapua ha tlhoga ya politika go bona ba le ha mo no ile ha mogana mo fhefe o go wa ukwe ntate o bona ona ke ba ka se se tlwa mba ka se sa matadile
0: sa tsabe
1: o se bona.

0: Da go matsega bosiu ba yesa e bosiu ba yesa ga sha di mana bo Elite
1: ka le ga tlo ka magethe
0: ka o fela
1: se se sha bana sa go munda de
0: e ya me
1: na ke
0: ka nete mo di
1: ye nang go no tata e mana bo mo go no lophelo ke sempego
0: go no tata ai
1: Na ke. Ke kopa o ile ka le wena mo khubi wa ka ya gateang.
0: Ke a leboang go.
1: Na ke. Ke kopa o ile ta le mkhono mo phelwa ke senthego. Le ntate. Ke tla hola mo ha o mo morena. Le ntate 606. Linda de 2020 Linda de 2020 Linda de ha da molo da we se sa
0: a ke tlose ke o mametse go
1: o ntate Le le re o ithute yo o ndate ke le bua
0: ke le bua go
1: eya le me iphe khotsa ka mehla o ho
0: Hey! Hey, lady!
2: Tale rata, le tamakete, ntate.
0: Kao fela.
2: Rich habana sa khomu nganesu.
0: Hey!
2: Hey! Kilebu, kitlelebu ha. Ntate, rinukela hukula mohaunga hau morena. Hai limona, anse abuisa na li ntate hau satsiri, hau tsiri huka, hau tsiri. Umanele ba tsiba ke a leboa ha bonyane bophelong tso bo le teng morena hle ana ga ba balelena wena yena ke ke go nkwe lentswe la yona tse ke thabile ntse a kukwa lentswe la ntate mogolo tau ye tsehla we ke a leboa hle ke leboa monga bophelo ke ne ka le ntate senotlo sa bophelo se le tsohong la monga bophelo Ani ka itse le ntate le monate a tata.
0: Ka nnete ya modi.
2: Eh, tata se nka la sa bophelo. Se le tsoho la monga bophelo. E ke nne ke fela. Ntate o poma poho di na ka ihlaba. Ntate we ao mabitso a bale a senna ke o khona tata yi o khona mo phelo ke se

0: tlego nkgono kgotso ke le rela pholoho nkgono monate ha o phuthele ka hodima sehlaba sa masiei mme ke a peha ka lenyeta mme ya pheha masutsa dijo tse monate a ke sa tseba ke mang a reng a o pheha hlama ke le kale ba ile mo ga ka ka se la bonne ke se panya ka ke se pile mo rena ne ne mo nya ko nwa se fogo jo ne di sa tseba ni a e ha no thing di sa kopani ne di sa kopani ke di tsaba we ma ile bo roko ka o fela ka o fela ka o fela a ntse a ratwa ke nkhono ke tla fuya ka legeko hana mo matiano na tsela tsenne ha ke se ke sa khutla ntate mogana ke le wena o be le tsiya ke le tsheke ya le bua ntate
1: ke le bo mfuno lo wena fela u alo e be le tsatsi le mona Hailid
2: ala ga tola ka wa khata
1: ka o fela
2: ke sa bana sa go
1: nda
2: ana e ka go hola nda ke re re se ka tsepo kholo ya thuja re ka go hola ke mo gona ke ye ke lo wa ga ba
1: ke ha u finyane hona hona ha di otlela mona
2: ke a bota mela tla ka mona go sobe se tsanda de
1: a bo itle ke ha u finyane hona ho esa
2: o kwana yo ka go bona ya
1: nda
2: ne ke bona so fela ke sa bone mmile
1: e ga nna ba ne ke padile mo hwa sa ke hulanya go
2: hei ba nna no ye ntse tabe no ntso tsira ntse ntate
1: a ka ne di kipitse nka ukwe we
2: a ka ne to sampa ba le tsimgena
1: nda
2: tsangala me ka mo hawa ha ke a le bua me ke le bua u ka go bana ka ne te ontso ba ba le ire
1: ka ne te muri
2: ke go panje ke le tele bona ntate o sobe dur ke tso buka ba
1: a e bu e tla me le petsane eno ha ba le la mfatsa
2: o ya le bua ke tala pele ka wena mo khuwa ka ke go ntumedise ntate po a ri nya kana melala ke mongaka ya ka muka a feta pela ha o mona ja ba le sia ke a ipotsa o gona ha tsa sia me tsana le me tsana ke mo mame zo o go ta tsagola pega ke mang o bana ke mongaka ke na le yena mo
1: heaven
2: lenda dipo le lenda ka ga ntsa lenda te go lokela o hola mo ha o mo gaena lenda te ho re tate jana go ipa tsara khozo lenda te mo gana o le ge go ha hale se le ja pe a ga le nyeta me se ri ra tshaba le me o ipa khozo ga me tla me o ntse ke ga ri a ta o khono data ai le ena ke mo utlwile ebile o tata go feta pela o mono gana jalo o ntsa ntshia le ena ke a ipotsa gona ga ntsa ntshia ke na a sa elete le nna o go modrata botlala dimpompong ke
1: mange
2: ga ona taba motlhomong bana ba gae ge ba ngata jalo ka nkgono wa ka ke eleta le ena le nkgono o nkalo sa mafulong a matala nkgono kgale ke llela o le tato jane le nkgono ka seotlwaneng nkgono kgotsa ke le gela phoo go teng ka mono ka kotsaneng le ena ke leta le ena ga ngata-ngata fela o khono ka tafua ka le ke bo ke mo tswile le yana o fitie pra ha o mo no ke wa tla ntumile se tseng khono phokola go sanna le ntate mo lo go fire pallo a ba re meri sa ga o fela wa sa phami sa le tso ka tsha mo no a ga ntate phomolo

0: se chata pa so so ha ke wo ke o fili mo ndia
1: ehe
0: e na o kala u ka ntsele
1: chebu
0: a ha o tare
1: u wa lo nda
0: e ke go pala tato ya
1: nda twa
0: ke re nda te phumolo e teng ho mo gena ke re nda te mo di a tsele ke re nda te makaselo o se fumane ka mo khotlong ke re ntate tumelo ke mpho ya morena ka gakeng ke re bo ntate moholo le bo nkgono le bo ntate le bo mme le bo abuti le bo ausi le ba ipitikang ba kokotang ke re ba eletang ka tse ke re mme a tsebang sephula ne Paulina Mothogo nkgono Masala Mofadi nkgono Mapato Mofadi ntate Thabo Phirinyane banna gonye ga rena moruti re na le fada ka ketane ka mone ke fada Makgetha ya eletang le bona ke ntate Binela Morena sefela se setšha kapa lesotso gatebo ke ao fili monti a e sa masio utlwa nna o tate ya ka lenyata o re bana ba e sa masio sebe ke ba ona tseyana jalo o batla go sabisa gore a e sa masio le gale ke be ra zaba gonye ga e sale o buse mosebetsi wa thonyane ge ntse re kokometse ga re yena ke ena kona a fitlhamo o re utlwe le mantswe ya matlamoka go le motho o a fitlha molo o utlwe le mantswe ya le ena la gae lentselelo le a bontsha gore moa fitlha le ena ra ngwane o na ntsa mosebedisa Ai, Zamazinho!
1: Zamazinho!
2: Ei, ei! Ei, Lito! Galera, tô na cama feita.
1: Calma, feira.
2: Eu te falo na saco.
1: Ia.
2: Onde, onde, onde, meu toco?
1: Ia.
2: Ah. Onde, meu
1: toco?
2: Ia. O tava ouvindo essa raiva?
1: Setlokwa.
2: Eh.
1: Ha ke re jwale ba bang ha ba tlo.
2: Ah.
1: Ba tla ba di rwa kan.
2: Ba re ke re ba kwalle fela re ba kwalle. Ba ska ba u ka ro go na ntse re re. Eh. Ah. U la ka bona motho a o bitsetse majwa ha ka ta o bitsetsa majwa ba o kwalle. Yo.
1: Hey ben.
2: Ach, ntate se rotang jwale ha ke re ke a kena wa nkwalla fela a ntsitseditse mašwa
1: ga o bona ntate se
2: rotang
1: ache o sebetsa jwang o sebetsa ka podinkodi le teng
2: ache o sebetsa ka lefobo le leng jwake
1: sele
2: ele a ke tlenke ke o bona motlokwa ke re ka re tloetse re tlo go ntisa jwale ache o tshaba segaeno e ke re le nna ke tlhage jale kere ke a tlhaga sebueng sa malata thojane se ya alapate o ntlwalo ntate re rotano go sana le lebitso le letsha elang batho
1: batho ba fetola mabitso ba o ga se kgomo ga lebitso le le
2: a ke utlwa ntheno
1: ke tla banamane le go kne ke bekile o fentse le go kne
2: ke atšhe se utlwa go atšhe o sa le tšhentšhile jale lebitso
1: hei
2: ya netha pula motlokwa
1: ka gona kajeno
2: ona jena
1: hai bo
2: ya ne thakwa le ke ipotsa go na ile motho o tlo nka le seng lo to ya le fu o hole
1: ho kae
2: o tlhong ya ga matlala ho funyana le tele kwa
1: eh
2: ane go
1: ho tlo ba ka
2: o pala mo

0: polane ya ne a tla go kolobisa tse ke ipotsa bona e re go tlo koloba go le o kae yo
1: a empa wa tsa ba itse tla ba mathe a di tsintsi fela ka jeno ha a etlo bang e ha etlo bang ata
0: yo
1: e tla tshwara tshwara fela tsi
0: ke utlwa go bela a ise ka re ya sapan
1: a e go fita
0: oi a ise te se re mpere tsa mae e fitile
1: ka ne a
0: go ba ona na mo ya motho wa wa tuta yo ke ke le ra khadi ya batlo ko ke mangwana ba fuke
1: ke le bua ha
0: eh ke ra khadi ya ha ke mme bo sale ha bo phewe ka pitsa e leng ka mona ka mahalo suku
1: ka mahalo su o
0: le ka di tswa tinke a eso
1: hey bana
0: ah hai ke re le nna ke kena ke ngodisela ka lebitso
1: e tle re ga o bale mabitso la gao letlebe letlelesaga
0: ee lebe lesaga fone ke bona watshe ke mamametsentse ba re gapenya kere a nna e tla ga ke kena mona motloko wa nna nabela a wanthuselela kwana ntatese gota
1: anna we
0: a sebueng sa tena yore le sone ya le a kena le ena ntate ntho ntate ke ntate mang gelo wa ketete ketane na o a tseba mokete o teng ntate ntho a atamele majantseng ke lejante motho eo
1: atamele
0: ee tulo e teng ga a tle tulo a tle tulo ee
1: ke a tshepa o tla atamele
0: e ya tamele ka mokobelo ka nnete a tle tulo e ga tloele go motseba monana magangang mo
1: o le batla go mona ka matlo
0: ana no ga se bo re a tle se bo tla tlantsha tse ntshwa ga se o go na ga ba pale mazantsa
1: Janja.
0: Na majanja mazi. Majanja mazi. Aba tla fela gore batho ba tle mokete.
1: Imbe be re tla hle re thole ho pheuwe ka mo se re
0: Ke go re tse ka ga di bokelleditse. Ah, ke tsabe ya tsona.
1: Ai, ke tla inolla motho o fela ke itselletse bo bona ngai.
0: Hela
1: ka tswe ke tla e bona ka mono ntle le gore ke ya ke bona ha di hlabiwa go bona go hlabiwang akho
0: o sompo fitlhe he ka la maobane he
1: a ke tla hle ke fitlhe ka la maobane
0: ee a bona o ka fitlha ka la maobane
1: nka mpa ka tshwarisa matsoo he e le gore ke tle ke bona
0: a go tswelela moketeng a seo bane o gala
1: ka dite ko bolokana
0: ko bane o batla go thusa bana ba lapa leng
1: go jwa
0: ee ka nnete o tlo fitlhe he o tlo tsebo gore o tlo tsebo go tshwarisa matsogo ka ba fitlha jalo baneneng o tlo ja ka tso sa e tsebeng gore na ke ya eng
1: ka nnete ya modi
0: ebe ke gona dinonne di a tshwetsheta
1: ga ke re ke tshobalo ke re go na letsatsi le le nne go tsamaya go no ga ka nako ngwe motho so bile o kena le magaeng a madimo ke bona mo ehlileng e tlhabiwang gantle jale e fange wama ka bona e le tshuba nna o bone ka ke e le tshwabi ngwe nne bale se le tlotse le tlalo lene ka gala mona motho ono ka nna go ja one o tsatsi bele motho yo montse ke tsamaya le ena ge kata go janama ya dipudu mo a ntse a bone ga di tlhabiwa la diphewa la e tsang jale ntse se tlhabiwa qetelelong go e tswa mosetsi ele ke bona sa ntse a nyogoloa
0: a le nna nka nyogoloa le tla ka yo kholwa ke le tla ka yo kholwa
1: ke ngo kholwa fela bo le hore ntwe re e dile ke dipuli re di le
0: di tsamo ke ba le mo mo so bana

0: gore ga a bua ina
1: a ba ile la sa re ka la maobane
0: ah e gona go bona ha di hlajwa di ba di phewa go ntse re tsa mosebetsi ge di bona ge ja di tshela fela se bile re itse mme yo la ga ka tao ja di tshela ha ga tsa motho ha e bo gore go bona go tloetsa mosebetsi go mongwe o a ha ha re fitla go bona go le ile ona o sela go gwelo e sela go gwelo ka ngwe e bile e bua go roka yona hantle e fanye wa man motho a ne bona ntse
1: a le nna ka metsi ya ke kholo ka bona ga e ka daba ai mo
0: eh o le ke ile
1: ke mo mo funyetsa ai
0: ai go
1: o tla fihla he mo tloka e sa le nako
0: ba se ke bona go tsamaya go bona o tla se fasa di bona ka tele ho
1: ai ai ai ai a tla itse ka mora o mo rotho di ya tlhabua di ntjanyana ka ne di dietsa ka e be na ke sa tla batla di jo mo
0: mo di di jo mo
1: ai a ke ke teleng sela o go se sentse ka
0: pro vero mo posa motho ya ne e mo nga ga motho wa mo biso ge la ga tlo ja la ma ja ba ja go le ba ne mona di go tsena a ba mo fa malana a go pe ge la ga ta mo so wa ja nja a ya rena le khanja
1: a ke zin tsana
0: mo ntse le talo ke ene re ga ta o ja la ga le ya la sa go mo go se sa mo ke sa ntja sa tsi ga la na bi da ita tsa mino na
1: ai ai ai wa sa ita ha thole bo go sokie o ya tsa ka di yo ka di a sa ke ya ba ka kwa ke tswa sa go sotwa ka sa go ka ka bona e ke go le bile ene e tshunya na nyana ye yona ya tinge ai ai mo sa go
0: o lu gile me
1: ah o lu gile ka ka
0: ya ga o lu tsena ke metsotso e mehlano ka morago a bone ke fetole mawa.

0: dula. Ke gantse ke thutsuwa lo mzuzu fihla dula hantle lo shumile metsi mine ka nqano ho rabutho. Ho roba nako tla ithulela tiritu. Ha ile. Ha ile.
1: Ala gato le ka magetse.
0: Ka ofela.
1: Re tshawana sa go.
0: Eya.
1: E ho le yana go ha so thutsi tsepi.
0: Se gidze modimo wa ka ntwane.
1: O ho le hakaka.
0: Ha bona.
1: Ha ba wa le so thutsi yo le so hlile ba tla ba hone.
0: Ah, e re ke bona thutsi di etsa.
1: Ke nkhulu go tswa ke le ga la pulo. He. A bona tsang kholo magala tsa tshwenya go la palena ke la ha. Ay ay ay ay.
0: A igual. Ele.
1: Eh?
0: A igual.
1: A igual. A igual hore a bana bulele bana ba ha e bong kholo buse ne buse tsa saula o fateng ba kene ba benne ba go. A se se a se bueng a fitlhang ka moga go ga ya boga. Ha? Dawli jalo o tlo go se bitse ya ke tellong. Se tsire tsatsi. La ho sa sa fela go hopotswa hopotso ene ye sa ila ga le dule je go salema o fihlela allo ya ntate e fihla go ba go tua ba ha le motla ha moya o halalela
0: mhm ba dutse ba ikwalletse
1: ntate
0: ke re ba dutse ba ntse ba tsaba ba ikwalletse o fihlela
1: ba ntse ba sa tsebe go na le motsotso e tlhaga ha o le tsena e be a ga go ile ka tlung ka mono ba ikagetse ka ga go bona ba dutse ba sa ba tsotela lo ba tsote ba ikwaletse ba tishitse mamati go go ke bona ka ka polo ya mahlodi di gagetene ne ba dikweng
0: hey
1: ba tsaba tsabo fela mo nga bo pele tsa go bona le bona ha nyelo a ga ke ya go ntate le tlele dilo je go salema go fihlela a lo ya ntate. A se ba go ga mo hlatsa tsile mo ya o halalang o fihlang ka malaka beteng. E mo le mo o tla ga khunya ka mo tla ga khunya o tla ga ya ka mo ana le tsebo go tsetsa. Ba juti ba tla ba mi ba makale ha bana ba itse. A le ba khutse ba opedia.
0: Hmm.
1: Ke le wa di khotsa ke le gela pulo ha ke se qetele tse matsong ye mo kwa.
0: Ka nnete ha re qeteleng tse matso ho.
1: Ke a leboa ka ditetelle ngwaneso.
0: Ke a leboa nkgono. Ha o le tjena, se tlile le ha ke fetotse. Mao! Fetotse mao a jwale. Ke se ke tlile ka mona ka bonkgono. He bona. Ntho ena e le gore mara e tlile e sebakanyana tje. E sebakanyana. E batla ke e etse jwang? Batla ke e etse jwang? Re ke etse jwang? Ke a e bona jwang? E tlile le yona. Ezamela holelin. Ke tsi.

0: Mashuma mabedi fela ke metsotso ka nqano ho hora yane a nang le metso e mehlano le teng ka nqano ho hora ina ya bokae ho hora ine ya bona ha o le tjena a o tlike ha sentse ke phuta hanyane ka hanyane dikola tsa kopo yaka ke tsebo ho tswa le mo keneng le teng tswe ha ngwana motho ho tloha ho rinyane ya le family metso e mmedi o tla ho hahlaula jwalo ha ga mafifi e ha ga mefero. Ah, o le di batana, di batla duja. Ha o bo be. E re tlo ka mona. Ha ile tsho.
1: Ka ga toga magete.
0: Ka ofela.
1: Ba tsabana sa go. Ba kae ba? Ba kae?
0: Ah, na kuina.
1: Ba kae? Ha ba di ba kena ba lla ba pitisane. Ba pota pota di paola, ba pota pota. Ya o le bua nkhono le pala pulo. Ya o le go wa ntse go manetse ntse re na le wena fela ga ngwane o dilang kutlwa ke re ebile ka re anke sephadi
0: oo
1: ee ga ke gola ba utlwa ba kena ba petetsane moo
0: le
1: gona ba o petetse ba santse ba re gatsetse e sa re go kokomala monyako hehe ao ba utlwile ka sephadi ka tsetsa ka re ke ba emele thiko he ha ga ngwana nkutile ba kae jwale ba kae le go re magare tsa thiko ya ngwana mme mongala pa re ntse ko gata ya kwana le kwa
0: ya le bo ngu a ba tlo se ba ba qetile ka wena ka kasho nkulunkulu o do pelile nga.

re dira jalo ke metsotso e mekae banna ebula gantle go e masome a makae a makago re fogaletse gore nabra ya bone ge lebile gore nnyane ya botlhano ke itseya ke etsa jena ga ke na monyetla ke lokela go fetola mao gona ge sa le ba mona ge lebeleletse pele mane shebile leodimong gobane ge na le lega e leleng gore ke a bona empa ka matlho a pele shebile legaeng la go la ga soka re finyelela empa ga re bamo lakatsa ka pelo ya ka yotlho wa finyelela teng.

0: ke ya borobedi, temana ke ya mashome ya mabedi ya metso robong, ho isa ho mashome ya mararo. Bana beso, re tseba hore dinthong tsohle, Modimo o sebedisana le ba mo ratang, a ntse a shebile molemo wa bona, e leng bao a ba bitsitseng ho ya ka morero wa hae. Hobane bao a ba tsebileng pele, o sile a ba rerela e sale pele, hore ba tle ba tshwane le mora wa hae. E tle e be yena mora wa hae ka sebele, le tsibolo hara ba ena ba bangata. Mme bao a ba reretseng sale pele, o bile o ba bitsitse, le bao a ba bitsitseng, o bile o ba entse ba lokileng, le bao a ba entseng ba lokileng, o ba tlotlisitse. Molaetsa o Paulose a fa ngwana kajeno, ba ka hlokomedisa o Modimo wa re rata, o re etsetsa tse melemo ka mehla, o rata hore re tshwane le morao hae ka mesebetsi e metle. O rata hore re be batho ba lokileng re tle re tsebe ho tlotliswa ha mo le Kriste lehodimong. Ke taba hore itekole hore lefatsheng monana re etsa tse kgatlhisang Modimo kapa re etsa tse kgatlhisang lefatshe. Hlokomela letlotlo le lehodimo le re le lokisitseng le tla re hlola ka ho ya ka ho latela diketso tsa lefatshe lena. E kentse tjena motlhokwa e feletse moruti. Modimo a kgotso o babaletse o phethile mosebetsi wa hao ka makgethe. Manyelo ya halalang a o sireleditse mme le hona jale re kopa moau wa hore a tswele pele ho o sireletsa wa fihla diahelong tsa hao ntse o bolokehile, o tlo boele o kgutle hape o tlo tlotlisa monga bophelo ka matsatsi a tlang. Tsamaya hantle ntate, ke nkgono kgotso ke legela pholo ha tsa utswe mona.
1: Ke a leboha nkgono, ba letsatsi le monate Modimo a etse ka hore le hore.
0: Ke a leboha.
1: Ke a leboha nkgono. Ha o lebuwa loko hore mokuti le yena a kene a itse wa hae mosebetsi mme se ntse e leng. Hi Lift.
2: Ka lerato le ka makgethe.
1: Ka ofela.
2: E tsa wena sa kgomo.
1: Ee.
2: Ke kopa re rapele.
1: Ha o bijwa.
2: Modimo ntate, Modimo mora, Modimo moya o halalelang. Ke gona bana ntate. Re itlhahisa ka pele ho bonamelo ba maoto wa gago. Re tla re ikokobeditse, re tla go kopa tshwarelo ka ditshito tsohle tseo re o sitetsweng ka tsona. Tate re kopa hore o re thuse hore re shebe hore na melaong ya gago e leshome re bolokile efeng, re ntse re fosa efeng e le hore re tle re tsebe hore moo re ntseng re fosa, re tle re tsebe ho nepa ntate. O ile wa qala le rona mosebetsi ona wa letsatsi ho tloha horeng ya 12:00 ho fihlela ha jwale. Mme re o entse ka katleho ntate, re kopa hore o re thuse ntate ha e le mona re tla ho kwala ba salang ba sale ba ntse ba mametse mananeo hantle ntate. O tsamaye le moqhubi wa rona ho fihlela ile ho fihla dihaelong tsa e hantle. A ntse a baballeile e setele hona ho bolokeha jwalo ka ha o re adimile manyeloi hore a re baballe e setele hona ho re sireletsa. Re ntse re leboha paballo eo ntate, re ntse re re o moholo hakakang le mesebetsi ya hao e metle hakakang. Tsena tsohle re dikopa lebitsong la hao le la mora wa hao Jesu Kriste ya tla nna bokwe kajeno le ka mehla. Amen.
1: Amen.
2: Ke mme ke apeya ka lenyeta ke se bueng sa maile a bogoko. Tsamaya hantle o tlo kgutla o tlo o etsa ka legatele ka makgethe mosebetsi ona.
1: Le wena o be letsatsi le monate Modimo o etse ka hore le ka hore.
2: Pula ya ne e bolelang ka mahalo sekuki ena ga mokwelo.
1: Ke a leboha. Nnete sale ngwana motho o sebeditse ho tloha mane horeng ya 12:12 mono ke lokolla sepalami. Ke re monna Theo o palame nna ka e palama. Fihla mona, nnete bua le botho. Sebetsa o sa fihla molekane. Hobane ditaba tsa mokgathala a ditsejwe, mokgathala o motho o tshwana le o tsofala. Ke tswe bokgoba boqala motho monwaneng bo qetelle ka hodima lengolo. Motho a tshwarwe ke meno a ruruha phatla. A o maboko tia menahano a re sitlhe ya ba buile masitlwana. Mme ha bo ya sala a iphutha bosawana, a iphutha setopo moya o fedile. Nna ke re le ha nka shwa kapa ka bolawa le fula ka letsebiso bana ba ka letsebiso tebole re thabile. Empa bana ba ka le le iphumule.

bolwetse bongwe le motho na ke kabelwa manong kabelwa bo matla ka bomega ka jane nonyane tse phelang fela ka ditopo tsa batho le gona tse bileng ka pele go theko tsa maruo e tswe motho gale o bona ntho tsa ditona gale o tlola dithota diemere le gona diemere mahata a batho go malogo a mabe go ile wala kwa o swile motho aloga o kunyakunya mabitlisi modi wa botala ga ke o kamen bona bo e leng re le ga ditopo di feta le tsona di feta di tshaga di gana di sentse di kentswe le ka leka seng di bona ka bodi ba bona ko etse ya teng e tla di gogela lebitso la ka ke lekganyang pesi ke motlokwa ka seboko ese ke mogotlo mmane ga letjama kere ke motho wa makoro wa mogalaka wa ga sebidi wa seana se gaugile motonosi ga se ya gao a sa tlala le gogoba le motlha o sa tlabiwang ga motho lefota le ntse leng ga ithuto bo le mona le re phu ba ga botlokwa ba e boa magapitla ke batho ba o gola le dipudimo ba boi bisa bualo ke morena thapelo ke yena a ntsang ngotlela ditempe ga ke ntse ke tsamaya ke gatlha ula gana empa morena wa ka wa setlhoo kere ke morenantse a qetho sekonyela ke mamakirele wa dikonyela Solwane se maiphuiphu ge mankoka ba ga mmangwane le sie motlomo gobane monga thaba o fitlhile moqgaisa ke namane e ntle molala e gaga ga ile nkokoto sefubeng a ba a tsamaya go tlhola mogala gage le gona a tsamaya go tlhola jalo a ya le thuto rona re je qhotlhwa re siela bagalaga felela nako e tlang ga modimo a entse gore re bele re kopane ke re pholwa dike dibotipuleng tswalane nete sa le re dikgotsi di boya sakeng gobane tele e gogopanya magojana ba banna nka ka tata lefaletse maribe a matsho maribela a setse a lefela ka motlhomo le sa tla ke le gutle le duala mamahe bankona o tlatangwe ke ena a thola lenile mahe o setse digaketle empa ga se maaka ga se o fela dulo mametse se a le moya gobane a mang a latelang ka nna ba a tla e le kgomo e tlang e sisitse e tswelele mogasule o tla anya o bo anya masoko bamba ga ke mafule wa thekwane o bule letlapeng a re thebana a ba tswa le megolwana ya gago.

kgaolo ke ya bo 36 ka temana ena ya bo 26 go isa go ya bo 27. Ga rapele ntate, ke a rapela gona jwale ka lebitso la Morena Jesu Kristo wa Nasareta, ke sa tlotla ke aba lentswe la gago gona jwale mamedi ke eno ntate, ga a qale letshega lenana ka mafolofolo, a qale letshega lenana a tletse maatla a moya o halalelang, a qale letshega lenana a tletse lentswe la gago ka lebitso le letle la Morena Jesu Kristo wa Nasareta, amen. Bibele e baleya ka mantswana e re, ke tla le neya pelo e ntšha, ke kenye moya o motšha ka gare go lona, ke tla tlosa pelo ya lejwanameng ya lona ke le neye pelo ya nama, ke tla beya moya wa ka ka gare go lona mme ke tla le tsamaisa dikomelong tsa ka, ke etse gore le boloke ditaelo tsa ka gore le diphethe. Jale mamedi, ke nna le Modimo le ntsheng la gae o re ke tla le neya pelo e ntšha. Bebele e bua mantswanana e re boloka pelo ya gago e tlhwekile gobane mehlodi yohle ya bophelo e fumaneya go yona. Ga tlhoka gebe mefuta ya batho e elelwang gore na ka gare go dipelo tsa rona na ge boloka eng. Gobane bebele e bua mantswanana e re molomo o bolela seo pelo e tletseng ka sona. Jole tsare Modimo ore ke tla le neya pelo e ntšha, ke kenye moya o motšha ka gare go lona, ke tla tlosa pelo ya lejwanameng ya lona ke le nehe pelo ya nama. Ga tlhoka ge ke gebe mefuta ya batho mamedi wa sealemoya sa Lesotho, be e leng gore ge a sheba gore na botebong ba dipelo tsa rona gantlentle ge gega eng, pelo ya gago o e buletse eng, pelo ya gago e bolokile eng. Boloka pelo ya gago e tlhokile ka go fetisisa gobane mehlodi yohle ya bophelo e fumanwa go yona. Motho ya molemo o ntsha dipolelo tse molemo letlotlong la pelo ya gae, empa motho ya lonya o ntsha dipolelo tse lonya go tswa ka letlotlong la pelo ya gae. E le gore ntho ke batlang gore ke bue le wena ka yona mamedi wa sealemoya sa Lesotho mesong enana, ke kopa o ko o shebe botebong ba pelo ya gago. Pelo ya gago e tletse eng, pelo ya gago go dutseng go yona. Go na le mefuta ya batho eo dipelo tsa bona di tletseng ka lehloyo, go na le mefuta ya batho eo dipelo tsa bona di leng maqeba, go na le mefuta ya batho eo dipelo tsa bona di tletseng matetetso. Le ga ke bua tjena, go na le mefuta ya batho eo dipelo tsa bona di dutla madi. O hloka o ele hloko mamedi wa sealemoya sa Lesotho mesong enana gore na pelo ya gago o e dumella gore go kena eng go yona, o dumella gore pelong ya gago e be eng seo e leng gore se a dula go sona pelong ya gago. Bare Modimo o ke tla beya moya wa ka gare go lona mme ke tla le tsamaisa dikomelong tsa ka, ke etse gore le boloke ditaelo tsa ka gore le diphethe. Ke mokgona bebele e buang mantswana bukeng ya Baroma 8:11, ha eba moya wa ya tsositseng Jesu bafung o phela ka go lona, wona moya wona o tla phedisa le mmele ya lona e shwang. Ka mantswe a mang mamedi wa sealemoya sa Lesotho, mmele ona wa nama onana o phediswa ke moya o ka gare go wena. So moya ga o tswile ke mokgona ga tla o bitsa setopo, ha moya wa wane le nama e be neneng jalo go thwe o bitswa setopo. Jale o tlo opola gore ntho e batlang yole e le monate gona tjena ge phela mo eng, gobaneng re phela mo eng, gobane re boelantse le Ntate Modimo ka Morena Jesu. Dikamano tsa rona le Ntate Modimo di lokile ka Morena Jesu. Ga re sa le mefuta ya batho e shweleng moyeng. Motho ya shweleng moyeng ke motho ya go shwa moyeng ke o a bona le Ntate Modimo ka lebaka la semelo sa sebe seo re neng re na le sona ka lebaka la mang la Adama le Eva, empa ka lebaka la ba jole re se re bolokeile, re se re tsotsola bobedi, re lokofaditswe, dikamano tsa rona le Ntate Modimo e se e le tse lokileng. Ke mokgona re seng re phela moyeng, ke mokgona bebele e bua mantswana bukeng ya Bakorinto ba bobedi 5:17 e reng ka baka leo motho ha a le go Kreste ke mopue e motjha, tsa gale di fetile bonang tsohle di ntšhafetse. Baratuwa re tlhoka go utlwisisa taba enana ya gore a baneneng ga re se re le go Morena Jesu Kreste mona re qadile leeto le letšha la bophelo. Go na le batho ba e leng gore ba ntse ba saleletse morago ka lebaka la dintho tse e leng gore di la tsa ba etsagalela pele, mme jale ditaba tsena o fumane gore di o tshware.

tse o sitwa go tswelela pele le nna de modimo ba ne jole pelo ya hao ha o soka o e bulela lentswe la nna de modimo o hloka taba enana o bule pelo ya hao o hloka o be mofuta wa motho o bulang pelo o hloka o be mofuta wa motho o bulang pelo ya hao for di sebakeng sa dintho tsa nna de modimo ke mo gona bebele e buang mantswanana e re e ka re ha o dumela pelong ya hao o bolela ka molomo wa hao gore Jesu ke mora wa modimo o tla bolokeya taba enana e kolla ka gare pelong wa e dumela ebe o etsaa ebe wa e bua ga o e bua jole ke nako e bangwe etsaa eo o bolokeyang ga o e dumela fela o beiwa fela ya lokileng empa ga o soka o etsaa ga o soka o bolokeya lentswe la nna le modimo ga o le dumela o beiwa ya lokileng ga o le bolela o a bolokeya jele gona jele ke batla fela o ke etse molemo fela tsatsing lena la kajeno lenana o tloko o tswalela bobedi bophelong ba gago dintho tse dingwe re tena re sa tswele pele gobane jole semelo sa sebe se ntse se dutse kae meyeng ya rona go na le dintho tse o tla fumana gore jole di o tshwere athenyana bothata bokae bo moyeng wa gago bo moyeng wa gago o bebele re ke tla lena pelo e ntšha ke kenya moya o motšha kare go lona ke tla tlosa pelo ya lejana meng ya lona ke le neye pelo ya nama ke tla beya moya wa ka gare o lona mme ke tla le tsamaisa dikomelong tsaka ke etse go le boloke ditelo tsaka gore letle le etsewa letle le diphethe ke bokgona re seng re bitswa eng ditempele tsa eng tsa moya o halalelang ge mo kgona go bitswa eng ditempele tsa eng tsa moya o halalelang mogane soka se o boya mantswana o re ntate ba halaletse ka lentswe la gago lentswe la gago ke eng ke nnete mamedi wa Selma sa Lesotho lentswe la nna le modimo ke nnete jale gona jole tsenang o ko eketsetse molemo fela mme wa ka ntate wa ka o ntse o le ka gago ka mono fela bula pelo ya gago fela bebele e re modimo o mong le mmelang dipakeng tsa batho le modimo o mong ke ma ke mogana Jesu Kriste mogana Jesu ka setori ke nna tsela le nnete le bophelo ga o motho ya ka yang go ntate ga e se ka mang ga e se ka nna so e leng gore ga e se ka mogana Jesu o ke kwa ba etsa wa ya go ntate modimo ga ona ditsela tse ngata ke mogana Jesu Kriste fela e leng tsela e isa mathoma go ntate modimo o konsala morwa ka mantswana a thapelo fela apelo thapelong le nna fela e re ntate modimo ke a dumela pelong yaka gore Jesu ke mora wa gago ke a mo amogela bophelong baka ke le mogana le mopholosi wa ka ntshwarele dibetsaka ke be ngwana wa gago tlakola lebitso la ka bokeng ya lefu o lengwale bokeng ya bophelo amen tseba gore ga o gapetse thapelo e nanage mamedi wa sealemoya sa Lesotho o ngwana wa ntate modimo bibele e o bitsa mopua e motšha ntate modimo o tshwaretse dibe tsotlhe tseo e bangwene o di entse o se o boela ntswe le mang le yena ka mogana Jesu Kriste mogana so ka se o nkile mefokolo yotlhe ya gago ga na le seswapano kwanan empa ele taba e nana o tlhoo o tlwameagoreng o e dumele o bo o e bue kae ka molomo wa gago e ba le nako he ya go bala lentswe la ntate modimo ya go bala lentswe la ntate modimo o tlo o tseba go jele o tlo o godise tumelo ya gago o tlo o tseba go itsebana o mang go ntate modimo le gona o tsamaya jwang le ntate modimo ntate ke a leboa gona jale ka bamamedi ke bana ntate ba qeta gore ba tswale botšha ka lentswe la gago ka lebitso la mogana Jesu Kriste wa Nazareta ntate modimo ke a rapela sega se ka ba sa utswa peo eo e bang e jetswe dipelong tsa bona ka lebitso le letle la mogana Jesu Kriste wa Nazareta amen mamedi ke itsaya baneneng o ka tlhoka gore o ka bua le nna nomoro ya ka ke itse ke 58 91 35 19 58 91 35 19 ke temo o tla kopana le mongwe temo sito teng e be re tla rapela le wena mono ntate modimo a lokolole bophelo bao ga e ba o tlhoka tlhabololo o tla fumana tlhabololo le teng ntate modimo a o boloke amen.

mahotlo wa letsatsi la mokabelo e le ga kgwedi ya odimo ya motsheanong e tlhola fela matsatsi a mašoma mabedi a metso e meraro. O tlonketse ntate ke o sebeletse ke sale lefatsheng o e se o fitlhe ditshio tsa tlokotsi tseo ka tsona ke tlage jo morena ga ke sa kgatlhiswa ke tsona. Leleme la ka letlele maname mahalapeng ga ke sa o gopole. Mari a salme a sa lesotho tlhang tumelele go seng go gotlhe ko dumedise le gona go amogela ka diatla tse mofuthu le sefatlhao se tletseng pososelo ka dinako tsotlhe gotlhe mo mametseng tshebeletso ena e kgolo ya setšhaba o le gona teng. Ke be ko jwetse o bane o botlhokwa tletshetso ya gago e sa thekeseleng ke yone e re fang maatla ka dinako tsotlhe e re fang morolo wa go phetha mosebetsi wa rona ka boqhatseke bo o tsotegang. Lebitso la ka ke Maletuka Taunyane wa mogauhelwa ka seboko ke mosia ke motobatsi ke motho wa mantsheng thebedi wa medicine di omele mokgwa botlhong ke na re ga ke ipate ke thewa ka leribe le letle le letelana la mmamosa le molapo ke ngwanana wa ditlhaba tsa peko. Opolata ba botlhokwa ke ena yo ka metlhale matsatsi ke kere ke rata e tle thophothele pelong ya gago e le gore o tloseke wa e lebala wena moratuwa wa ka ko legalong la peka mo ya gago ke ene a o ya teng o tlo o siele ma gobane jwale he banana ba teng ba tla o qhwaela. Ga ke etsa tsena ke a letlosa lena lesokwana wena mamedi motle wa Selmo ya sa Lesotho mme ga ke se ke letlositse tsena o tlo tsebe fela gore jwang kapa jwang ge se re tla titima he ka lona le mmathe jalo ee go fitlhela boleleleng ba letsheare lena mamedin so le go wena fela gore na ga go le tsena ke batla lefeng nna ke batla go mamela kae ee ntumelele mothating o natlhe ke tle ko meme dinomorong tsa mogala tsa 2231-6429 le plus 2665993 o kene teng jalo o re behele mantswe e le a thapelo goseng gona wena mamedi motle wa Selmo ya sa Lesotho re simolole lenaneo la banyalane.

0: Amari Mayantumele.
1: Yena tsele.
0: Mogatsi wa ka le bajwa.
1: Pitse hantle akere.
0: Ke pitse ka mahao meka ba o phela jwa ngwena.
1: Tshegeletso ya mogena ya o tlosa di ahileng tsa ho batla fitla mono.
0: A nnete tshegeletso ya ka.
1: Mo mo ngana ke motho a phela ka mofitso a phatsa ha. Ke nkgolo matsweko ha ga gate le ngwana.
0: Tsela pele le gato laka.
1: Ke mo ntate o re le lefatshe le na go betse o tla o sebeletsa mogana modimo. Empa ka lebaka la dintho tse senang thuso tsa lefatshe lena, re fetile. Ga re latela ditaelo tsa gore tsamaile ka boithatelo ba lefatshe lena. Ka lo jale go wa ka mangole go kopa tshwarelo ntate. Bone mogau wa gago modimo wa matla otlhe. Ga mafifi mo re neng re gataletse yolo ka ditupo tse senang kutlo. Go sa sele se ka etsa go se o ratang ka bophelo ba rona. Empa ka modimo a tshepe ya ngwaga sireletsa manyelo yao. A ha hola le naga yotlhe boloka lo sireletsa bakgetha ba ga modimo ga kopa tshwarelo go fokoding ba rona. Ke na le rona ntate ya maatla otlhe lenaneong le maatla lenaneo la banyalani. Rena o ile wa thea lenyalo wa tlama monna le mosadi go be nama e le nngwe. Mpa sega sa kena dipaki.

gola tene ka dira sega sentseng se kena go kamolla manyalo sega sentseng se tsa gore e ke ka ga lenyalo ke ntho fela the ke bohlokwa ke ntho e kgolo ka pelo sefatlha o sa gago ba tsamagane itse ba tla golwa ke lefu adima matla otlhe re sa nonofatse bona baagi ba lefatshe be ba tshwane.

0: ya le tsona mogana be le wena.
1: Ke a o leboga mosia e ba le letsatsi le tlhono le fetse mme.
0: Moegana ga e se ka go loka.
1: Kgotso moratuwa, kgotso wena moratuwa wa ka. O ntumelele wena mamere motle wa Salme ya Salesotho ke molebohe jwalo he nkgono Matseko. Ke ile ke Jehova go gahluwe ke yena gore re tle re kopane kwano ka jeno. Rona re ne re ka ra ba bagere fela empa nnete mophethagatsi ke yena e le monga bophelo ka gona maatla poko le thogiso re di lebisa go yena ka mehla. Yes.

dumele metsotso ya rona ha ile mona idutse ho e ma shume a mabedi jwalo fela mamamedi le sokoto e re tswa hore ngena ya bohlano ke tle ke o balele lengolo le temmatsohong a ka kwano wena moratuwa wa ka molaetsa wa re fela dumela me mali tukohle ho seng ho hotle ke re ho wena mme ke khathetse kana go etelela ha ke mametse selmo ya selisotho ba sa di ke bona ba atle hang ho bua jwale ke re ka jeno ke nako ya hore bua monna o go ntsha mabina bina pelo ya hao ba ne ke bone hore re tla shwa ke ho ikwalla o re ke monna wa mosotho ya pelo idutla madi ha ke shaba mofuma ha duaka me wa ka ha ke na thabo ke nyetse mme ka 2020 ya ba ke nka dilemo tse pedi ke dula le mosadi wa ka ke ne ke sa dula fela mme wa ka ka puo ya ba tshanka re nentse ke phanda ke tshwara mona le mane ke tshwara di peace job e le hore lapeng ha ka ho ske ho rojalwa ka tlala ka 2022 ya ba molekane o mpolella hore o bona re sokola ka hona o kopa ho ya mosebetsing Gauteng. Ke ile ka fela ka modumella ka kgopolo ya hore ho ya mosebetsing wa hae re tla re kopanya matsoho. Mme o nanki dikgwedi tse robedi ka ofela a le Gauteng. Ha ke bua le yena a nrofa nako ena nlahlela kwana gona ba bang re na le mosebetsi re a sebetsa nna ke a be ke kgathetse o ko ska ntena. Bua ditaba tsa hao ka pele mme malutuka dintho tse ngata ka nako tse ding a bile a nhlapaola ka mahlapata la gona ba bangwe tse ha re dikatana ra dula fela re na le mesebetsi. Ke ile ka qetella ke itholetse ke se ke itse ke tla bona ka yena ha batla ho bua ke tla bona ka yena ha ona le letholo a hlokang ho le romella ngwana wa rona. Ore seo ke ipotsang sona ke hore na ebe mosadi wa ka ha ke mo hlompha hakanakana. Ho etsa hetseng ke nka ena. Ka nako yeno, nna ke le monna wa hae, ha ho le ka mohla a kileng a ntshwara ke mo febela. Ha hona bothata me maletuka. Mme mohlang a kgutlang. Ore mme mohlang a kgutlang. Ke ha ke fumana hore. Molekano wa ka o tena a fetuile tautjena a puruma ho ba njwale a natefetswe ke mojolo ke fumane banna ba bane ba fapaneng hore ha le mora o kwana Gauteng o jola le bona jwale ho no bile ho ena le difoto ka mono ho a intshuwa bo ka di weekend ho ikukwa difoto ha ke tsebe na ona lebetse ho di hlakola ka paona hlile a di bolokile ka bomo ele hore ke tlotla ke di bona na joale mosadi enwa ha sa le ha emona me maletuka bohale ba ne bo nentse bo le teng fela bo batla bo kokobetse papisong le fono joale o tsola pele ho hlalosa hore mme o ile a kula ya ba ke mo isa setsing sa kokelo mo itseng ha ho etswa diteko tsa madi ho fumane ha hore o lokela hona dipidisi tsa bophelo bohle. Nna ha ke hlahloba ka fuma.

0: mana hore morena o ntsang ha o hetse ha ke kule. Hopola hore ke itse re na le ngwana le mosadi enwa wa ka. Fala mme Maletuka, ke na le lehloyo le tibileng pelong ya ka ha ke sheba mosadi enwa. Ha ke mo sheba ke na le ho utlwa ke sa matle ha ke hopola diketso tsa hae le tsela yeo a seng a ntella ka yona. Jwale ha ke batle ho mo bolaya mme wa ka. Ke batla mosadi enwa a tsamaye. Ena ha ke tlotla ke motebela ka molomo. Fela ke batla a qetelletse a intshitse ka hara lenyalo lena ko hutlwa hore o imetswe. O fihlile hae mona ka lebaka la bokulo bono ba hae le mosebetsi o ile wa o tlwela. Ke bua le wena tjena mme. Re qeta dikgwedi tse tharo a dutse hae mona. Fela ha ke mothetse ha ke moetse letho. Mme. Ke kopa thuso ya hao, ke kopa dikeletso ho ba bamedi ba lenano la kalapeng la banyalane hore na ha ho se ho le tjene boeletse ke bofe fela ke batla motho eno a intshe ka hara lelapa ka mona. Mamedi mo yentumele.
1: O mofumatsi.
0: Mangato wa ka.
1: Ka mahau le kae, mahau le selo motho.
0: Ka nnete ke bolokwe ke mahau ka ba wena.
1: O bolokile ke Sabite ba ni halepe.
0: Le gologwe
1: Helik a kana Helik go ntshela e sale ha ntso bala lengolo ntse ke hemela o di mo se
0: o re yale ke a ikutla gore ke gathetse ke tletse le hloye ke tletse boiphetetso ha ke batla o bolaya motho yo fela ke batla imelwa ke lenyalo a tsa mae
1: le ba tuka ha ba o ntse mo neno wa kula yale monna mo di mo pere go ile se ka hore ke tsetse molemo ka pelenyana go bane ha o yemetse go a tswe ha tlotsa
0: wena o tla botsa
1: ka thato ya ha wena o tla botsa o tla botsa pele ke ikentse ka hare ya le ya se no monna ha o tla botsa bane o le tsotsi ka pa o tsirane ka pole so ho le nka se ntse mantsane le malpik empa monna ne ha iketsetse molemo a tloe mono ba nthotsena tsa di bale yang o tla tekeletsa a kene ka ga tsona e leng tsa o ka iphumana a isitse mosadi enwa letsogo kapa mo bolaile mme le tika ha yo yane fela ke kgwedi e tile ke tata go boloka monna ipolaile ke tsena e mo tadi enwa a yentseng eno a monna enwa re mametseng lengwe yale ke kopa monna enwa gore a tla qobe gore yena iphumana ipolaile bana monna enwa wa kula mme ena o tsebe le ke ba ha le sotsona ha le sotsona le malituka ha ke tsopela ha ka bona lwana le motsadi wa ka ho ka tsa ntwe kgolo tsena ntsa bile ka ka huwa o ba o tla o wa e balia ya le ntate bo le tsiba ka ke ba go khutlela se eno monna o tla eno o ka mpatsa malengwa ma ha o ka botla tsona wa sala ka bo ifa ho ipolo ka ba ne ntwana o e yentse yona e tla keteletse e o yentse o bolae motho eno ya le ntwe ke go tsona a butua ka mo moti dumela ho fola tsa mo o batle bo ile ke ho ba ruti ka bo ba hlabulli ho ba wa kula e re dumela na ka nna le tuke mo nna wa kula o le me jwale ha tso tsela ke se kotsi o ka tla ke iphumana a le masisi matsho ke yona ntho ka motho tsenyana le ba le tuka mo sadi enwa ha tsa ke o sa tlisetsa mo nna enwa mo di mototi ha ba wa yutlo mme ha re sebetse morao re tlo monna ena o sotla mosadi ena jwale ke ena o sa tla kula empa fiki a entsile mane mana tenwa ha a bua le monna ena jwale monna modimo ga e tsoge gore na ke ntlo e kgolo ga e go ipoloka mosadi eo yena le yena o tla bona go a tsoya gabo o loko obane jwale o sa mo fetetse mooki a kere ka nnete ngwaneso ke re re qeta go boloka mosanyana a dilemo tsona tsena tabutieno ko ntse ku utlwa re keta mo boloka nne o la ipatse ko bane mo sadi ya ha se ke tsotse bana mo sadi eno hloka di song la santa bona ko pia ka tsiena se ke di sa le dikhe o fihla ya le dikhe nya ba ha ke le ma dikhe o ntse ho le tsa mo sadi wana wa butieno ana a re mo bolokang a fihla le motla itshuwa ke ba sa di ka ya
0: ke le mbatho
1: sele ke batla ho jetsa hore le yena ha ile ba monnelo o ipolai o na tota le fu o fihlile mo kobelo jwale monna modimo ho qoba ho ipolai wena o itlosa.

0: ka baka la ngwana le go qoba gore o etse o bone o bolaile ngwane eo ge kopa o tse mono bane go na le ntle golo e tla e tsala mme maletuka
1: a ke re ga le ba fa dikeletso ga ke re lona le le ba mabedi ke ne ke re metlha ena motho ga ke na ka ga lenyalo go dula o thole nyalong go amamelelwa ee a dula bjale ga a batle tle ke ke ena sentse le lenyalong date o batla mme e be ena a tswang
0: ga a tswa monna ge le ga di utlwa ditaba tsa gago ga e ba o le a bolela le wena wa bua wa jetsa ba gaeno mme ba le tuka bothata ba gone ga golo batho ba batsha ga tsena ka ga lenyalo ge ba tsa gore ge bue ditaba go se nane le tseba ga ge bue ditaba ga letseba lena e ka le ntse le kalae le legopo nakwa legopo le na se le butsa le phunye kwa na le batla go bua gore go phonela le nkadile e le legopo kapo se kadile go na le bosikinya le bo monate a tholokela o bue ntho yotlhe le ba letuka ba tseba gona tsena ke motho e leng gore ka re la kudu medisa toropo ya matsengwe ga o ka thola ke nka mogala wa ka ke ga e bo mogaueno o e tsaetseng ke o fetile kaekae ka pela shopo itse ga wantumedisa e bo o ka entetete bane wa tseba ka nnete ke le ke sa go tlhokomela gobane ga ke batle ntho e se kapa efeng ke tsang leteba ke batla go fodisa leteba mme ka pelenyana pele le etsa go e tlang ka bophelo baka jalo ke leka ore o ipolaile ka o se bue ditaba sena o tlwa kalong empa empe le nako monna setshwaga o tla bo sesele ipoloke
1: ke le wa sabo sa gago legolokwe
0: ka nnete ga ke ke etse jalo go na le ntho e thape re tla e bona mme maltuka
1: ke a o lebogantate kgotso
0: amen
1: a re ipoloke monna tshwantse o lemetse o batla go swela mona mamere o moyeng dumela wena moratuwa waka
2: kgotso nna o phela ntle
1: ke phela ka mogauntate ka ba o phela jang
2: wa baletse mme
1: ee hey, ntate
2: lebitso la ka ke thulo
1: ntate thulo
2: ee hey. Ga ke tsebe na ntate ehlile o batla keletso e le nnete kapo empa a sa ntsana le qeto
1: ee ntate
2: empa he ga e ba ehlile o batla keletso e re ke re go yena o dumetse gore ke molekane wa gae neng o bone bothata ba gae empa ke eno o te ga e ba nnete lefatshe go na le ntho eo re fuweng ke morena jeso gore re tshwarele ga e ba motho eno wa mmona go fela a le teng ebile o sa tseba gore wa kula jale utlwa e le taba e botlhokwa ke ena ko gore neng ga ke keng a utlwa gona jale a kopane le batlabolli bophelong ba semoya le ba bophelo ba letsatsi le letsatsi o lokisa pelo ya gae go e botlolola gore no ga o na mo o senang diphoso phoso ke ntho teng fela qetelelong bophelo ga fela motho ya ntse a mo etse go wa phela le ena a moele a tswele teng
1: a tshwarele molekane wa gae ba gage lelapa
2: a tshwarele molekane wa gae e le go bophelo ba bona boqale fatshe gobane go kula ga o bolele bokulu bono ga o bolele go ke lefu
1: ntate
2: empa ko go fela bona ba sebeletse mokgwa wa o dirisa bokulu bono gobane ke ntho e phelang le motho ke nnete ile a ba koko gale yeo batho ba ne ba tshosa ga se le gobane e tshwara motho gobane a le jwang a le jwang empa e le go tsela yeo e tla bitlha ka yona ga nngwe fela e teng le yone nka le yena a ile a etsa phoso ka go nanyetsa fono ya molekane wa gae le o searcha ka gare go yona ebile a sa ntsana le pela ena
1: ee ntate
2: taba eno fela e re o phetlhile tlasa lejwe a fumana phepheng leng ya moloma jwale ke ena e mo tlositse botlhoko phepheng e le ipatile tlasa lejwe ke nka gore a ka ya tlhabololong a le mongwe a tla qetelela ya le molekane wa gae e le gore batle ba tsebe go tshwana ditabeng tsa bona seo ba di utlwileng ga mmogo tlhabololong gobane yena gona jale go setse le yena a kulang go feta mosadi eno yena a mmonang a kula bophelong yena jale o sa kula moyeng e le gore eno e ka nna ya bolaya yena ya naganang o ntse a phela gantle gobane go tlala le teng e ntse le siti e nngwe e ka nna ba pelo ya gae ntse le botlhoko le go utlwisa ngwaneno wa bona botlhoko e le go jwane e le go sala go pula ngwane enwa ga e ba fela o ntsa mo rata le ene. Gobane ngwana ya golang dipakeng tsa batswadi ba se ba gwane ebile dilemong tsa bona ke bophelo botlhe o dula a utlwile botlhoko gobane o ntsa belaela gona a ntate fetsaetse mme go fetsaetseng ga a tsebe na o thabile ga a lekane. Ka lebaka le o kannete keletso ya ka ko go phete ntate ga e ba bo bona bophelo ba lone bo ntse bo tswela pele jalo ka ga ntse re le mmo a kopana le bahlabolli ba lebee gantle e be le ikutlwe gore e fela le fodile e le nnete le tswele pele gobane ko wena jwale a se a kula gona jale mosadi yena o fodile gobane o a tseba o a kula o tshwerwe ke eng wena ga o sa tseba seke o tshwereng e se le ya botlhoko ba nako yotlhe
1: ee ntate
2: ke mantse a ka eo mo kadimang ngwana e le kutlwisiso ya bophelo gobane go kula gwa motho ga o bolele go kena kapa go etsa phoso wa motho ga o bolele go bophelo ba lenyalo bo felela moo ela sa ga diphoso seo re sa di tsebeng fela e le ntho teng go tseba ebile ke go lokela o itisetse o fola ka leboa mme
1: ke a o leboga ntate Thulo e balelatsatsi le tlhonolo fetseng ntate. Thank you wena mogatwa wa ka mamerumo ya ntumela
3: kgotsa mme a le tsuka
1: mogatwa wa ka
3: ke masinane ha se ditlhaneng
1: e ya mme
3: e na e masego
1: le gato na
3: a ka ukwa ntate a nghopotsa ba di ya ka batile gore e ya ke pita gore ha e se ga a tsinda twa ka u itse o tsoma metse o kopa dikeletse nna keletse ya ka kienana mme yo ha mse tsa belo gore gona tsena o sebetsana le pelo ya gae botlhoko bo bong le bo bong bo ntseng o moetse tsa bona o ntse a boutlwa pelong ya gae bo ntse bore la o ka bana iphapantse o baneng a tseba gore o sitetswe ebile nnete a o sitetswe gobaneng ke mona o entse diphoso tseno tsa go yele le teng o a qeteletse o tshwere founu ya gae fela ko betse o ntse o mokisa botlhoko o tsaka kore na batho ba bangwe e gepeta tse dingwe ga ba tse ba thetse gantle e mongwe a ka šwa e mongwe a ka tlanya e mongwe a ka otlwa ke stroke jalo o tlo tla o duba go feta ka go kula go ga gae ba o motshwarisitse stroke se ka sua pelo ya ngwana motho ka tsela eno moratiwa wa ka ga o kule botlhoko lesotho mo go na le lelapa bitsa batho ba lelapa ga bataba ena e phame ya golo go tla bo bitswe ba matswalang teng e be le tlo tla le bua taba ena nabeyaneneng le ya gwana gantle oo go a ke rate motho a suang pelo ya motho ka nnete ke maikutlo a kanono ga a ditse lelapa la gaga bontse le le teng taba ena e ragolwe ngwana motho le ena a okega monate obane jelo ga ke rate motho a suang pelo ya motho nne ke a le bone
1: ke a o leboga wena moratiwa waka
3: thank you
1: mme ga metsotsong e mašome a mabedi a metso e meraro gantle fela jalo wena mamedi e motle wa selmoya sa lesotho ge gabile goreng ya botshelela ebile he e tlabe le gora yo re kwalang lena la banyalani bakeng sa letsatsi lena gopola lona ge le simolola metsotsong e lesome le metso e metlhano ka morago ra ya botlhano e bege lebe ga gotlo goreng ya botshelela.

0: di nwe metsi ha di nwe metsi saulo wa sono mamari mo yeng dumela hle
1: ri wa la nwe
0: dumela motswalle wa bona
1: ana re a re di alukwa le ngolo la a mo itjwa ona
0: e andate
1: ntotela na re dia etsa
0: e andate
1: mo pilu go bali bali antante kaeto ke tsa ke o tsho kgile mo hloko go la o ka ke tlo ese pera nang ka mo ile tsa ho ina ya ya o tshola mari ka pa wa la o bola ya motho a ka ba hela tiko tiko tiko tiko le ye
0: mhm
1: wa le ba le ite be se ka go lo ho yena ke tlo lo ipa ke la botata bo si go ho yena empa ke go yongwe ka nkwang ke yena ya o bona o a o hala le leino wa le mirwa le se se le la leo le le ntle le se hwe ka ga ntlo ke se hwe ke la melwa ke le mirwa o tla me a ha go le se se le la leo a ithise le lona a se ka la ha go di sa monna yena wa mo ri mm Obana hali a se kwa ke na le sedidina. Me le sedidina le tame a le habulwe ke motho ya le sedidina. Wale. Monna wa mudimu ka a se sa le sedidina. E ke ke ai na. Ha nge ka to a ga pele mudimu a tiisa maikuto a ska halefa. A te ka to. Ke wa tabe nga dumela le yena o tsetwele o ke itsa. Ke nga hlola ke kwile hela. Ke ka go yo ke itsa. E le ya mapomelo yo ke tla dula mane ha bana a tla dula mane. Mo sadi wa dule mona yena e te ka go o supporta ngwana wa bona. A gawale le mo sadi wa.
0: Mm.
1: Wa ni ba le. O ta go pala le botata. Go mo sa yile ya nae nga ipitsa bona. Na le ke tla la re ke re tsa mo khuilo. Ja ke lo mo di mo ga ya ka ntha e je ka eto ine pa e se. Ka le bo.
0: E ka o le bo ha motswalle wa bona.
1: Thank you.
0: Khotso ha ya tentate a re etsa qeto ene pa hetse. O na le motho a nkgopoditseng pele ena mamari mo yang dumele
2: gaitsedi
0: rangwane
2: o phetse hantle
0: ke phela ka mogao rangwane e ka ba o phela jwang wena
2: ga sa ba baletswe le go sengwa letsatsi
0: eya rangwane
2: ga le mametse lengolo leo le ntateno a batlang keletso
0: eya ntate
2: ngwana re tlilo haha ga re tlo heletsa
0: e ntate
2: aba kore na ebe ulaka adula fatshe e malapa a mabedi labo le labo mahatsa hae
0: wa tsaba yeno ha ke a mo botsa ga ngwane ha holo ha kutla taba ya hae le hore me malutuka go utla ke se ke tletse ka lehloyo pele ke batla ho sebeletsa ho ntsha motho yenwa mona
2: o yena ha ka kopane le malapa a mabedi
0: eya ntate
2: ba ke ba lu ba shebisa neta ba ina ne re a tseba hore le ke ba le se le le pelong ya hae le se le mole maritse
0: mm
2: o bani ha le sa tla fola
0: eya ntate
2: ke bane gona ke letso tsa rone gore a kopane le malapa a mabedi ba duge fatshe
0: mhm
2: fela eto yona ke ya hai malapa a tla kopana ba tla buisana ba khalemele empaneng eto ya mapumelo e tla tswa ho bona ba le babedi
0: mhm
2: o bane yena ka nnete ka nnete le qaba le jwa lona ke ke la hlola le fola ha o lo hana ga ta molekano wa hae
0: mm
2: ya le ditaba tsona tse rona re ka eletsa gore ka nnete dula mmogo. Ga ke re le gona je ha o qabane le motho mona ha kala le ya mono mogene le fitlha le buisana mono tho tsa mo bolokang kgotso. Dipeto ke tsona ntho tse re tla di bua fela keto ke ya hae le eno molekano wa hae. Ebile le ha ba se ba tshwarelana jale ba dula fatshe ba bontshana ke bona ba tla di etsa dintho tseno no. Ke a leboga gaitsedi, ke a leboga gaitsedi ya
0: ka. Ke a o leboga ga ngwane letsatsi le letle.
2: Ha o bebale le wena shema ka tlang.
0: Dikgomo ntate. Molaetsa o teng wa Facebook wa re fela. Ka nnete mme nna ne ke re ntate a se ka ba loser folk.

0: hangata bontate ha re tshwarele ha ka hodise ngwana hae a patale di policy ke phetho ke ntate motseki motseki ka mane ka Welkom mamari mo yeng dumela
1: nna lamtsia
0: mogato wa waka
1: bolwantsela
0: ke phela ka mo ha ntate ka ba phela ra ngwana
1: ya le bo ngwana
0: ntate
1: e mshayara ka o entse ntshentle anka autwa mabedi a kuphelo mamello ya go dula tlasadi go bosotsa motho ya magolong a matala a etseditseng bophelo ba gaeletseba gagolo banna bano ba ne ba le lesome kapa ba lele ba le masome a mabedi ba neng ba moketse le o mothabisa a nka thebe mosajana a mo isa ngakeng a utlwa ditholwana tseo a tlang le tsona mosajanaka mona o tlameha o nagane le go mamelela go feta ga o se o ile wa mamelela marofo a ule wa afumana go tama ga gae ke boarwana ga lona go tama ga gago ke boarwana ga lona mme o dule o tse gore ditholwana tse o tla di kotula di botlhoko go feta tsela tse o tshwanetse o di jere mosadi eno ga a sa oke gona jwale o sa ya shebiwa fela mo shebe fela e phele le ena molemong wa ngwane no ga le ka ba la ruane bolaisane bophelong baikutlong le menaganong ya ae gore na mme o kae ntate o kae o badimo ba sento jwale ke ngwana mang ga ke le o na le potso mosia
0: a ntate ga eyo wena morato wa ka ga ke gotsitse tjena
1: ke re ngwaneso a ese a tshware mamelelo eno e wa bileng le yone ebe ya gae ke go dula le bona ba le babedi a mpe ya oke mosadi eno wa gae ka maatla empa e se ka katamo a e lete ela o tlobeleko
0: kgotso ga ya teng tate
1: ile o ile mme
0: ke a o leboga ntate
1: e mosajana tisetsa monna
0: a ditisetse
1: ena mosadi wa gago
0: ke ntate mang
1: ke itse ke kgotso mokwinya
0: ke a o leboga wena mogato wa ka letsatsi le tlono lo fetseng
1: eya mose
0: thank you ntate ntho e nthabisang ke ya gore go seng gona ke utlwa megala e e kenang e le yona ya bontate ee molaetsa wa re tsena ditaba di tshwana gantle le tsa moo ke fetileng teng mme maletuka ga o tshaba o tshabe motho wa mme ga o mo tshwere gantle o mo tlhokometse ditlamorago e ba tsona tsona tsena le ga go le jwalo ntate o tla etsa seo a utlwang pelo ya gae se tlhoka molaetsa o na o theo wa ka Durban ka mane ke o leboga kgaitsedi ya motho mamadi mo yeng tumelo
2: ga o tsome maletuka
0: ntate
2: wa phela mme
0: ke phela ka mogao ntate ka ba o phela jwa ngwena
2: a o ka mogo o tshwanang ke bolokeditlheo ntsa bolokedi morena wa tseba ntate mme ke re go yena bothata bona bo a nang le bona nna ke na le bona koo ke phela ka gara bona ke ke mofang yona ke mantswe a ka bang mabedi kapa marago fela wa tseba ga gona tharololo ntle le ntate modimo bo a itshepele ntate modimo a beetaba tsa yo ntate modimo fela ga a beje taba tse neng tsa gae yo ntate modimo a itlhomphe a ba tlhomphe le yena mmeng ntate modimo o tla etsa tharolole mme mo ketabeng eno a tsa kobetse ntho e tlhokagalang kore a ikokobetse go feta mono mo a ikokobeditseng a pasope fela go mmeo a seka a molematsa obane o na le ntho tse motlhomo a ka di etsang tse ka tsa molematsang kapa tsa motlhaisa kotsi e fetang ena sa ntsana le yone
0: ee ntate
2: ka lebitso ke ntate koko makgetha sashwe mona nkaro
0: ke a o leboga ntate makgetha
2: ngwaniso
0: thank you ntate thank you wena moratuwa wa

0: Mamele o moya ntumela.
1: Eh a le bona ha ke
0: tsile. Eh ntate.
1: Eh ke khola pele le ne ke sia go go. O tsi so nya ka ntate o santa ke ntse me ka hlolo.
0: Mhm.
1: Hello ke. Taba ena sa mo fitisitse ho yona ya hore o sa tsamaela thiko le yena a sela ntse a le haufi. Kutlwa sentse le kahlolo. E lekaneng hore jwale ebe o a bona hore motho enwa o utlwile. Ho latela ka tsela e se ke mo a hlotse ka yona. E bobebe e se le hore ba dule fatshe ba lokise botha le bona ba ka lokisa ntse ba le babedi. Hobane o sona le teko ya mo fitisitseng ho yona eo mme enwa a sa tsebeng hore na yena nakong ena a ntse a tsamaya thoko o ntse a ipala. Ebile a sa mmotse hore na ga o tsamaya thoko ke ko hobane le wena gone o santse o na mo ntse o tsamaya teng. E le gore e ka nna ba o amoetse tlolo ya molao e ka nna ba kapo utlwiso botlhoko ya mo tlwisitseng yona ga le gole. Mme nngwe le ka go ikokobetsa ga se gore motho wa mme wa thaba ga o ntse etsa ke seo. Ya go tsamaya thoko le yena a le gaufi. Tabe eno ya boitlhabo bono ga e kebe tshwarelo go yena. Gogo ke a bona gore taba e teng jwale re dule fatshe re qale botlhare ke re bua gore na gobaneng o ne o e tsalake ke boemong bofe. E le gore yena a mo fe maikutlo ka nnete ke kopa tshwarelo boemong bona bona goba ga kutlwa re kele ke ra dula fatshe ga tlotla taba e.
0: Ke belaela gore motho eno wa utlwa o tlhantse a tletse ka galefo wa utlwa. Haebe motho wa o tsamaile dikgwedi tse gobedi kao fela a sa mmone ka letho ga a bua le ena fela e le sa ntša lekatse a poruma.
1: Jalo ke ha ke ntse ke sheba ka leitlho la moe ke a bona ke batho ba banyanyana.
0: Eya ntate.
1: Mme dilemo tseo ba nyalaneng ka tsona ne di sa tlhoke e mong ga a ka ba thoko le e mong. Go na le e mong a ka gapeyang ke tholwana tse gaufinyane go latela sebaka se o a tla ba le tsona ka nako eo. E le gore ga e nthata bena go na le leratonyana le gaufi. Le sigan le thiko ka nako eno go latela dilemo tsa motho nako eno. Nako a ikgopolang, o ikgopola jwalo ka ga ngwana ya lehlatsaneng a latlheile toga e kgona. E ka ke sileng gae e botlhokwa go feta bophelo bona be ke bophelang. Jwale ga gentse a ikgopotse kapa modimo a entse gore a kule a tla tsebe go gotla a ntshafaditse kelello go ga ya. Ke a bona ne ntse ke gata gampe. Jwale a ke ba dule fatshe a koke pele ena ga e botlhoko ke a bona a nwe metsi gafetsa a thotse a leke go beya maikutlo a yantle ga e ba e sale a ikwalela ke kgetlho lwa pele ga a ikilela a utlwa ka senka polaya senka tsamaya motho ena ke tla mo otlha ka ntho ena a tsamaya aa o ntse a ikotlelela le motho ena gobane yena o kwatile go feta motho ena jwale.
0: Ke a leboga wena moratwa wa ka. Molaetsa wa re fela hae mo gauhelwa. Ntate o tlhaetswe ke ntho e bohloko empa bommehle ga re ke re itšhebe. Naganela ngwana motho e mong goba le rona re batla motho go tshwarwa gantle gore re kene e teng tsa ntate. Ke gore nka se kgone go emela ntho e tsena le gale me maletukatlheng. Mahae sumana lapeng lena ha ona bophelo a tseba tsela yeo banna ba bolayang basadi ka teng e ka re ntate a ka tloga sebakeng seo kotsi ke nema katleho moahlodi. Mamere mo ya ntumela.
2: Mala no waka.
0: Moratwa waka.
2: Ya tle mme o bua le ntate Mosiwa mona matso bua se shote mo.
0: Ntate Mosiwa.
2: A tseba ntho eo mme waka ka nnete ntate mo. Ntate nthene e motshwereng ke ntho e ilakang e tsagalela.
0: Eya ntate.
2: Ke kopa a dule fatshe a rapele fela a ithute gore a tshwarele.
0: Eya ntate.

0: a mpanke pelong ya hae gore ke nka qeto ya ka e ke reng ke ya mo tshwarela o ne a sa tsebe se a se etsang gobane ka morago go moo ne wa ka ngwana eno e tlo ba lehlasipa la go qetela go ya pelong go bana-bana ba qetelelang ba fetwa manomoro ka baka la dikelelelo tsa gone batswadi ka ga malapa ge sa kgone gore ge tshwakelane gobane ka nnete tla ba ngwana ya tla ba ntse otho ngwane nwana o futsitse ntatae o makana na o mo futsitse ga e tsa jwang o tlhoka ngwana ntate o sa ka le baodimo le tlase gona jena mme wa ka go na le ba bang bagaisane ba ka e sa le ba lahlana Gauteng ba ile Gauteng ba lahlana mme mmaletuka ge bona megau a gola maobane ke la ba ka founela ba bang be ke ya meyang go bona ka lekaleng lena la dikorua bana ba teng mona ke bana ba banyenyana tle ba bane mme wa ka e sa la lahlwa ke ba lahlwa ke ntata bona le mma bona e mo a tsamaya kwana a tsamaya kwanana ba latlhaile fela bana ba ntse ba matha fela o nagane a gare gape tsenana bana ba sa je letho ba sa etseng le mona ba siwe teng ba tlhobotswe o ke megau mme wa ka ga ke tsebe gona e be ke ntho e tla phethala ka pele ya ka kae e ntsweng ke gone batswadi wa ikwana iwa
1: nkate
0: ee go ikwa gona ke ntho jwa ntho tse e tswang ke gone batswadi gobana ge nna le dikgatlhamelo ntšha ka ntle gantlantle bomme go na le bomme ba bang e reng ga tloa le ba mosebetsing a iphungwane gore lerato le godimo go feta maikanetseng teng go na le bomme ba bang ya tlholang jokong ya tseba gore molekane ono a ka le a ba utlholeleng koaka mpebe nna ntate e ke tanne ke mathake mane a mphuthe mane ela o etsa jwang ebe ke di ya go mamela ntate ke molakaletsa gore a tshwarele a mo tshwarele jelo ka a sale teng ebile a ke keng a tlotse mosadi wa gae a entse se sentse dimoja ka pelong gobane qeba lena ga le a gaetse mme fela ka gantse tshowalo o tseba le go nna mo ntse le gaetse ntse le le jalo nako e fitlang mona e ngopela pelo ena ke ko ebile ke ferekana ke felelwa ke maatla jale ka nnete a mo tshwarele nna ke kopa fela a mo tshwarele a gage lelapa bitsong la ngwanena wa gae ee ke a kopa ke a leboa tle mme maltuka
1: ke a o leboga ntate wa ka e ba le letsatsi le tlhono lo fetseng
0: o jalo tle mme wa ka
1: dikgomo ntate dikgomo wena moratuwa wa ka mamedumo ye ntumela ntate
2: o phela jwang
1: ke phela ka mogao ntate wa ka e ka ba o phela jwang wena
2: aaaaleena ke masenkane wa mogoto
1: ntate masenkane metsotso e mmedi ka pele fela
2: eya mme nna ke re ntate ka nnete o tseba bofokodi ba molekane wa gae kgato tsena tse wa ledileng tsena ka nnete o ne a ntse a ithuta mme ka nnete gona jale esele gore ka nnete ena a ka itsibofaletsa gobane ga e ba ula modumelela a re odie sebetsa kwana yaga ga a santse a sebetsa kwana ya ba gore o kopana le bothata bona ba gore a mamelele dipitsino di ba metsang tsona a le kwana a nna a dimamela go fitlhela mmeno a ba a kgutsa ka nnete e nentse e le dituko tsewa ntseng a di bona gore mmeno a utlhiwa mona a se a ntse a etsa dipetetsing jalo o batla go a dikisa kwana jale ka nnete a sepe e se e le gore ena a ikedise bobedi o botlaetsa goba a ka iphumana phela gantsi jale boa mmi
1: e ke a o lebogang date masenkane kgotso ga yate wena morati wa ka yo ga saletso ke motsotso o le mong fela pele re getla goreng yena ya botshelela go seng gona wena mamedi motle wa selme ya sa Lesotho ga go le tjena ka nnete ga kena ditabanna tse tswang go nna tse kgetheileng kapa tse nkareng ke di bega mona empa ga itsedi ya motho o di utlwile ba di beile bomme le bontate ba tshetse

0: ka go ya mang fela go ananela tshebetso ya hae.
1: A ka ba tsa bona ke di mametse ha monna tiwa. Ba le nna ka nnete. Na go ile ke bolla o se komiti. O no se ba se bendi ke se ne ke go a ja ga pa di a ma problema. Na ba go go me go ma komiti ya a se ba mo tse pa tseo. Ya o ketela ke ne o gona. O shwe hante yena o khetwa mo shwe a rua. Na mo shwe o dinga tsana mo tsiwa matekwane. Ka pela setšhaba bana ba itlhoka mona o eme ka pela bana o tsiwa zolo gadi e kaya matekwane batswadi ba mosebeletsi ga bana ba se ba re tlolae mo re tlo gore ntho o ba ye koe ke mang kae.
2: Ke tabeng ya gore re ke re botele ngwana moshanyana setshwantsho sa gore na a kotise batho ba feng, mme re qala ka rona go itikisa go ba banna bao e ka reng ga ngwana moshanyana a mmona go tloa ka tlong go ya motseng go ya setšhabeng. Bonyane a ba tsamaya metlhaleng ya motho a kekeng a mo latlha kapo a kekeng a etsa go bophelo ba gae boke bosuta, e le gore ka tsela eo rona re itikisang go utlwisisa bonna le go bonagatsa bonna ke karolo ya dintho tseo re sireletsa ngwana moshanyana ka tsona, e le go re ba di-intentional role model. Gobane ngwana moshanyana o gola ka go bona ka go shebelela.
3: O fumane banna ga ba le mmogo ba lla ba tsholla dikeledi ke boima boo ba boinetseng, mme ditaba tseo e ka gotsa di tlisa matlho godimo go shejwe batho ba bomme. Kannete e tlile banna ke batho ba imetseng gagolo, jale ke batho ba bileng ba nang le maatla a magolo physically, go e leng gore ga ba se ba phatlhwa mane e tlile ba etsa sotlhe e ba jale ba bega ba bodiseng ba bona tokotsing e leng bana e ka setana le basadi. E tlile bana ba lekana ka matlhakoro otlhe ya gore gale go ne otlhe monna ke nku gale. Ke ditaba tsa maobane e setsa gona jalo 2026, mme ga re ka godisa ngwanangwanana le ngwana moshanyana ka tsela e nepaetseng e lekanang ga o na ba le letlhare le na leo ge le bonang.
4: Ya o qetelang tate ke ya dimpho tseo re di nonosang bana bana ba banyanyana. Bana re bua gagolo ka rona bana ba bananyana. Tsatsi no la lena re lebetsa taba e kgolo ya gore bana ikamogeleng, amogelang ka moo le leng ka teng le amogele le malapa a bolong. Le sekebe la batla gore sekolong moo mo le kena sekolo teng le batle gore ka ofela lona le jalo sekolong moo le ka ofela le tshwana, le lokela gore le utlwisise gore le tlabe le tlhaa dibakeng tse fapaneng. Taba e ne bolela gore le malapa a bolona ke ba ba tshwana. Se ka batla gore tsatsing lena gae banna ke fuwe scaffolding se etsang 200 go sane mme wa wena o fuwe 500 ya ba o batla go a lwana. O lwana mona o sa tsebe gona bela go tlhaa emane o tse ka taba gore le wena o ntse o batla go fuwe 200 to tsebang gantle gore lapeng mono a seng tlhoteng. Bana ikamogeleng le tlwele go amogela dimpho tsa ditšhelete tsa moya tsa di-data le tsa ekotlhe.
0: Ba buang ka ena ba tsa kopisa dinaledi fong bake tse bao ba rata go kopisa. Ke phoso ya pele. Ya bobedi, o re na moputso fa batho ba seta mosebetsi o sotlhophiwa gore o tla eketswa kapo ba ekeletswa mosebetsi fela go sa eketswe moputso. Oba ke a tseba go bua gago bane molaela ga o kgathatse monwana o supa na moputso o fele teng o ekeletsang batho bao gore ba tlotla go tsa dithuto tseo tsa bona tse ba buang ka tsona ba ga dithuto tse sentse ba di sebedisa na.
4: Ke re batlang gore re tle re bue tate re tlhokometse tlhe gapeape go bona le batswadi bao ditaba tsena e tle ba di tseba gantle gantle ba sheba fela gore na monna eo a mathang le ngwane wa ka ke monna a nang le tšhelete ya ka ba itšhebela pele fela. Ke bua tsena tate re na le ditaba tseo re ipitlileng go tsona tseo motho a tla ba latela motho ene wa monna mona ga a fitlha go ena ntho ya pele fela a fitlhang a moetse yona fela a fitlha monelela go hela ke tlhokometse gore o tswa dikobo le ngwane wa ka ke kopa gore ka nnete ntate o bompo bona gona re dumelana jwa ke kopa omphe dikete tse 20 ga ke tla ompofeyana go feta dikwe.

0: Mamedi metsweng na ire shomela metsweng mihlano re fgaletse go re bo tshelela re hle re kena kgabong ka ntle re tshwaretseng yona ireng. Mamedi o tla hopola gore bekeng ya bobedi kgweding ena ya motshanong. Modula sulu wa boto ya dipalangwa mo mong ha di mothabeng le tlhalaba o ne a phatlalatse ditifiso tse ntsha tsa makoloi a baeti. Ke hona tshebeletsong ena mo e mong wa ditho tsa boto ebile e le moemedi wa dikoloi tse nnyane mong ha di batang thulo. A ne a bontshe ha ditifiso tsa dikoloi tse tsamayang ka ndo toropo e le hona boto e neng e ntse phethela go sebetsa ditifiso tsa tsona. Go sa le jalo, ke bekeng ena ka laboraro ga mokgatlo wa baje Lesotho o ntsha phatlalatso e kgatlhanong le ditifiso tsena tse ntsha tsa makoloi. Kutsa makoloi mo o neng o supa ha phatlalatso ena ya ditifiso tse ntšha e nkile matsatsi a mararo fela e go kena tshebetsong mme e nyolohile ka dinoko tse 30 a motso mong legolong. Wa ipiletsa go paramente mekgatlho e kemetseng esita le baphatlhalatsi go susumetsa gore ditifiso tsena di hulwe. Mamedi mekgatlho ya boramakoloi ba baeti ditikologong ka go fapana ba bonagala ba sa utlwane tabeng ena ya ditifiso tse ntšha. Ba bang ba ntse ba tsitsitse ditifisong tsa pele ha ba bang ba ekeditse ditifiso papisong le tse fanweng ke mmuso. Go bunya taba ka jeno re buisana le monghadi re thabile mokgatlhe e leng Push a tsebana ka letse la Push go tswa mokgatlhong wa Maseru Mafeteng Region ka boeng ba gae e le mongodi kakaretso. Re tla boela re buisana le modulasetulo wa mokgatlho wa dikoloi tsa baeti tikologong e ka Leboya Northern Region monghadi Senoko Koloswa. Empa he gona mo monghadi Senoko Koloswa re se re fiwe lebitso la monghadi Letsema Lelosa ena ke mongodi kakaretso wa tikologo ya Leboya e leng Northern Region. Re tla diela Marita ka go bua le motlatsi wa mongodi e mogolo lekaleng la mosebetsi ya setšhaba le dipalangwang monghadi Katiso Ntwane. Mme he re ne re tlhophile go qala le monghadi re thabile mokgatlhe e leng Push. Empa he go bonagala mogala wa gae o sa fumanege la lotlola mamedi ga wa senya letho re sentse re gokane ka katlego le monghadi Letsema Lelosa mongodi kakaretso wa mokgatlho wa Northern Region. Ndate Lelosa ke o amogele ndate ke o leboe nako ya gago lenaneo la go bua taba go sema ka jeno.
1: Kgotso ndate le bamamedi ba gago ba Radio Lesotho.
0: Natelosa ditaba ke tsena ntate mo re tlalehelwang gore le le boramakoloi ya baeti le bonagala ehle le sa ikamahanye ka seng o ikase ikamahanya ka lekolo empa go sebetsa le sa tshwane ditifiso tsena tse ntšha tlaelela ga ba bang ba ntse ba tsitsitse ditifisong tsane tsa pele ha ba bang e ka ba di ekeditse mme e ka ke ka gona ka tlhakong le la ga bolona he e ka reng go na le batho ba ka reng bagamankoloi ba di nyololotseng tate go fapana le tse e fanweng ke mmuso na taba yo ntate e fitlhile ofising ya heno.
1: Jalo ka ke se ke ipoletse lebitso ntate ke Letsema Lelosa ke mongodi wa region ena ya North wa Botshabela Transport Operation. Mme re tena re region tsena gobane re ikarabelela le re ibe Bothabothe le Mogotlong. Mme tlasa rona go latela structure sa rona sa transport go na le dikomiti tsa ditere.

committee tsa ditereke ke tsona tse ikagabellang di-association tse diterekeng tseno. Mme taba ena ya mofuta ona eo o e tlhalosang date ga e soka ba e fitlha tlhokomeleng ya rona re le komiti. Empa jalo ka ga e le mona o so o hlaba patsana ka

0: ba se di bona lang di ekeditse o bana ha fela ho lo jwalo ka ne di hono ke tlolo ya molao ke keng ga di melana le taba eo ya mofuta o ka khona taba tsa ka di ya ka ronda
1: ndate lo sa o taba ye ntsha ka mo ka mohlomo maputse pitseng na ha o so bile taba ye le utlwang e jwalo ndate
0: ho handa de to our knowledge ha re soka ba re fumana taba e jwa
1: jwalo ka ha o bontsha hore ke hona letla ke le tswe ka magalo le batle taba enana ha le e fumana e be le tlo e sebetsa jwang e le jwalo ka ha e tlalehwa
0: etle ha re e fumane ntate re tla nkela dikgato re be re boetse re tle moeng mona jwale re tle o toloka ona re fumane go le jwa
1: re ke o nyenyeletse he ntate le losa gore route ya maputso pitseng ba ikekeleditse godima price e tsa molao athe dibakeng tse ding jwalo ka mogotlong di-price tseo ba ipeetse tsa bona tse godimo gagolo
0: okay
1: ntate
0: okay
1: ntate aa
0: taba tsenono e le gore re tlo dinkela kgato modula studio wa setere ke sa le rebe ka pitseng maputse modula studio wa mogotlong ka diruti tseno tse mono mogotlong o tla re fa ongana go ntse go e tsalanta
1: ntate ntatelosa ga ke tsebe ntate mo madina o tla atle ya go mamela sealemo sa lesoto ntate
0: ekentemametsenta
1: a ke leboa ke kopa o mamele ntate go na le nako eo re tla bulelang mamedi ebe e bang a tlisa potso go wena ntate re tle go kane gape ntate o arabele potso tseno
0: ga ke na bothata nna
1: ka leboang ntate mamedi ke ena monggadi letse malelosa yeo he a neng a bega ka moo ka tikolong ya gabo gore na ditaba tsa ditefiso tseno tse ntšha di jwang mme o re a e ka nnete e tlile ga go se o fitlhe taba tseo ofising tsa bona mme ge mong ga di re thabile mogatlhe ena ka mane ka mafeteng bona tlhaloso e bontsha ga taba tswane le gore ga ba fetola letho ditefiso tsenana ba ntse ba tsitsitse go maane lesometsemeraro mme a mangwe a mabaka e ba supang ke gore lekala ga le a ba atamela go tshotlha dikgolotso tseo ba tobanang le tsona mme ba teya motlhala ka gore tse ding tsa ditsela ke tsa letshwana ga tse ding e le tsa ditlotlojane jwa le ka nete ba re lekala ga le a etsa boithuto pele le fetisa ditaba tsena tsa di-price kapa tsona ditefiso empa ebile ba bontse ba re phapanga phapano pakeng tsa dibese le ditekesi taba enone seagea e golo ya malote a masome a mararo mme ge ga jwale mamedi metsong ena e masome a mabedi a metso e meraro re fogeletse gore ya botshelela ge tla gokana jwale le motatsi wa mongwedi e mogolo lekaleng leo lekaleng la mesetsi e mogolo ya setšhaba le dipalangwang ena ke mong ga dikatiso ntwane yeo re sentse re le ka matsapa a gore re gokagane le ena ga jwale mme mamedi ka mora teng re tla bulela ge le wena o ke o re fe gore na ka mora gore ditefiso tsena tse ntšha diphatlhalatswe na wena mo phelang teng na go tsitsitswe ditefisong tsena tsa molao tse phatlhaditsweng ke lekala kapa go na le taba enana e utlwagalang e le teng ka mane ka maputso pitseng ya gore go iketse kapa go nyololotse godima tseo ntse tse beihuweng ke mmuso metso e masome a mabedi a metso ne re fogaletse gorang ya botshelela mme ba ntsha tswa bulela mametse lenaneo la ditaba go bua taba sealemong sa lesotho mamedi mme ge re ntse re le ka matsapa jalo a gore re gokagane le monggadi ntwane yeo ke eleliswa mone ka mphato gore a ntho di monwana ntate ntwane ke le boe nako ya gao ntate ko amoele naneo la go bua taba sengwe ka jeno.

0: ya leboga ntate. Ke a utlwagala ga kere.
1: Go jalo, go jalo ntate.
0: Ke a leboga ntate, ke kopa go dumedisa, ke dumedisa le bamamedi ba lenaneo lena le botlhokwa gagolo ka jeno.
1: Ntate Ntwane, lekala le la phatlhalatsa ditefiso tse ntšha ntate bekeng ya bobedi ya motsheanong, mme go na le ditlalego tse e supang ga tse dingwe tsa ditikologo tsa boramokolo ba baiti ba fetotse ditaba tseno ntate ba ikekeleditse. Ga ke re ka leka bano bo ditlalego tseno tse supang ga ba bangwe ba ikekeleditse na taba e ntate e reng go lona kapo maikutlwa lona ke a feng le lekala le gore na ga e be go jalo taba e ke taba e tla sebetsagala jwang.
0: A ke leboe ntate, ke mpe ke tlhalosa gore go jalo ditefiso di latlanyololwa ka molao dipeke tse pedi tsa go feta, mme ga ditefiso di nyolotswe jalo e ba boramakoloi ya baeti ba nang le di-permits di leng tsona di-permiti tsa dikoloi tse nkang baeti, molao o ba qobella gore ba be le di-listi tsa gore na dibaka ke bokae di-routing tseo ba tsamayang go tsona, ba di beye ka makoloing a bona e le gore bapalami ba tsebe go bona gore na go tloa sebakeng se itseng go ya go se itseng ba se ba lokela go lefa bokae. Taba eo ga e le jalo e re mopalami e tlile o ba le tokelo ya gore a batle go bona lethathamo leno le beuwe ka koloing. Molao gape o boetse o ntse o tswela pele ore mopalami ya ka ba batla gore a fuwe rasiti ya o bontsha gore na o lefile bokae go tloa sebakeng se itseng go ya o se itseng. Ka mantswe a mang ke tlolo ya molao gore dikoloi tsa baeti di ka lefisa ditefiso tse ka godimo go tse beuweng ka molao. Mme taba ena ya gore go na le dibaka tse dingwe kapo diruti tse dingwe tse nyololotswe ditefiso, ge se re e fumane ntate, re e fumane ka mekgatlhelo e mmedi. Mokgatlhelo wa pele o re e fumaneng ka ona ke gore ka mora gore ditefiso tsena di tswe, jwalo ka tsela eo re di ntshitseng ka yona selemong sena e le tsela eo re itseng di tla fumaneha ka marangrang, go bonagala go ena le diruting tse dingwe moo boramakoloi ba entseng jwang, ba tlileng ba ikekeleditseng ditefiso tseno moo di-price listing ya ba di modifya kapo ba di edita ba beya ditefiso tsa bona ba di-displaya ka makoloi tsa bona la ba le di le ditefiso tse godimo ka mokgwa o makatsang ga bapalami ba sentse ba patang. Re e tlhokometse taba eno, mme ga re gotlela mathata mong a rona e rantsitseng ka molao a fumaneng ka gaka makanga, re bona phapano eno e jalo. Tsela e nngwe eo re e fumaneng ka yona ka mona ka North, re fumane lengolo go tswa ofising ya mmusi wa setereke sa mogotlong a bontsha gore diruti tsa mogotlong kaofela di sebokwa ke gore ditefiso tsena tse nyolotsweng di ntse di sa aga ba tlhoko ya bona ka lebaka la boemo ba ditsela gore di ntse di le tlase gagolo. Mme ditaba tsena jwale a re diruti tse jalo bona ba ikekeletse ditefiso ga ba lefise tseo tse molaong, e le gore go na le mekgatlhelo e mmedi ya ditefiso tse lefiwang tse ka godimo go molao. Ke tse re ka reng di poja ruwe ke tsena tseo ba mogotlong bona ba reng ga re kena-kenane le lethathamo leo la lona, empa re ipela la rona go latela maemo a ditsela tseo re tsamayang ka tsona. Jwale ditaba ga di le tjena ntate, jwalo ka ga e le boto ya dipalangwang e fuweng maatla a go laola taba tsena tsa ditefiso, molao o boetse o ba fa maatla a gore ba nyakurele ba tlhatlhobe ba investigate mo go nang le ditlolo tsa molao tse amanang le ditefiso, ebe ba ka fana ka dikotlo ga ba fumana gore go jalo. Ditefiso ntate ke

ka moka hore di difiso di patlalatswe ha yeso fihle o sinya heso hore hona le ha ba di amohela pela ha re ntse re sebetsa taba yena ya di difiso ho tlatla di nyollo re ile ra ba le dikopano le di rise ka boemedi ba tsona ka sa o so ka mono ntate nka kolla ntate ntate Hons ntate Tshukudu le ba bang ba ileng ba ba teng dikopano tse neng di bua ka taba ya nyollo ya ditifiso tsa makoloi ya baeng o ne go sena ba nang le kganyetso ya gore ditifiso di nyologe empa ke kgutlele mogaunyana ke re qeta go ntsha mokgwa o motjha o wa hore na ditifiso tsena tsa makoloi a baetege di atamele jwang ke study se entsweng ke ditsebi tsa re thusa tsa ile tsa kopana le ba ga makoloi a baeti ka dinako tse fapaneng ga o ntse go gauwa motle le ona o sebedisitseng go tlanyolola ditifiso tsena ditaba tsena tsa gore diruti tse dingwe tsa gravele tse dingwe tsa sekontiri ditsela dimpe ga di jwang kaofela ke ditaba tseo ba di kenyeleditseng mono ba ba batla ka ntho e utlweng ke Lesotho Transport Cost Index e leng ntho eo yona reng ntho ena e kenyeletsa ditshenyegelo tsotlhe tseo bogamakoloi ya baeti ba kenang go tsona mme ga re nyolola ditifiso re lokela re e shebe re ntse re shebile gore na ditaba tse ka reng tsa bo mafura di ntse di nyoloa jwang jolo e le gore tle re tsebe gore re nyolole ditifiso tsena ka mokgwa o tla araba ditaba tsa bona ditaba tsena ke ditaba tseo ba di tlhaloseditsweng over and above taba eo ya index e re e sebedisitseng go nyolola ditifiso tsena motlhomphei letona o ile ba a re ka go latela gore sekgatlha sena sa nyollo ya mafura se sa tswa kena tshebetsong kgweding ena ya bone se bonala se le godimo gagolo ebile di boetse se a eketsegile mafura ga re kena kgweding ena ya botlhano o ba file ntho o ka thweng ke nyollo ya kgatlhametso ya boemo bona ba nyollo ya mafura ntho re e bitsa ke trigger compensation cost ya mafura over and above the transport index yane ke buileng ka yone go leka gore re ba atametse selelo se bileng teng se sakang sa ba sepata bogamakoloi ya baetintate ke sa phapano e teng dipakeng tsa ditifiso tsa dibese le dikoloi tsena tse dintsenyanenyana ka gore go bonala bese jwale di le tlase gagolo empa dikoloi tse nyane tsona di le godimo and-e taba eo ka gare go study sena se re se entseng e tlile study sena se tsholo jwalo sa re ga o sheba dibese di ditifiso tsa teng moo di leng gona teng gona jwale jele re sheba cost index di sentse di le godimo fela bogamakoloi bona ba re di godimo di tlase gagolo empa dikoloi tse nyane go tloa ka di-4+1 go tla ka di-taxi tsa di-15-seater ga go ya ka di-sprinter index eno e bontshitse gore ditshenyegelo di ngata gagolo dikoloing tse mme di sentse di le ngata gagolo fela jele dikoloi tsena ditefiso tsa teng di tlameya go ba godimo gagolo jele di batuko go bapalane so we have to strike a balance mono gore na re etsa wang bogamakoloi ya baeti ba ne ba re mmuso nyolola dibese gore di atamele mona mo dikoloi tse nyane di le gona teng ka ntle na taba eno e ganana le index e re tsena tsa dibese di sentse di le godimo lebaka ke le nantate le e tsang wa go be jalo bese e golo e tsamaya distance e telele e palamisa baeti ba bangata dikoloi tsena tse dingwe dinyanenyana di tsamaya distance tse kgutshwanyane di palamisa ntho tse baeti ba banyane a kere so ga o etsiwa gore na cost per moeti over distance e koloi e tsamayang ke bokae ke yone e tla bontsha gona baeti ba ka patala bokae jale taba tseo kao fela di etsa gore ditifiso tse di ye godimo go latela goti go latela mofuta wa koloi so re aware tate ka gore go na le phapano eno e jalo empa re ne re sobe aware gore ka mona ka South Region ga ba soka ba ba nyolola ditifiso go di ya go ditifiso tse seng di le molaong fela ke bontshe le gore le bona masegong tate central gagolo gona le go bana ba rona ba di-4+1 o tla fumana

0: 17 maloti ba ntse ba palamisa ba iti ka di 15 maloti e momma o ba bona o na gala ka di 10 maloti ba ntse ba banga ba ne ba iti bona ka bona tla ga kena le bokana ke se ke o fihlala yenu yo mola o isu pa ni ba ntse ba banga so le study sena se ntse se factory le yona taba yeo ya ho hona le e subsidy yeo industry ka bo yona e sentse e fa ba palami ke ntse ke taba tseno ka ofela ga tla go di o haha the transport cost index.
1: Mama di mitso e mashome ya mabedi a motso o supiling o ka kena nomo tsa mohala ke +266 599 33 me o pula he re ba ipiba go na ba ba bedi re la ka ka ntate letsema le losa ha jwale re na le ntate Katiso Ntwane me o ka kena wa bua he tabe ka ba botsa tabe ntse wa di builing ka bo rena ho ntsha maikutlo ditabeng tse bona di uetsa halang tikolong yo phelang ho yona mme di khotso
2: dadi
1: khotso ntate
2: ee ntate taba
1: ntate thulo
2: ee ke thulo wa ka ho
1: ntate
2: ke tsena ho bana di tswele kala e le mbona ba thulo ge reng e ha ba ke ba itulisa se so na ha ne tla ba tsietsi ne tsare ya ne ka ne de le bua ho go ile o ge ile kala ka yeno ho ma se ya me ya sala so to ke ne di bua ma ho ba ho le kala la di paragwan le a getse mena misi ba yeng go boga makoloi le gona baji mme ka yeno ke kopa goba le mosa gore polelo eno ya ka ya gore ba getse mena misi ba yeng ke peter ka yeno mme ntate ga a tloa mono a ikotla a sa tloba jaata o kala ka sereke sa eso sa bothabodigo ntate a tla ka ga thusa gona dikoloi tsa bothabote tse tsa motete mo ke dikilomitara tse kae tsela eo mme re lebeleletse go patala bokae taba ena a tla ue ba tla ka yeno goba jale re bona kae ka re gona ge le ba ile le bogamakolo ya baedie kaka jale re sere kabana mme taba eno a tlaka a e sala mogao baetse mosebetsi wa bona ya go ketela ke ena ye ke utlwang a e tshwara ka difatuku ya boemo ba ditsela taba ena ga e go yona mme a tla e le foko ntate gore lekala la gabo e ka siane letona le eteletseng leka le lwalotsere ba tla reya letona le letsietsing ba taba ena ya ditsela tse sedileng ga e bantate a ka e tshwara ka difatuku yaba hai o tlhetha phatlantsotlhogo ke tokelo ya gona ka re basotho gore ge etse tse ditsela ntate e tlaba ga se fela gore ge di etsetse e sile molao wa matšhaba o dumela go mosotho e mong le e mong tokelo ya gae sontshwe mme etshireletswe ke di-resource tsa naga ya gabo taba ena ke batla fetela tseleng yaga le yone ntate o ntshwagele tsela ya tsela ya le bone e fedile e le go le beng ba tsela e leng jalo le ga ka ba koloi ya bona ke makgolo a matlhano ge tlo sika gona ge ngwe ba ge tsamaya ka modimo nthuse tsela e jalo lekala la eno le mometse a le re uetse na ke ka pele ga ka e le tlo lokisa tsela eno ke le buileng
1: date ntate tro mamedi kena he metso e lesome le metso supileng ga re lebile goreng ya bosupa o ka kena wa tshwaela kapa ona botsa potso tabeng tse ore ntse di bua ka tsone kgotsa mamedi ntate
3: ee o bua le ntate mosiu monana le ribelele le ka thabeng ka mone
1: ntate mosiu
3: e a ntate ntate ke kgolotswa ke taba ya gore ga a bua ka taba ena mogotlong kompore ke kwala ke retiwe mo
1: ntate
3: ha bolela gore ka mono ka mogotlong ntate tsela ke ne e tlowang ga se shote mone e yang mogotlong ke kopa gore a ka o nyagela ka mono gona tefiso tsa teng na di reng go tloa qalong fela tsela e ne e tsamaye go tloa ga se shote monana o ya mogotlong mono a magwaba re patala 150 ka moo jale e fapane le ena ya go tloa monana ga se shote o tla sotse ga o tloa mono ga se shote o ya sotse ne re patala 110 difitsong tsa pele jale gona jena wa ikwa gona e fapane a kae ba ka ba nyagele taba tseno gona go tloa mogalong na e sale e tsamaga kae tsela mono difitso tse tse ka mono tse padileng go nyolwa ka go yena ene e tloang ka mone e kopanyang gotlong le se le ribe na tefiso tse nna di tatlhelong nna di gantle gona jena ke nagana e se mathela magolong a mabedi o soka utlwa gona mono tsela ene ga e le gantle e se ka rabo le na e tsaga kae ee se ke kopakanyaga le mono bantšhe tse dingwe tsola tsa tsela tse dingwe di mpe ka nnete

0: se ka mmuso wa gone go mpo utlwa ditsela tsa go tlo lokisa ge tlola go qabana le bona beng ba baji bane jwale gone ga le baepe ge a lla ka nnete bane ga ona mogeng kang teng ke a leboa mongaka
1: ndate mosimo mamedi kenagele wena o tshwaele kapa gona go botsa ndate ntwane kapa ndate le losa potso mamedi dumela
2: ndatewane
1: ndate masilo
2: ya ndate ke mamedi ditaba tsa bontate ba le babedi ke le ntate le losa le ntate mo jale ke utlwile e ka ntate le losa gore ba tsangela dikgato batho ba ntse ba nyolola di-price ka thoko molao ke a utlwa jale ntate le ena kante oa go utla go masegono ba bantsi bana ba tsamaya ba kalamise ka di-tenerano na jale ntate le losa oa bona o ka ikapanya le tšhaba se goba kanke ba bang bathe oa kanke ba a nyoloa o tla go o sebeletsa ofe ke utlwa ka taba eno ba batake ba e takitakise antse ana mo
1: ntate
2: ntate
1: ntwane
3: ntate tlaba
1: ai ga re kene go tsona ntate mokgatlhono wa pele wa dipotso ntate
3: a ke le bone ntate e re ke ikale ka ena ya go qetela fa ntate ya gore ba bang ba nyolola ba bang ba theola ke itse ga ke qala mona ditifiso ga di se di phatlhaladitswe ka molao di a tlama ga gona motho ya loketseng go patadisa tse ka tlase kapo tse ka godimo le ba patadisang tse ka tlase ke tlolo ya molao gantlentle go etsa jalo le ga e le gore boikgethelo ba bona bo etsa gore mopalami yena mane a utlwe kare ba mo etsetsa molemo but ga e sale e le taba e nepagetseng ke tlolo ya molao ba senya le industry ena ya bona ga ba etsa jalo. Taba ya boemo ba ditsela ntate ga re tla go yona ditsela tsa rona tsona ga re na go iphapanyetsa tsona gore gagolo tsena tsa letlotlhojane ntate di maemong a mabe di maemong ao ga dipula di le tsena nako yotlhe re sa go abaleng ka setse sa rona sa tukiso ya ditsela roja re tloite go leka go bona gorene setšhaba se thusa jwang diteleng tseo dikoloi diteng di sitwa go tsamaya go ha tsane tla ba setšhaba sa basotho se tlameya go utlwisisa gore sesotho se re kgomo ga dikae batho ge bangata ntate di gana ge di gwaballa naeng budgete ka bo yona fela ga e dumele gore a gare go selemo tsela ye nngwe le ye nngwe e nang le mathata ebe lekala le ka fitlha go yona ke na le program e tukiso ya ditsela e re e bitsang rapid response eo ka yona ntate re sentse re re moo go se bonala jwale go le gobe gagolo ga re e mathele mono re thiba-thibe dikoloi dinle di tsamaye ga re ntse re tla ka meralo ya design-e tsa ditsela re lo batla tšhelete re tsebe gore jale re tlo kenya mo kontraka a lokise tsela ntate ga rena o iphapanyetsa taba eno ya gore e tlile ka motete ka mono motlhala fela re a tseba gore ditsela tsa tenišon tse di le boemong bo bo bobe gagolo motlhopeng tona o sa ile a nna batla ka mono ka makgetlho go tla tlhatlhoba ditsela tseno mme o entse dithepiso tsa gore ditsela di tla lokiswa ntate re santse re le qalong ya selemo sena sa ditšhelete gagolo ga o sheba go e kona re leng kgweding ya bobedi selemo se kadile re tla fitlha go tse dingwe tsa tsona empa e keke ya ba kaofela ka lebaka lona leno la boemo ba ditšhelete ntate bo sa re dumeleleng e ka setsana le maatla fela ntate a setse gore se lokise ditsela ga o bolele gore ka nako yotlhe se tla ba ditseleng tsena kaofela le ga tšhelete e ka ya ba teng gobane tsela ga se ntse o e lokisang ka letsatsing ka nako mme ka nnete re kopa gore ba borona ba makoloi ya baeti moo ditsela di nang le mathata ba seke ba ba leqe tate go kopana le lekala go tlhalosa boemo ba bona e le gore re bone na re ka atamela jwang kana nabetsa letso e le gore dikoloi tsa bona di nne di kgona go tsamaya go thusa setšhaba ntate taba ya ditifiso yona boemong bono boo ditsela di leng jalo ntate ke bontshitse gore le ga ditsela di ka tsa bampe ntate mona bagwebi ba makoloi ya baeti ba kgwebo go nyolola ditifiso go feta tse fanweng ka molao ke tlolo ya molao seo ba lokelang go se etsa ntate ke gore re dule fatshe re sedisaneng gore na keng e ka etsiwang gore ba seke ba ithumana ba tlola molao gobane ga ba tlola molao boto ya dipalangwang e na le maatla ntate gore ba bite ba moye di-permiti jele ba tlolelele go gwebo ka nnete ra ipiletsa gore ba seke ba fitlha ba etsa gore ditaba di fitlhe boemong bono re lakatsa gore re sebetse mmogo le bona ka nako tsotlhe mo mathata a leng teng re a dulela.

0: tafoleng re a ga golle ha e ba bothata ke ditsela ditsela di ka gabella ho mohlompeng le tona le kaleng le ona le na le wa le eteletseng pele re tla le ka o bona ka tsela tsohle go na ge na na ditsa le tsojwa ha ke itse mohlala fela ka mona ka ka biria ka mona ha na jo go tlhomo ba ile ba re ha khona di ema ka di go mona ba le ha ga sa tswela pele mohlompeng tona bile a mathela ka mono ai ba tshepisa ba e bo rona ba se tsa ditsela ba ile ba ya ba le ka ho sheba ho kana ke nye ka etsuwa ngwana kwana ho go dikolo di nne di tsa maele ho ba e di ba phethe mabaka a bona le bona bo ga makolo ya ba e di ba nne ba tsoa tsola pele ka business ya ho ba ke le ka go di ya ka bile ka bo ga go ba tsona ntate
1: mamedi mitso ile shome ga ke dibile gore nya bo supa o ka kena hele wena wa tshwaela ntabentse o re ntseng re di bua ka jeno e ba o re fa o re na wena tikolong ya haeno na difio tsena tse ntšha di sebetsalang kapa yona o botsa dipotso go tso mamedi go tsona le fix
2: ndate ke shake sa simong ko maletsinyane
1: ndate ndate shakesi marambang ke a o nyahlatsa gutla ndate metsotsong e le e robong ke ya ge lebile gore nnya bo supa mamedi dumela Dumela mamedi ai etli ha ke etli ka marangang ana a ba raya khutla mamedi ke na nomga mahala ke +26659933 khotso mamedi
3: ba di lao
1: khotso ndade
3: o phetse andle ndade
1: ka mahau ndelo phetse jwang
3: sa ba ba le tsuki na de putsa mo na mara ka bi
1: na de putsa
3: e ya ndade ke ne ke kopa o ke nke ke botse mo modi wa le ka ta po ke re e ke mo na ebe o sa a ile a etsa boithuto go tloga mona marakabeng go ya mantshunyana mo re ne ntse re patala 35 rand fela gona kena re se re patala 50 rand ya bobedi ha motho o ne o tloga mona o ya maseo o ne o patala 112 fela gona kena o se o patala 140 na ebe o ne a ile a etsa boithuto ka ditaba tse jalo tseleng tse tsa letshwana gobane ke letshwana go tloa masego go a fitlha Thabatsega ya gore ke potso tsa ka tsepedi tseno fela ndate ke a leboga
1: mamedi le wena he monyetla ke o nana o sebedise o kene go botsa kapa gona o tshwaela ditabeng tse o re ntseng re bua ka tsona le baiti ba rona ka jeno nomo ya mogala ke +26659933 re na le monghadi katiso ntwane kwano mamedi dumela
2: o tsona ditla
1: go tso ntate
2: ke mozamo monyaka a boga motsotho ndate
1: ndate monyaka
2: eya ndate ke kopa go botsa ndate lelosa gore na e be sebedisano mmogo ya bona le lekala kese ga golo jalo ka baemedi ba boga makoloi moo go latela tikolo ena e wa editseng go kana e tsela dimpe ga kae na wa ke a utlwe dillo tsa bogamakoloi ga ba lla motlhomong go lekala gorena ga le fana ka ga le etsa go metha ditsela tseo dikgakanyong tee tsa ditefiso e be na ba lokela go sebetsa jwang motlhomong ga ke ya ka go ntate ka mona ka lekaleng ke rena gothe batho ba na be e leng gore ba itsetse ditifiso tseo dimo ba tlilong kela dikgata jale ke rena go na le mo e leng gore ba methile ditsela tse e leng gore ga di tsamaeng ga ba metha ya ka nqa jale ke rena boemong bo o na ke molato wa boramakoloi kapa ke molato wa bone gobane go na le ditsela tse sa tsamaeng ke etsa motlhala ka yona ena ya heso ya foka mosotho gorena go tloga a le jone mono re tla mona ga heso senyanyane ndate ke tsela e mpe e sa tsamaeng go gang jale ke rena ba sebedisa semetho sefe gore ga ba metha ditsela jalo ka yona e ndate tholong a buileng ka yona e sa tsamaeng ba sebedisa semetho sefeng gobane molemong wa rona baji ba ditshebeletso le boramakoru
1: Ha ba ke a hlaka ke a le. Ha le bona re mnyaka. Na le ntwane.
0: Ntate.
1: Ha na go se re pritse mnyaka. Ha hle re ke no tso.

0: Aja le bona tate ke kala ka ena ya magakabei tate ya ditifiso tsa magakabei ke bontshitse gore na ditifiso tsena di atametse ka tsela efeng re nyollotse ka nthono e re bitsang cost le transport cost index ke a golwa ke percentage e seng mo 0.06 mama 6.8 or something jwale e fitlha e calculate godima ditifiso tsene se tse di le teng e di isa godimo ya ba jere go ba le increase e ne e kereng e fano e le ya trika ena ya go gatlhametsa boemong bona ba mafuraganyo bo ileng ka setlhatlha so taba eno e ntse go go bona le kare ditifiso di nyoloile di ya godimo gagolo ntho ena ya trika ntate ke bontsha gore ga go ka etsagala gore maemo a ditseo tsa mafura a boele a theuele tlase gagolo mo bane ntse a le teng kapo ka godimonyana go teng ke ko re tlama gore re boele re gotlhele ditifiso mono go lokisa foba botsha ga mafura a sa le tlase mme re ntse re na le tshepo gore qetelelo mafura a tla theoa ga re tla tabeng ena ya gore na senetho sa rona ke sefeng tate sa ditsela re go boka makoloi ya baetika megatlo ya bone ba seke ba ba leke go re atamela mo ba bonang e kae ka ge ditaba ga di tsamaye gantle re dula fatshe re di shebisang bo ga makoloi a baeti ntate ntle le gore bana re sebetsa le bona ka boemedi ba bona ba di-resen ba na le boemedi ka gare go boto yone ene ya dipalangwang e sebetsanang le ditifiso tse na le di-permiti tsa bona e le gore e tlile rere rona re le lekantsho re batla go ba thusa ka botsibi leng kaofela but diqeto qetelelong ya letsatsi e betse e tsiwang ke boemedi boo ba bona ka moo ka
1: botongdatentone ka lebaka la nako ntate ge lokela go a gona monana ge le boa seabo sao ntate naneo la go beataba go sengwa ka jeno le ka moso ntate
0: kgotso
1: ntate mamedi metso e megago ka re bile goreng ya bosupa ge re gokagane le ntate lelosa le ena a kene potsong e nana ya ntate mzamong yaka ge se bile re phethela a sa bile a dikobelela mono mamedi lo wena sentse re leboga seabo se bile mo tshwana ge lenaneo la go bua taba go seng ga ka jeno mmege ke ka tatsetso ya gago tse ding tsa ditaba re ntseng re ithuta kapa gona go di ela tlhoko gore di rarolege mo e bang ditaba ga di sebetsa gale ka mo go di lokelang gore di sebetsa gale ka teng mme ga o ikutlwetse go tswa go lekala na gantle ga taba tse dinepaetse di lokela go sebetsa jwa ntate losa modume ga fereng tate ka lebaka la nako ntate a ko kene tabeng eo ya ntate mzamong yaka ntate losa
2: dadi
1: yo o yo tenda di re tsi o phete
2: o e ya nadi kini ke taba ke a di utlwa tsena tsa bontate ha holo ka ntate yo wa go ka ke bo fuka mosotho
1: e ya nadi
2: hantle ntse bontate ba tsamaya ba be le sedin la hore le rive ke strike mme le rive ha ile strike wa ro batho ba ikopantse ba mekgatlho ka go fapana go fitlhela ba etsa komiti ya strike bothata bofe kapa bofe bo e bang bo ba teng strikeng seo sa lerile concerning ditsela kapo whatever taba tsa di-price nwa koo ntho e nngwe le nngwe keletso ya rona ke gore ba kopane le komiti eno ya strike ka mokgatlho wa
1: bona leloko tshebedisano ya lona e jwang le lekala
2: o ashe tshebedisano ya rona ntate le lekala ga ena bothata gobane re ka ga boto ka mono re na le moemedi
1: ka lebaka la nako ntate re moifo wa heso wa go bua taba o leboga seabo sa ntate naneo la go bua taba sengwe ka jeno le ka moso ntate
2: taboela
1: gotlela go wena he gore o tlo go fumane taba tseo ga ntate leloko ntate mamedi ke motsotso a re lebile goreng ya bosupa mme ga re lemothating ona he re bega lenaneo la go bua taba gotlo mona lona le tlhaisitswe ke dikedileng ka takano le tlhopela kgaso ke mmeko photledi ka metšhining ke sebeditse le tshireletso ratladi nna yo kobetse lona moeng la ka lebitso ke tlaba David Tlaba mme mamedi re tla boela kopana gape lenaneo la go bua taba motlolo o tang ga jale re sethelantele balomorosi a tlo re bala ditaba tsa go ka bosupa.

Dumela ba mamedi rona di chechefa ria bina a mamedi se sa gabola ha mona tjalo selelekela sa rona ho seng ho hotle ho letsatsi la mqebelo tsontso tse ba tsena hore ha sella wena mrotu wa ka ha se mo gwa ke molao ke nako ya hore re kene ka hare ho lenana le ratwang lenana la monyanyako sa le moyeng sa lesotho empa pele ho mo mama medihle o ntumelle ke kokobele ngwana motho ke re nta morena ke mo fo wa ha utato ke tletsa ya ha uyohle haika yang kimela ke dumela o ntlatse le ho sitweng hwa ka o ntshwarele a tsaya le wena mo ratse mo tsase le mo tholetse mo tsietse mo latedi wa lena na o lena le sna taka lena na o la monyanya ko wa tseba he a ile mo kebelo tsena ke di tsuri ma tsheka nna na mona ke tletse wena mo mamedi thato ke tletsa ya ha o fela impa ngwana motho ka ha ke motho wa na male madi ha e banka ka khibela mo mamedi ya ba ha ke fihlelle ditabatabelo tsa ha o ka ofela hatso wa utlwa ka gona le mo ke sa reng qi sentse ke re hlotlong ine le matsoa madi nga mogana Jesu Kriste lebitso la ka ke malituka taunyane ne wa mosia motho batsi ke motho a montshanthebe diome di sena domela mogwabotlong ke na re ha ke ipate ke thewa ka le ribe le letle le letalana la mmamosa le molapo ke ngwanana wa dihlaba tsa peka taba ya mantlha ya bohlokwa kore lekgalong la peka moya ga o kene ga o ya teng o siele ma gobane banana ba teng ba tla o kgwaela ga ke sa ke bokile dikgomo jwalotlhe ke di shebile ditlhopha di shatamane ba batle mamedi tsohle ba petepete ba batletletletle ba emetse fela gore ga ke gutsa mona batle ba ofe mmino go be monate lenaneong la gao le o le ratang go tla ba tlabe ba boloka barati ba bona ka jenotlhe ba ba phamotsa borokong ba bona ba go ketela ke sentse ke re phepi phepi lona baratuwa ba ka e re ke fete le mona fela tlhe ebile ke qala ka ditlhopha tsane tse tlase tlase mane tsa mathomo natefelwa sesuthi

0: Mamiri, ntse re tsamaya ga monate jalo fela tlhe ka lenaneo la gaolo o le ratang, lenaneo la monyanyako sealemoeng sa Lesotho.
1: Mamiri, o tsebe ga re se re fetile nako ena ya paseka tjena, re sentse re gaola ka gare go matsatsi a 40 le masiu a teng a morena Jesu Kriste he wena moratua wa ka, re gabile mane tabenyane ya tshollelo ya moya o halalelang mo bakreste ba tlang go bua ka mantswe kapa ka maleme a fapaneng gobane jwale moya o halalelang o se o dutse godima bona. Taba ena e re go bakreste se ka ba itumelela gore ebe o kganolotse mo one mo o dutseng teng le ga o ka bona dintho tsa gago di tsamaya gantle se ka ba etsa phoso ya go sutha pela mogau wa Jehova Modimo. Tswela pele go rapela e tle re ka nyolohelo he ga a nyologa e be ore Modimo a ko tsamaeletseng kakantseng sitang e be mora motho o ntlisetsa thabo o ntlisetsa tharollo diqholotsong tsa ka tsa bophelo. Ntumelletle ke amoye le botlhe ba qetang dilo tshebeletso e kgolo ya setšhaba ko le mo semomamedi gore re ntse re mametse lenaneo la monyanyako mme ga go le tsena ra gatela pele tshebeletso ke kgolo ya setšhaba. Dula fatshe fa sa lebanta la gago la polokego re tsebe go titima. Ntho e ne le ka mola ka matšhatšhe ga lethena ga re ne re keteka re tlotla jwale mmeko photledi. Ai mamedi ne le boitlhopho bona bo gae sale mme re sentse re leboga botlhe ba ileng ba kenya letsogo he re ne re keteka mafelongnyane a beke e fetileng. E re ke fete re gatele pele tle sesuthi.

le role ah o tsebe gore jwale he di fihlile di nkwe di fihlile tsetala ke puti ya tsana high school choir wena mamere mo tle wa salme ya salesotho yenu ye qeta ngo feta mono ibina ha monate jwalo ka boqhatseke bo tsote hang moqibelo ona hle moqibelo wa manyalo moqibelo wa ho boloka baratu ba rona moqibelo mo mamedi hle wa di nthotse ngata ngata ho maphate phate a go tlwalle ho iketsa mokata ntlo mo no hle a kotso kopane le batho ba bang le thakilane ka malebela ha e ba o mosadi basadi ba tsa maya ba ya mechaelano ba ya megatlong ba ya dipitiking wena o dutse o etsa mo monna heso wena ha banna ba bang ba tswa he ba lo hlahlellana ka hore na ge etsa chelete jang tse go fa basadi chelete o dutse ha e mo o katile ntlo ka tse diphofolo ka mabaka a feng Jwale ke nako ya hore mamamedi re bone hore ga ikopanya ha hona ntho monate jwalo ka boikopanyo hopola hore le fulano ha ke o tsamaya e le nngwe tlwala ho iketsa pudumo ya seemanosi kopana le batho ba banyetswe lehlanya le bokanelo bophelo ha o ka nna wa boela o le mongwe na mogato baka diteng diqholotso tseo ka tsona o tla fumana gore o sa tsebe gore na o tswa jwang o bona ya mechallano ha o ka wa e kena Mamedi utlo iphumana o mphile ha ke tsebena o tlo mphang o tla nketsetsa fela o sotla bona ha mogao le mogao ga tshelete ha o ntse o e beya o le mong o ntse o e beya o le mong o qetalla ha o hopola gore ka sisiung ka manese ke na le bokana e ba waela umela wa ena nagela o fihla weje empa ha e le boikopanyo tseba hore ka nako ya itseng ho nna ho tlotla tshelete ka ha e fihla wena o kwala mabaka a bohlokwa a o le wena wa super Dumela hle ga tele pele ho ena ya qetangulela tsebeletso ena dumela mogato wa ka go amohela ka diatla tse mofuthu no ena yo salagile mmoho tsoba hore tsietso ya ho isa thekeseleng e bohlokwa hlokwa ha di ho gakala mo re tswa mo mamedi le ha o le jwalo re ntse re tswela ho pele ho gatha ena tema lena nong la ha o lo le gatang ga qoqopela ga ja mino ga thentetsa ho monate ga hatela pele sesuthe

tsebate jalo fela ba re kwae ha se fashion ke se fika high school choir wena mamere mo tlo sa le ma ya sa le sotho hona he ke kodi ya malla wa bona wena motho lape mo ha o ka wa mamela mantse ka pomoletsa wa pina ena hantle o ka tseba go o be le tlhaloganyo ya hore o re no nna ke ja botshabaka o I'm having fun wa bona ntho tseo ka mogole di bitsang ka teng wa ba le tlhaloganyo ya hore o itshenyetse bophelo le hore o hulanye bokamoso ba gago segetse gobane o tla bontse go ja bophelo ba gago jalo e be ditlamogago e ba tsebosula ba bangata ga ba sa le yo mo mamedi godima lefatshe ka lebaka la go inegelela dinthong tse ngata dithethefatshe tai tse e senyang bophelo ba bona le wena o le motho e mogolo ga se ore tla re ga o na le diqholotso o na le mathata a mang a itseng bophelong e be o bona e ka re tharololo ke gore o mathe e be mane dibareng go tla kwalwa ka wena ee e ba lephapang ya gore o je bophelo ba gago le gore o hulanye bophelo ba gago segetseng gobane go na le motlha o tla ithola medi o na le motlha o tla beya matsogo tlhogong ore joo go je ka tsebo o se o tshwere ke mafu a seng a sa phekole le o phekoleya ka dintho tse o ipitseditseng tsona ntumeleletle wena mamedi e motle wa salemo ya sa lesotho metsotso ya rona ga e dutse tsena re gatele pele ke boele ke fa ditlhopha monyetla wa gore di bine di thenthetse go be monate e tswa pina ke lelomolo lenaneong lena la gaolo o le ratang lenaneo la monyanyako natefelotlhe ge le boa gore ntse kgetho ya gao ga gatela pele.

Sehlopha se qetang ho feta ha monate pela ka mona mamedi ba re re hopole morena moshweshwe ma robetse ntemme mabitleng ho ga tlo thusa sechaba sa hae jona na re ya timela re pela ka thata ke kana high school khwaya setereke ke sane sabereya dite dikolotso tse ngata mamedi tsetsa halamba so thoba tswela na matla melomo ya dithunya emetsa bana ba batho letsatsi le tshabane le dikela go re phetselana jwa loka dikokonyana ferach jwa le ka tshitshidi le boteng ha o bona emo ha e sa le taba e mona ya khotso mogatuwa ka ba mona qenehela emo le mo sa go shebile hloya ha e getse ka mona getse ka dinthotse fokola momamedi bana ba batho ba phela ba le matsoho ba le matswalong se ka mogana moshweshwe a ka go utlwa ka nnete a reta di maka mo hao ya ba o tlogetsetsa ka mo khlabala belang ka teng a kere o tsebe he ha ho le tjena o selemo se fedile selemo se fedile wena mamedi motho wa selemo ya sa Lesotho ha o fi utla kwa segere ga kwalla ho yana konyane ya boipuso yeo ka morao ho yona fela o hlotse ba ga sentse dikwalla magaola gang dihlopha jole o ipotsa gore na wena ngwana sekolo mo no mo teng o ntse o yetsa difena mafelongana a beke re tlaberele ka mono ka katse tlaberele katse mono gelo hatisa dihlopha ka mono wena mamedi motlo wa salama ya Salesotho ho be hotle ho be lovely re tlo tlisetsa mmino o monate tshebeletsong ya hao yeo e ratang e re ke tle ke stekala le mephate o tla di utlwa hantle ga re gotla le wena o na le monyetla wa gore o ka ga mema sekolong sa gago go tla tlareng ka dikgatiso mme go tla go wena lemoga gore ke mahala-hala-hala go gago kore fela o tlo bue ka nako gae ke ne ke kopa gore ka letsatsi le itseng re shebisane re dumelelane e be re tla leetela sebakeng sa lona e ka ba ke ditlhopha tsane tse tlase tsa mathomo ke tse magareng momamedi kapa e ka ba ke tsa metse mono di community choirs kapa ke tsa dikereke jwalo jwalo ka mo maemo a leng ka teng sehlopha se re tlo se etela ke Laketo High School Choir ga tla fitlha ka mono ga gatela godimo ga tlo nka dikgatiso tse ntšha mamedi re ke fete le monatlhe ditlhopha di sentse di le malala a laotswe gore ba bone gore a re a bina re a thenthetsa go ba monate nate felwa mme ga o sheba nako ya gago o tla lemoga gore re se re ga ba go diella maritsa.

no ba swinang papa ba swinang daddy yo ba motshaba empa ba go tla ntlhaba ka ditedu ke maseru vocal waves wena mamedi a motle wa selemo ya sa lesotho go sengwe gotlhe go letsatsi la moqebelo mme ka nete ga base ba e otlile ga monate jalo ke lemogile gore setlhopha se setseng se eme ka bojete ke gore se eme ka madi a sona mamedi ba le petepete mono ba qhoshile fela ba shatamane ke batho ba ba kalo ka Tshwane University ba re fela hamba yo sebenza wa bona yena ya hore be mamamedi o ntsona hana hore ha re ntse re o e kola ke letsa modimo a o fetchelete e modimo o tlo o fetchelete fela ka ho bula kelello sebedisa kelello tsebo ba le tshelete e kene ha ile teng etsa megalo e metle o tsebo o tswa ka foro a kere ema o lo sebetsa tlwella o suna papa o sune daddy mono ho ba nontso ga o tla nketsa bophelo bo bobebe ho bana ka o etsa jwalo le teng o ntso a kufisa nako ya hao ya o falla lefatsheng lena le ka kwano ntumella ke re hlaene phuthetso lo ka logetsi ena ya lenanao la monyanyako ho seng hona ditaola boela kgetsing e tswaola otse nnete ke gore nka tlhomeka ke ntse mosebetsi wa ka ka boqhatseke gobane fela ne le tabatabelo ya ka ke dula odumatse ka nnana mona gore modimo o nthusetlhe ke etse mosebetsi yo motle empa ka ga ke motho a namang le madi motlhomong o na le mo o kileng ka kgebela mo mamedi a ba ko hata torong ga e ba gobile jalo o nyinele matsogo mading a mogena jesu kreste empa mo e banke ntse gantle teng o tlomphaphathe lehetla gore mosia o e ntse gantle taba ena ga e na etsa ke tlale ka boikgabo empa e tla etsa gore le nako e tlang ke phamisa

Mosaleng yana ya ka lenaneng la mantlaneng re na le baeti ba rona mme bona ke bana ba Purity Preschool ho hlaha Naledi strikeng sa Maseru. Bona ba ntse ba tsamaiswa ke bo teacher ba bona e leng teacher Mapitso Gwanyane le Aunty Pulane Mothamane. Ha re ba feng sebaka re utlwana bona e ka ba ba re tshwaretse dife kajeno.

0: water.
1: Yeah.

Le tourne, le papa taille.

אין להגיע

です。

Yeah.

Change my identity.

re shebana go motse tso ke ane wa shobile a motse mong le sko to re le biro nyala shemele motse mong sa mo sa mantla re di les the station for the nation. Ai ke motse tsere mo yetlana ho le bo ho di bisa ho hlohle mo tetse tsela ka jene fela ele mqobelo ko riana motse ono nge hlala motse mo shobile a motse mera re mo sena sa ke tse pedi le mashobile a metse tsela tseng. Kopana lwena na nalo lagata la kreati chena ele Saturday's Midday Mix Match kala bito ki TC le skokoto na DJ Tesb all about music le zatsile mutkabelo make le bobotle botle botle ba tsoga mna tjolo fela ke lenka o pepa ana tsolo ka re ga yeah man me botle botle ke a sepa le tokwana botle jana sala ba tsoga mna tjolo fela ke dinka o tsoga tsatsile mutkabelo di ntho di batla tledi le mmala tse phetang tsatsile ka jene botle botle ba pheta mesitse la tsatsile mutkabelo sebetsang ha monate me tsire shile tabana wa fela tsatsile mutkabelo di ntho di batla tledi le ngata hulu tse o di phetang tse ding tse re regile tse ding ke tsana tse hlindise monate botle botle ba o leng ka diphatla tsi di se ha nga sala sa malala sa le tsitse ka mehlala matsatsi ya matla ohle a le tlamela tse maqeba le tsi di se ke phola bona botsela pele bana ba radio wa duwa du matla banga tsa tsela ka jeno fela blessings and more blessings la go tsitsa magatla go bona ke bo mantsa tsela ka jeno le bana ba ke ka motse ya bona tsalo happy birthday modimo le bolkana tlo fa tsa alfa di mo tsedi tsenga ta tsetle tse mahlonolo. Ke nna re tlo sheba ka mona ka Facebook Tsile DJ Tsb skokotwana Tsile DJ Tsb skokotwana mana mo kirefela bo le nna tsatsile ka jona fela go go rona wena tsatso ya mino ke ya mfuta ofe le go nna tsatsile mqobelo o tlo le qhoba jwang o lo kae ona le bomanga mentsi go pala jwa fela hle di papadi ba tle di patana jwa fela ke tlo tsatsela ka jene fela tsana tsa di B division ka kona ka rona tlo go go rona bomphasa ba tlo ba ganeletsa tsona re ne re go rona di tshwaga tsana jwa o bana eh ke tse ba bo re comprime le ke ya ne go rona pa ke kholo ke se fedi le jwa fela mana mo tlhopa sana sa di jabatho ke le bompudi ka mana ka morija. Congratulations. Mme re tla go rena. Se tla sana se tla sona se tla tla se re tshwaretse tabo tsa mafuta ofe. Mme se go pala nang yana pika bo rwa tsatsela ka jeno. Ba tsere tsore na bo mpudi ke bo mana. Se dira ga go jola fela ka mana ka bo England, ka mana ka Premier League. Ba sana sa di Gunners, Arsenal. Se bona bo mpudi. Ai e monate. Ka bola liga ka mana ga tswa Barcelona se ile a pea pele. Ka mana ka bo Bundesliga. Bayern Munich. Bona bompudi ke tota ke sheba go le rona di le tsika fa fa pano sho rona di tlhopo tsa tsa di ratang na ke dife mme di sebeditse jwang mme tso tsame ka fa mo sho bidi mo tselo e re ba fela sho bele mo tso supileng let's go drop go hlore nyane ya le sho le mo tsemo ke shebile ka mana ka Facebook scrolling up and down ke re tsi tsena sara re be the mix me ke sheba go na di tse di ya jwang nne tso go pola jwa le fela nna ko yona e fitse kanete nako yona e fitlhile jwa la gesheb.

Jolo fela re se hlile nako yana Maria. Ina go tsana tsa me hatsela, re tsana tse re bona gore na. Ke tla di tsa tsa gona ha mona ti ho le jwa. Ke bona gore na pele ke nka maeto, ke tsheba tsa bolipi. Ba hlile se ha sala ke nako ya mona se go sa khotheletse batho ya. Ho ho lo ka mane ka dithabeng. Ka baka la mahlwa. Bila ya thella, tsana tso tsebe gona maemo ke afi. Go ya ka baka tse kang bo ka mane ka bo mogotlong ka bo qacha snack ka mane ka bo thabatsela. Kama tlengo phameng ka mane e hlile di sletsile di ya le sotile tsana tso tsebe gona memo ke ya fe nga sala bala ka mono ka m ya gibana fela ka mane ka papita ka mo ka botja bote tso pula fela go ya la kwana bo moteng kwana ke mo ndene na man mo ga ke fela di rame le ma qhwa ka ofela mebile mo na halala tsana tso tsebe gona ditaba dintse di eme jwang pele o nka maeto ka mona ka le ribe ke tsapa la mona teng ka selabala ka mona ka T-Point go ai ka tjetjane MSO Capital City mo tsema holo masero ka motlhe di bitsantsa tsela ka jeno a ke tsapa la mona teng le tena tena te ke ntse re shebile jwa fela la go ke yona yone a teng he ke na go ana teng o tsapa mfelo go di ntwa tle di etsa hala di batla di le mmalwa ke bona re di sota jwang ka be thabiso mo na le mane ke ne re bona na re ntse re nka bikrabello jwang Paolo lo le ribo le fela le pane ba qhubi ba ntse ka mang ka maphelo ba isa uri mo le class ka nete ga ikobela melao ya tsela se gane lo tla sa tsisumiso ya tai do not drink and drive ka mona ka boka o tla ke tsapa la mona ke ne ka mona ka mzuku ke fite ke ne ka qhuthi ke ri ka mane ka qacha snack ke re fela ka mane ka T square MKG ka mane ka mogotlong ka mane ka bo club Jupiter le ntse le ya jwana a ka re tse gale ka mane ka mogotlong a tsana tso bo ona ga di 20 tsana metsa tsela ka jone mo hle mo le mametse mo le tsetsa tsela ka jone fela mo sala mo sibihlanga e ba le nna ke belo wena ke di pusha mna tsholo fela ntso pula fela ke tete tsena le Saturday is me the mix match nana lo tla ngwe ha ngwe bekeng ka letsa mo kebelo ha tsatsile ha hora yana le shome e fitile ka metsetso e ma shome mararo. All about joy, joy, joy, joy. It's all about joy. Black Motion. Bread and Praise. Chakolo jolo fela kamana le Flori Linkwe. Itzele unabwa le seba kamana kao Facebook. Tisile DJ Chess Beach kakotan. Kedi puche. Kutu kena zatila mkabelo. Lo se rejoa. All about that. Joy, joy, joy, joy.

quema. Yeah, squequequema. Squequequema.

0: Okay, let's go.
1: The whole time. Rock me, baby.

0: Sobre shwana go metse tsi yane ka bang le shome re fagaletse re yane le shome ntse dimpaza.
1: Eh Tsbi.
0: Eh taba tsa rona ka re di nepaese.
1: Ya gere ngwadiso.
0: Thank you.
1: America a go di medite le bitla ka ke fast com ba ka kinela ke tla go fa papa dina e pa gentsa so ka tsena sa. Ke ka basane sa bua shono FC. Le ka basane sa FC Summit. Ya sone na isa wa na mane ha bua shono. FC Summit yena yane he. Ene le bila. A pa le monse ka sa di ka pali eta be bitwa bila. FC. Mbo no le tsena sa ntadi bitwa FC Summit. Ka e registrate ya se sena sa FC Summit le nyane le lo. Me ona ha sa li o ka re ho tsena sa bitin. Ka e registrate bo le mbona ba yo. Registrate bo le mbona ba yo. Ka re tsa go ka ba tsoka ma jetsa papa diena ya le tsila ka jeno. Mongadi mokwateng ke yena he ya ntseng nga matha ka mane mane ba re balbala me mahlangana ne e leng yena kananelo o dile ke yena assistant 1 assistant 2 ke mongadi ka mohelo ntene e be pop official ke mongadi motlatsi le kasa match commissioner ke mfuma hasana poloko mapara ke bona batho ba tsama ke ka papa ke na yalta tsila ka jain a re sheba go na so batla ke pe di na di panne jwang ke mo na ore so batla sa bua sono nomoro nya pele mpue ke na ka nelo go mpi nomoro ya bo bedi tsamba go dile nomoro ya bo rato tabo motre kati nomoro ya bo ne ke molepe makara nomoro ya bo tsano ke le bo hang le bajwa nomoro ya bo tshilela re thabile moreke nomoro ya bo supa ke mo ke pita nomoro ya bo robedi ke thabo ipholo nomoro ya bo robong ke kabelo majuta nomoro ya le shume ke tebo tejani nomoro ya shume le motho mo nge karabo

piso ya to den habadi mo gore di yotsa tse di jang tsela sa di lefella o e tlile te mane eh mo tsangane no elenya na karabo majuta me se se le minyata e malwa e ba itse eng gore e tetenene ba go itse minyata e ka ba nyeme ra ka ofela e tetenene ka ba tsena sa bua sona me ka tabona rona sa go ka re bona go tsa FC summit se se ke nang ke le nomoro ya pele ka di tshaba nomoro ya bobedi ke tebelelo mo seu nomoro ya boraro ke mana hembe ke se nomoro ya bone ke mo ruti tsamahane nomoro ya botlhano ke thaba mosito nomoro ya botshelela ke karabo le sie nomoro ya bo supa ke re thabile mo folo nomoro ya borobedi ka mohelo o note nomoro ya borobong mahau modise nomoro ya lesome tebo komane nomoro ya lesome le motho mo nkopane tabi ke ka mogo he se meng ka dire go batla sa FC summit ore yana e sebile e tsuwe bane ba ne balabala e sebile e tsuwe ora ka man re bona ba tsa ba itseng ka bodina em balala jo ka ne ka tla a khutla ka bona ba e bia hante bona ba balabala ba kwa la ka man he shume la mahala FC summit ke mo tsangana ne a khomane tibo tibo a khomane balala jo ba ketela a mo tsira bola ka man ke a ntela go tsisa ka man balala jo o e fumala ka pele tsela ka ntse e tswa ka pele tsela ka ntse ke mashangana ne le tsika e tla tsetse tsa ha go ne la leka go tsabela la bala a ka tsela ba itswa jolo bolo bala le hana bile ding a ka tsela ba khale tsamat captain my captain ke ano ba tsala ha ka na tsamane o na ba tsi a ba tsala ha ka na tsamane ba ke tsi mana he ga ne ba tsela la ka mo tsela bolo ka ya ma tsela ka bala la tsela la tsela ka tsamane wa inga tsamane kana ne lo ntse pane ke kana ne lo bompi tsane bolo e tsaka mana ka pele le tsari dala fa tsama ne a ruba tsela ka na tsama ne ke ke di tsika ba lo lo ka wa tsai ka wa tsai tsama ne ka ba sina sa bua sona o ka wa tsai ka ba sina sa bua sona captain ka captain e nga jelo ka ma ne be ke mo na heng ya ne o ka tsena idea bo han ka ba ba ba la ba ka tsato si jo e ya ka ma ne ka e le tsan ka ma ne tsato mo si jo e be ile mo tsanga dan di le nyana ti belo mo seu ya ne ba ka tsela ba le ka tsela ba lo jo ka na ba se ba dan e fela ba boliba tsian jo le tsela ka ya ba sia bolo tsela ka ntse e tsa tsi jo bolo ka mane ke tsamba podile re lo ka e bana ba e so tsamba ke tsi na ke tsi tsang ke tsela tsa bolo ka mane tsamba podile ile ke ne jo le pala jo hanu ile ntse ke lo ka tsela ai pala ka mane na ro bata tsela ka na ka mane mo ke tsi tsita ya ba sia bolo tsela ka ntse e tsa tsi jo bolo ka mane ka mao ya ne ai koko si de jo ke tsela tsa bolo tele le hanu ile ntse mo la jana ka tsamba ba pala ka jo ka so ke ba bolo e tsalang ka ntse hoti hoti ai tsi jo na banna e ai tsi jo na banna ba FC summit a me ke tsi sido ka no ke tla tswa bolo ka mane e tsi bela moro nyana mane mane ma ba tang mona ba bo a ke tla langa e kwa la ka mane ke mo rutsa ma ane pala jo la ka bolo ka tsela ke tswa ana mo ileng teng ke ba khole a mi tsa bolo ka mane pala jo ai le ka mona e bile o ile ke le pala kwa la e ne le la mo tsela ne e ke tsi tsita arre bona ntate di tsaba ja no ka bona ka mabaka ka tika na ma kamane seso emba lo lo ja no le tsela su ka mane ru di tsamane o ka bona re mala pele kwa na ara ba ile teng a ke ra ba khalo tsa mane bolo ya ka mangala pele le tsone arre bona mole kwa lo ka mrao a go tsa bolo hande ka mane ne le na mo sangana ne ma ka ra mole fe ja no ke tsela le ka bolo ka mane e ke de captain my captain o le tsamara ya ne ka bolo ka mane o tswe tse mrao ka bolo bona e fa ka mane tsamba go di le ja ya ma ka bolo ka mane wa hana ka mroka mane murudi ka mane o re ka ntse go tsabelo la mana ha sa le tsena a tsrai re bona ka mane tsamba podile ke ne ke tsela tsa bolo ka mane bala go hana mai lente a ke tsela ba khale tsang mane tsamba jang mai tsamba ka mane a o tsawa po so mane o tsawa po so o tsawa po so mane o tsawa po so o tsawa po so sa go re nani le ka bo firma la bala alle bohang le baja ote enje poso mon monna arre bone tempa podile ota e tosa tamane ami sa plete le kamar mo chane bata banna kan so kamar al tamba ay sura bolo kamar kamrao enje le bole bo bien tamane kon na bata e tamba le yar ya sura bolo kamar ay sura bolo kamar kamrao ibe bay ni kala pri mona ibe bolo la fat mara ami sa bolo kamar o ami sa bolo kamar ami sa holo ke mo sangana ne tsaba mo tsile kase e fumana peso ka mane ho tle e tlo sa helicopter kick ho tle e tlo sa helicopter kick peso ka ntle planta bolo mane e fa ka mane mo ruti tsamahane ruti tsamahane ka nna ka bolo wa tsile ka mane

balalol hana bi lenteng waye ko la gasko kamani sumelena la mahala patangana ne tibo amonte ye tibo kamani jare o ketu laj babol kamani bi lenteng jama to kamro kamani o je mo di sama han ay la ne la bolen balalol ara bi lenteng ya sura bolo kamani dum ko jawdi mo ene kle e sura jawdo he jama sangana ne khato sido jane bolo kamani tele bolo bo bi ngi balalol rubon naw tay tangana kamani chamba boride chamba boride kana chamba boride chamba boride e kana ba ko tibelo chamba lo lo yaane ka bar ba ko pa pelo re tele kanse wote eto selu wote eto selu ku goro ay la ta kamani chamba bodi way le ta chamba bodile way la ta chamba bodile ko tam rena wa cheena mona wa cheena mo tam rena sama la sa haye suota te ben kwana Esile ke motari ya mo fika te na mo sebe timona ha fika sela aga to fika ambe adi burun ma ko mona tike bona handa na ta wazina na jamba anga fa embara zul bona jani ni bata bana so kama he ma leka kama ni mbalo lolo bone ta we pa so kama ne o de ndali di chaba kama ne babe ham o de ndali di chaba babe ham bi kama ne na to ya so no na to ta basira sa fc summit kita se tu se bolo kama ngam ram eko sa dalu il gofti ci na to so aga to bari sota wana mbe wara ndoro oti ba tena adu mana ore mana ori setu ti afu mana ore mana ori setu ti mona arbana oti bolo eto sa kamro kama ni ti ane ga mani tan di chaba oti chaba lam rawnya na mani munna chaba lo rawnya na mani wena tan di chaba kita se itu sebolo mane jane we sebi ka mane o kami tamne tele pa jane we ba ta mane so le ka so ka mane wa sipi ka mane ile le mtanana de karabo le sie embala lo karabo le ndembolo arba ka mane wa ta gudi ka mane ke ma sangana ne ile nyana ko pane tabi asa jenga ba pala to bendera de kholo de morudi tamahane de ntade di chaba ke ba na ba sambara le experience me kama ka tabre be kaba kaba ona ketella ese se nta se na se pedi se na se choba pala chamba of chamba ele ma pelu ngane abeke yani eta asana ba kambo ena nkupa ni tabi aile ba mata pe ndira de kholo arbare ya tiwane kama ne ntani di chaba yani onka bola kama ne kwa eta eta na kama ne alse lele tianki le wan ko kamra wa tamna ba kama ne kira lo mo se uchan kira lo mo se uchan pala jolo yan wa lo ne la bolo akana fami ta kamane fami ta bolo kamane ru mala pelo kwana ru lo ka ba na kam ru bo ne banna yan e kamane o tin kamane tamba porile yan e se bi ti bi bolo e ti bi han ta ro ne mane ru mala ra ta bi mo folo yan e ti re mo ra ne mane na ba ta mon na no ba o a ta ta lam ai ta po so kamane ru bo ne ona le mon na ya u ti mo ko kamane ke mo sangana ne kamo helo kunute utlo boko kamo helo kunute ita se to se bolo mor mo pose de sala ten no se je ban batize ba kile ba kene embala ulwe lote a e apa ena ure a kilu kile ore kilu kile ore kilu kile wana mo ngari mo patte mo patte ore kilu kile mo ngari mo patte mo patte ra tsena la rebe huise a e tapai tsala kan temenna ha ba sebi ditse ba tsi a pele ga ba kene jalo ro ro tsile a ka mo yoi tsala kan tem bala jo re he ka mo ne tsala ka edition na tsama ka tsi ali ki o tsi a ha ba ro ro tsile tsala pe o da ba ro ro tsile tsala pe le munna ar ba ne ole ta se ko se man mo bo se ti kona ti bello mo se u o ti ma ne ha ti bolo ar ba ne ka mo se ta fa se tsala ka ba ne bala jo a tsula ka ba ne ka ba ji le ka pele kwana ka ra ba mo le se o re kan tak be tabane a tsala ka ma ne ka mo ka ka kwana re ban ba kan tsa re ba inkele ona ba ba sai bona eta se tso se bolo yona e ti tswa tsagore na ne le ka bo prima la le ba yo ti tswa ke ba lo mo se u ke ra ya lo e ti ba o to mana to la ile nga mo ka re ni a ta bolo tsena mona ai mo di jala ka man ka ke reng ka yo mo ke la tsala ka le ba le tsalo ko ti bolo ka man ka tsena tsalo ka palo lo ara ba ile ndem bolo ana tsula ka mro ka mane ke la ai tsula ka mane ai chula kamani ke masangana ne thato mpolo jane bolo tete la bapo kana ke langa tega kwana ita se tiwe ke masangana ne tibelo mo se jane

0: solo bolo ka mona fa ka mona mo jet ay pala ka mona mona hin mo jet ay ya mar mar mar anna ba ba ya ka man ya ma ka solo ka man na ro ba ka le ta ro sa na mo jet ya ni ka na ba ku ta ma a ba na na bolo han pi ka a ba na mo na ba ka man ka solo le ya ri ka ta la ita bolo pi ko na aw na ti ma no ta po so ka man ya ra ba ta aw ba ai po ta le ba na ai po ra ba na ya ni ma ka solo ba ko la ka man ya ma ka solo ka man ka solo le ya ri ro na aw mo sira paula kam sira kama ne temba podi le o mo sira paula o de ko na en tide mon na temba o de ko na ya en tide mon wa na temba podi le ai ti be ko de le no le ba ko tur mala ba ba singa na ko sabi le ba ti bi le ma en le na mo sanga na ni kama helo ko note temba lo lo ara mai le te ya ne bolo o de o re ti o de para skoro o fi da ga di toto o fi da ga di toto mo na skoro ke bona murana ka mona unta mo sa hanya ka mona rohal ka san ta ki tala pe ka mona jale uri au fi ka ri chut ta na na ri au fi ka ri chut ta na hai ai sala ka ka ko ar bona urna ara ka ne ka mane ka lo lo ara me den den char bata tala me ka jalo eta han ta par par param eku mana han ta ka mona chetten ma chetten ana he ka mane ka lo lo ti ba ne ka mane wain ka ka mane ain ka kamani sutati ane kamani kana no kompi yani bakka tala ka jolo bol ana mai lente ai fu sa kamani ke fu mana tamba ka mar podi tamba jeno ka bolo e bi amana barmal bala ka ba ta no wo kamani ilinga na ra tabile mo reji yani ka tala ka jolo ko er ba bolo na kana ka ko e bolo jolo ka ka tala ka ko ka ta bu ai fu mar ko pa ne ta ni a bo ne ba na ba ko pa ne ta ni na ka manu ko pa ka mi ta ba tala ka ba bolo ni kana ba ko ai bi sa ka ko kamani ya ka ma dulu le ta ni er ba na ba ta ba yani ka tala ko la kamani anda kama ngambil kata kama roti yang kalau jual berarti ada kama ni lain kata kama ni kan pun bila wai kita kata ni roti bawa ni oke cuma mesti panen tu no oke cuma mesti panen tu no amma tu dihambe masa kata ni lagi nak boleh tu maka amma tu dihambe boleh tu makara amma tu dihambe boleh tu makara noto FC kami noto Buasono mencuci kapa ilmu semua merawat mesti misalnya orang terlalu pelikar ruangnya nak ya pilih apa ara ta to sa mane mo bo se ta ding na te ita se to se bolo mane mo bo se ta ding na te ri bo ne ba da to sa ka mane le bo han le ba ba ore yam pe le ba na ba so ore yam pe le ba na ita se ki rai ore yam pe le ba ka ka mane bo le ke ga na ka na ba ja bo la ni ba mo di me ta ka yo ka ko ta le ke ne ba la lo ja ru je ta bo lo ka mane un ji le ri ta se so ba ne ba la lo yo bo lo ja ni ya so lo ka mane ba ai le ka ba ma lo ta ba ne ba la lo la mo le ti kana ba bolo ko kama na mun daga talan talo ne kama ni ke mun sanga ne mu ke ti ta mun daga talan talo ne kama ni mu ke ti ta re kama le ta me fi an ta le ko kale re e be fese na ke sanga mun ka wo sar le je se u ya na le ko ara kana ita se ko se ba nam rau ti ba ba ne kama ni ta dim ja ka ti sa pe so ore lo kai banna ore lo kai banna ore lokai apa mi dapat le cane isa male parmal bala atama nak so kamane palo dol ai le kajol kamane gimana murus sama hane kamang kam kau kam lagi ko yau di kanna bali le kamane ko bala kaso kamane hane bejen dengi tahan te parmal bala kona arban la kana ai ole kanna ngono ko kamane apa ti bai ta ko jene ai sale tim balo dol ore na jan te lo ko kamane ka kam helo ko te cal bali kajol gimana kamana ko pastal ya tra bin au wo te ndo bapa la kan te ko pastal eh
1: tuoni
0: hande ka te saatu wahanne ka ka sa jom ko pani tabi wahanne ka ka sa jom ko pani tabi walay ka tala mo kunyu ay babule tiyan kan ne bhan ne bazwa uta sa to sabola ka man ka pura ore yampir banna ore yampir banna ba so hamta bule tiyan ka man ore jani jom ko yow di mo banna balle ka man kalol ande ka so ka man ya ka mo ka man jano ibla la fa to yili ka pura ka na di tiro lom sewu ke bula ko jara na man ti dalwa won ka bala jani ibla la pura ka ore lo ka ban na bay yaar bola ni kanna ba ko ido ta han ta kamana ka ka ka pabi sabi ta kamana ba ta lo mun ta labo su ta kamana ka tamba ko di yaar on ta bala ore mala pro kwan ro raw ta to ba a ona pa wal sila ka ba di a pa mal sila ka manu do sa ko na mun na ka bolo ka lo mazuta o do sa ko era ka lo mazuta a ole to ta pasina sa bi asono a ole to ta pasina sa fc samit pila ona le tamba ko di de o te bana matise pata gile ma sama pata gile o te ma sama pata gile bana matise pata gile o te

bata omutu zamani aile batu bana ba tele mbase ba kae ka mona kana ra re ma sala tumelo ano se ba ba mana lu mo seng no ba na wa rana na na o kai ti ka batla ka mona ka ba ba ka tida to za rena ile ka mo tsong ra e lai ka ba tho wa dina mo mana bana ha na mo ka ba ma o tsire ze tating emba la lu a ra ma se ya ra hanya ne fela ka tsara o tla mo ra o mo mana di ya ba mona ka ba ka fika fatse iska ba ka fika fatse mona ka le tsenye ta mono la jane mo ka mana emba la lu aga tela ka ga jolo a go re mana pele mana e bo ambe ke tsane bo re re tsela jolo e tla kante e tla se tsoe ka gore mela le ka tsela la alba tsane mi poko tse bo ambe ke ata go na ba ka mana o ka tela a tsama bo ka mana bana ba ta ka rabo le tsie ka rabo le tsie ka rabo le tsie ka a o ntse bo la ambe ka rabo le tsie o ntse bo la ambe ka ma ka lo lo o ne tsane wa ma tsela ka mana o le ka o se ka ba ka bono pe ke tsika tsane we bi ka mara ka tlo le tlo e ka tsamba go dile e fa me ke tsile tsie ka na gore ka mara me ke tsie ke di mbalo jang gar ba ka ta ba tsamba bala ni ka na ho tsama mane o tse a ka ne khuta han ka mara ka tsama ha nka mara tlo ya no ile tla pele kwa a ka mona ba ka mane ara no ko nuti ara no ko nuti no te ka mane mbalo jolo a ba amudi ya ka mane o sa wa poso bolo e ka se tu se mo mo poso e da ti na ti ka to sa ka mane ka ra bolo tie Karabali siye, ay siya kamani, wi siya la murudi kamani. Murudi kamani, ure yampe ukwana mpalo, jangan kata la betola, pola kamani daru melat lukwana. Erba nung kupang itani, erba mau kata kabudin, wau kualna, kupang itani, erba mau kata kabudin. Ura pola kamani, ay pamisa kamani. Regisa tabi kamani, kupang itani. Kawan tayong gini polo, ay dia hante, pera mono kapela bona, mona pa bona, na patay sampai ona. Regisa tabi kamani, kupang itani. Ora, jane, tasu, kusu, kamar kamrau, kami sampai le tele kamar ko ang pa le le kala tro kwan wahana kamra ko kamar hem bechi le le kala bor kamar er banang ko pani ta ya ne kan ni kamar kamar e bi amane ban mal bala kata munna wa ko kamar ni cera musi ko kata kam ni bor be ni kamar ko le le tem ya matelo han ta bor kamar ni kara ni ko lo re tabi de jaron ta ko la banang ko lo hada mai lente ku mana kamar ko nuute kamar hal kan ta la ko lo akata la bam kela mo er banang ba ta man er bi sama ha au le kami da holum sama ani nam mo ni kamar ni dal lo sama ha amba e pamita holo bolo arba na temba ode ode tiba bolo na temba ode tiba bolo na man na ka bolo temba odide jane ode tiba bolo jane katla tiba bolo ka man temba odide ala bay len de ngal bakka tiba khawleta arba na batay tang bolo ko ci lam raw man para ko ndu jane ka bolo ma la pro kwama le ka ka so ka man bolo lol ala bay len te jane ka tiba bolo la fatu nabi ay li tiba bolo ka bolo sie e ba ka man ka tiba bolo tiba man on tiba bolo am bi ka man tiba lo mo sewu ba bolo tiba ngan ter ro bolo captain my captain chamba o ile kile bolo kamane seu ti ani kamane ko bolo ko mala tiro kwana anda baba baba yo kamane cha ne ko tlo ba ko lagante oti ai ti jo ko era mono wana manna kamono mo je ti tita e bita ki bolo bolo kamane ha bolo ko ite kama tla ko ra pele ga rilo na bata ti mar ya ri kamane o ko sibne pa la sala kamane a ga la ko tam jelo na o le ka ne nyaba ko ti kamane anda kamane rilo na kamane bolo na ba ti kamane yaar ma tetu la bay tu la kaman ne sele te kaman ak ci tammi ne sele te kaman baat dana fala tam telew baat dana tam telew baat dana ta di telew mari ci ko gwe se bar mal mal ak bon आदि से पटा गिले आसाबले टेम आदि से पटा गिले हुई से बाके ने कोनाले भाई कुतुमा दांगे सिंतम आइले सगना ने एना उफा में कमाने सबलो सारा उफा में कमाने अरबन मुरुजी कमाने डाले एना तालोगा रुके कमाने अरबन और ना how come kai na nauta baba katuna bona or nauta ko how come kai na nauta baba me katuna arre bona oi emi dite na ko akseba gale pade pate mu pating awa pama wa pama mu sama hari wa pama

0: yaphama uthithamahani yona nako imathile imathile yo le metute ma shuma mane ya metimeraro re fitla karolong ya pheletsong ya karolo ena ya pele ya papane hao letho fsamila hao letho bua swa ole tabanya mongadi mo kwateng mo kwateng ole tabanya mongadi mo kwateng mo kwateng re bone o tle tsamae kala ka ntse monna moruti tamahane ka ha dilaga bitsa ba tshwe po tlakile ngore ba tlo tshisa ha o solo kile tamane re kala ka ntse o ba ntse ba ba bedi le kabelo ore yang ka ntse banna le kabelo ma tuta ore yang ka ntse ore yang ka ntse banna o tsiga bona ore a kena re bona ka mana ka alfenda ni le tsama ta tlaga ka ba tshe yang ka tlaga tshe ka ba na go ka mana ka ba go anto bala ka bomme ka mana bola ni kana ba go timbala lo wa ne ka tlo ka mana e bile e bile ka pro bana jane au aba bala na mana ke tla go tlo bola ka mana ka ba go timbala lo le go tla hanta ka mana ka mo tsangana ne a to di polo timbala lo ka tlo au ba tla ya ka mana o bile o tsawa poso ka mana o tsawa poso o tsawa poso o tsawa poso wote wana mna tibo pomani wote wana tibo pomani wende poso mono wala wana tatu kutu mna mo poso yeta tingi lonate tatu sabolo mna mo poso yeta tingi lonate yeta tatu sabolo tibo na ukapteni usamba polile kia na ya tingi ofilibo tingi ofilibo lo samba polile yani o ba shebile ka mane temba bodibe banna ba theidel bota ka mane ba theidel bota banna ka mane ke bona ke bona ke ba tlhone ka mane wa ile ka mane ke se mbalo lo tlhone ka lo ga di bona ka patane de to ka dikena ka santa ba ka mele ka patso so bula ntse ke ba bona santa ba ka tika la ka kane ke bona ga mane ba tika la ka mane a tika ka de dilimela tsane tsa mampela ke ba bone bona ka ba o kae ka re ba teng o fiela le nna mora le bona ba ka thuela ka mane a tsiba o bona re ba itse tsa pa pa di ya ka tsamanye na ga ja no di ba tsamana ka di soe tsa la eng ka tsela e le ka lapo kana ntse na ka ba mo tiko ara mo ile ntse ke tahanta mara mara mo ara rona ko bona tabu tabu mara bo le a tsamana ka mane ke bana tabu ke bana tabu ke bana tabu ke bana tabu ante ka mane ya ntse la fa di tsamana ka mane palo ana ba ba ba ka mane palo lo ana tsana bolo sala ga mane ba tsane ale mo tsenga mane tsi ba pa mo mane o mane tsane tsana bolo sala ga mane e tla ba tsile kwa na fela o ntare ba mo ka pa sa sa bua sono le no to ka pa sa sa fc sami di le hole bolo ba bo ya di o ka mona yane e ka tla e rota ka rol bala o ke e to sa ntse ya la ka tla pele le la bobedi phala ya mongare mo kwateng mo kwateng e le phala e bolela mo le mpe ya masome a mala mse tane de bile e fela lwalo e le hore ke nna go tsopa sna sa FC Summit ke nna go tsopa sna sa bua son ha re tsaba mona ga re a tsuka di batle di ka re go ha ha o se le ka tsetsa nyam pa he go di tsola di bitsa ata la nge go di ha ka lo ka lo o mo tomo mo ka ba mo ka tsa ra empa la lo lwalo le se di le teng le se ba kana gapetsa bana ba tshwe potaki le mana ba tshwe ba kana gapetsa gapetsa ka mana ka le ba le empa la lo lwalo ba sengana ba di ba tshwa ha bona mo sengana le meteng se la ka le tsena re lo tsena ke ding ke tse tla wa na ka bodu test di a ke tsaba mona a ke tsaba mona test di a ke tsaba mona test di ka tla go tla ka mo ditaba a tla go tla ka mo ditaba mana mona mpe
1: Championship. re ke bona gore ke tlhopha sane sa taba tsaka ka mona di batla di mphelepanyetsa ya FC Summit le tlhopha sane sa bua sono United e le papadi ya pele ya sekamagolegang ya Network Championship, mme mphasa o tlatla o netsa jalo fela karolo ya bobedi ka nqane gohora yane ya pele. Salmosa sa mantlha, Radio Less the Station for the Nation, in letsatsi la Moqebelo, mme nna le wena re tlo tlhega gona re tlhamona gore nyena ya pele.

0: Vasco.
1: I'm what?
0: Hey, where am
1: I? Why am I what?
0: Why did you say?
1: What am I what?
0: Listen, you live under moon, Dad.
1: Ah, you know, I'm just sitting up and I was watching Paka. I was thinking of one coming. You must have let me. What do you think of one?
0: Oh, you must have let me. Hey. I'm going to Bafeka o lena mbedi ya papa.
1: Agile bo wa mokwate. Amedi sha re tsela jwa lo tena ka rlo nyena ya bobedi ya papa di. Ile re ka no la pina papa di te di jwa lo ile ra to sa patna sa tsi tamit. Ile no to sa patna sa bua sono. Mere ke neng ka rlo nyena bobedi ya papa di na. Bolo e ka se tsiwa ka mane. Le ba mo ke tsi tsan be go go tsi o ka tla ka le tsene ka ba ka ka tsi ka ba ka tsi ka tsi ka ba le lo ana ba ile ding wa hana ka ba ne la ke tla a go ka bolo ka mane ke tsanga na ne le nyana ka mo ile go nute ya ba tsiya bolo e tla ka ntse e tla tsiwa ke FC summit ata ka IT be ba ka sa IT be bolo tsane e se bile ke bolo ka mane pa lo lo la ke le a go tsa ka bolo ka mane ke mo tsanga na ne Compo le pau, embalo la batella con

ana hemme jetti ribana bala kyan ya matlo kamani ana le tenga mar masala kamani bala dolo wa hana kamani le rumal la kan tega kona karabal ti yani se bidati jo bala kamani ya kamani kam le ngodam rawo amisa bala kamani ana le matanala ne tabo mutul kasti ara bay den tembolo ala ne ganda ma ko jama na ko na ko ta ko ta ta le na kamani ya sura bala kamani ribone o te to sai lu Wote to sel wa la ta man tamba podi wa la ta tamba podi le wa la ta tamba podi le o ba sadia ta ga man ha ti sama rapo a ti sama rapo o ba sadia ta ga man le na tamba podi le uno ra huku amma ba san ta ba ferri ana ka ma ka du ye ti ni ken no to fc samit ken no to bu a sona united ala jani uri me ba ta ban na ga so roba na ko te tanga bodina le ka jolo bolo ka mani le ka jolo bolo ka mani ci ko yi cala kan te ko na ni le mo tanga na ne le ko hande ba rumel la kan te ko na le ko hande ba bolo itati itati itu zamane mbaw itati itu se bro man bolo itu so jolo il ko ki itati itu se il ko ki bolo ita se tu se bolo itu sai lukot ki kane bolo ema jolo ka mane kal pelel staru itu ka la pelel ka antra mane bolo lo hala bele ka mane ka la sta bolo kanna ba ko sita mane ya kula bolo ka je bai likra tu pan ema jolo ka mane rubo no ka tanga ra bolo na masal asala ka ba mu ya ka mane bolo ni kanna ba ko sita mane rubo na ba ka tanga bolo imbalaw lo jaar ba ka la ba lo ni ka mane ya sura bola kam doga mati te bai tikala pana ita hanta pana par mal balam batawe ta ta ta tu bla soram ke to ka je tu makate ya ki sura bola kam ani ile ku bana hanta kam hau hau chan ita kam na pelul tu re bana bata kam na pelul tu o te ta mar tam roga mani tompo imbala go bata la kila bola tompo la chan ni bata bata jo er bo ni char wa sala kam kuru ka palo ya ma sala kam ani jane bolo ba katela mari katela mari ara bay le toy la kala pele slogan an ma ci ba ka manu bolo do wa ana ka ndaw ka mani ale me toy le ko mala ko wa ala ni ka na ba ko ya ma telo han ka ma hawa ma ma haw haw jan wa ma jan wa pal won ka ba mani e be ha e ka mani bolo lo lo o ba na ta du ji le ta ta mani na ko ta ke ta mon mana lo na tem o ji le ta ta ka mani ko pa na ta di Bolo ya pasti acara kan cetak tu sama nama kau. Ye lebahan lebaju. Kita itu sah lebahan lebaju apa ni? Bolo aida ya kan cakap mana? Isteri kan aku bolo aida ya kan mana kan? Isteri aida ya kan cakap mana? Enkana aku. Apa tahu tak betul apa nama FC kami? Cuma nama sangat nanti linknya nasi melo bulan tua. San saya dimulai saat ini. San saya dimulai saat ini. Kemana yang mulan pak? Si melu mulan pak. San saya dimulai saat ini. Asir bon. Oke, mana we berile retabile. Retabile mufolo mana we berile. Malu kita melawan bukan rau. Asir bon. Eh, kita melawan kapi. Kem la waka pele bom sangeno ayente nyeno kimelo kem lu mar waka pele yani bolba ketel kay kamar bukan kawi jalon kabol erro mala pele kwa erro waka banda wa hala kam no kamani ile bo har ile kala pele kwa yani ya bar mal bar ko la ka so kamani ye piti so kamani ke pomari ile kala pele kwa ko bana wala kan nga ko ko pane tan yani kamani ta bra ke kala ba munjala bo ta ka ka so kam ay ya ka pele le tiat ata try kan itam we ko yembaro lu lawan bay lenti ay rumela rek sa fala pele tra gat ru lo kay banna bay su yani bolo ka mani betal la ba ko ay ba ci tra gat ko opata ku wel wale karabolisi yani way siya karabolisi way siya la ka mani tibel long sew re lo kay banna bay su so bolo tele la ka mani tibel long sew rute ana mon na kamo no le bo han le bajwa wana wa pala ma kamo no wa pala ma kamo no ana bo han le bajwa Bolo eta se tu se mor mo po se ta sino na te. No to es vitamin. No to. We are son United.
itase kuse bolo mane itase kuse bolo sibona o fili bolo monu sangana ni ngena sibo pomani uche ngo fili bolo uche mane mo sangana ni chena tato tito uche ngo fili bolo le na uche ngo fili bolo mo sangana ni chebel lo mo sewu sibona ba ba tengo fili bolo Wetwala la kamane tato msito. Pacho bi de kamane, atay del bota. Anna bana babu ya sono. Ami sa bolo kamar bolo na bolo lo lo ya sey. Yan ma ketlo ba khalo ta ma. Aba sa kamane a we. Melo bolo ko ti. De lo ko ti bolo na kamane na de karra bolo ti. Ula musheba. Araj mun ne le ta na mo nu ma le wona ting. Ibatwane ay bona kamane. Kana ne lo kompi. Ara kan tek sa de rom mana sal ti na so bay ta ita to sa ilu hukum chapter ma chapter le to sa kama ne pe chati le to sa kama ne pe chati le to sa kama ne kuna he pe chati le to sa kama ne pe chati ba sa pa wer na ba ta kama ka ru je chini kami ta bora kama ne kana na ba ko kama le ka ko kama ne ba lo ara bay len te arban au arban bodena ya kaman ka belele tari ba fala kaman ay beje o ba mi sabo lo bodo ka ba ko gamani ba lo lo ay sura kaman ba lo lo ote vela ti le gante ote vela ti le gante ona ro puta ke la ra sa ra ay am ti ba kaman a ba mi ti ba kaman ta ra ni ba u di sa ra a ala indi le munna ba mo fel mo le mona rubani uti ba na ba ti je ta ke ba ta ke wala wala list yo mona kamane ane ba sura kamane aba ne ba sura kamane ba mo fel mo le bana usi pal mo le usi pal mo le mona usi pal mo le mona ra e ba usi pal mo le mona bolo yo na ita se kuse e ta se kuse bolo ke namu sangna de elinya na rele buile pasala rele bile pasala kiera amo ti de pesane mona ki chebane kelka kala ngone bodi bamo pom pamane ite ba pom pu ahoro ai la tal mole ola ke ko ti kamare balo loro ai sura bola ne kamare temba ri like ti prokwan yama tala kamane kan loro mala prokwan kamane ka balo maduta yama tala kamane kan sendetya Okem kamane arbona yan maketul melkal tu para uja kamane samahane wailon la kamane murudi samahane chal maketul melkal jol kamane au am khabam na pas kamane balol jol okem bolay sare pili yele na kamane bolu ye musangana ne thatori bolu balol jol sawo po samane o sawo po doti ni mudi le banna musangane no kabelo majuta o te le mudi le kabelo majuta bolay to se mo mo po sa jakinati eta se kusa ibona ha fil bolo monu ibohan le bazwa le bohan le bazwa ute nga fil bolo danna pawhir yana kamane pawhir yana banna kamane ode to sabolo monna ami sabolo tele le bolo jani dimi bata peso kamane wain ka kamane ndani disa jane wata we cheta cheta bolo kamane cheta la jadi ule ngoga mra baka monna baka man tebel lo musu kan nga ko rumal la pro kwa na re we pa mun nan wa ba kamane ya ta ta ke na kamuna kom ko ba la we tan ba ta la nga jol ay fi ta han ta ka ba ni karab jan bola ne kan na ba ko zo le le tan o le kan na ba ko wa ke na ka ba ma ya re bo ne ba la lo ay sura kamane de le le kala pro kana le ko han ba ba e bi lo na mo sang na ta pa le tim mona ona le mo sang na ta pa le tim mona ka na ni mo le ke ma kara mo le ke ma kara ke na ta pa le tim mona ha fi mo la ha fi le sir pari ke se ba mar ba How feel is tikari kese parmal bala How feel is tikari kese parmal bala Arad bone Bana bati se putai den ba tabale te Ba tabale te bana bati se putai den ore ba tabamu tuse Ya bona poko emal na swata bana ko ko la mana ki sebe na irba ukai ko ko na emal la sa ta kay bona kay ko ko talante illi sat to tolana ki sebi illi sat to tolana mal
Bon, il t'a fait tout seul.

kombi e bile a senya ka wae theta oe fatlhe mo bapodile e tlele le tlolo a mitsa bola ka maleta mba o e rongelela pelekwana embala o jalo a re rwala ka dikwa ka mane ka fao ao ana ba ileng teng bona ya re baketela ba lwanela ka mane ana ba ileng teng a kgaoletse ka mane e tlhakamana tselo tamba bodile ba mitsa bola ka mane ile mosannane gato dikolo ana ba ileng teng bola a mitsa ka mane kalao ya tshola bola ka mane ka morao ebile o elekela pelekwana ke mosangana me sato mokito o thauwa phoso ka mane o thauwa phoso ka mane e tla tosa ka mane ka morago ke monae moketsi letlhole le tlona lengwe ka morago e tla e tosa monae moketsi ga o letho epitami ga o letho kua sono e tla se e tosa bolo mane o poso e tsetseng mo nateng e tla se e tosa bolo mane mo poso e tsetseng mo nateng jaane amitsa boletelele ka mane bolo jaane o dule bane bane ka soka mane leleka ka soka mane bala jalo ya tshola bolo ka morakala ga e lekela bare malebala mane ise ka soka mane ka rabole sie embalolo tsawa phoso tsawa pala mana monna ka bolo ka bolo tsie o tse ka pala ba bana ba mana ka bolo tsie bolo e ka tso sa mona mo tsaita di tsona teng e ka tso sa mona mo tsaita di tsona teng e ka tse tso se bolo e ka tse tso se bolo timelo le tswane ora ja ne o di mo batla mana ka tswa ka mana a le ka ka mana pala lo lo o tse tso sa lu a ipilaetsa ka mane moruti ka mahane ba ipilaetsa ka mane moruti ka mahane o ka second thard ba ipilaetsa ka mane moruti ka mahane o second thard e tla se tsosa e lehu e tla se tsosa bolo e tla se tsosa bolo ka mane e tla se tsosa bolo anna ba hore ana ka mane ka dule tini ba mme ba tedela ka mane ba lo ba tiba ka bane ai tiba bola ka mane bile ai lwanela ka mane ba lo ana ba ile nteng ke bole ka nanya ba go tika mane a go rota ka mane tamba ba hana ka proga mane ba hana ka mane ba ke lwanne bole ka jepte ni ka mane mna himbe ke o lwanne ka khaulane o lwanne ka khaulane mla mona wa tebe ba wa tsani tetella ke mpa ka mane ke le bo hanne ba join ba lo ba ka tsama ke la go lwanne ka nna ba go rona ka mane balalo balo ke tla pholle ti bolo ka mane ke bolo e tlang ka ntle ka tsa ka go dira le ka ka bana la ba ha o le tho sa patena sa FC Summit ha o le tho sa patena sa bua so e ta se to sa bolo o ke tsamba bolo banna dallo mo seu ka no sa bidai ke bolo ka ana ba ileng teng ba re bona ba tlaetsang kore ai famisa gantle ka mane na re bata tlae kane ko maga lelekule jaane ka mane balao ba batla ba motšhela bo re re bone jaane bolo ka mane a otšhela bolo tshela jaane itšhelang kante ka kwana ke mosanganane thato wa dikolo otšhela bolo itšhelang kante ka kwana eso jaane o batla o e tosa bolo ka mane e le goal kick o batla o e tosa e le goal kick bolo are re utlwa o rena e be ka mane ke saba ya ka mono ke bone mona saba sente bisa e hao ka mono ya gore e ditabeng tsa tane tsa simitse mane tsa metsitse masome mararo o tlo bue ngwana mme mono a gore re ya gona teng ke le ka o sheba mona rena e be go jolo ga kae re jaane e ya matelo gantle ka mane wa ka mane re bone ka mane ka lefele le tsone o teng ka mane ke mosangena le tume ba mo diya ka mane tumelo ba mo diya ka mane tumelo le tswao moroka ba modile tumelo le tswao e tla tsosa bolo e tla se tsosa bolo boke di sita ya mona a fili bolo bolo e tla se tsosa mane e tla se tsosa bolo ke bona mosangana ne e leng yona tebelelo moseu ke bona tebelelo moseu ke bona tebelelo moseu ke yena ya teng o fele bolo ya morago sa pheleu ulong ka maatla ya morago sa pheleu ulong ka maatla jaane bosebile ka mana tsamisa bolo ka mane balao jalo gantle ka mane.

Ba tu sais peut-être qu'il est pas capable de faire.

qua phá màu ra 2.9 đi. Ở đây 2.9 đi. Ở đây 2.9 đi. Ở đây 2.9 đi. Cũng sang đây này. Ở đây ta sẽ cố sắp bắt vào cái tên. Ta mới sắp lên Rambo, jane ngil bay fami sem mari ya kama ka tel jar on na ba ta ci odira imbalo lol and kama ni mutta fa ko kama ni utte lam lo kama ni mutta kama ni utta ka lo kama ni mutta kama ni jane fu mana kama ni ke ci ta ci ta jar on da ko lam balo lol ya mu fula balo jan ko le tulang kan te e ta ci ba ko re nan le ka pri mala le bala e ta ci ba ko re le ka pri mala le bala e ta ci ba ko re le ka pri mala ba pri te le ka mar ko jan ke ba ta ba ko ba abai le ka kama ko lol ara bay jante aw ate ay ta posena ya hay sale tamane mun ay mbete ci aw da fero mu ci ci le fera ene le tata from behind ay na say ci jante ni le kam rata baga na say ci jante ni kam rata baga pana ya ne ci bala kam ci tedal lo ara bay jante kan ko trawe ko ci ramane ko tedal ni ya no way ko la kam ci tedal lo ko won ka walaw na la ko ko la gasso ka mana temba e da man man ba ko ci law temba temba jan way pel e to la ka ben sa la jan ba na tla ben o ba ta ne kan ma ka ben ni ba la wala na bay lente ay xale ka ma ka ba ay ko la la re ci la kan temba jan ta ka la ko la ka ma kan ko ci law na ma na temba temba jan o ba ci ba ka ma ba ta ko ci la ma ko ni on ka ba la jan ru na la pri ko ay ko la ba la ka ma ni ay ru na la kan ta ka ko na ba kan ta ko sa de lo Rumella kan tika kwana sagrani kibo kuman itali no to sa pasina sa pila ini akti sabu ini sa pasina sa yaswa ita se to bolo jare ni ko sita kamane kam ba ka la ko ka ba ba ai sula kamane kam la ko ti bel a wa ti la ba ti la bo rban na ba tay tam jare ba ti la man bar bar ba gole bo bi tamane aw uta bala ka bungu tamaru ko taru ka taru ya ka manu ko uta manu mo be jeter ka man ay mana ka man unda bala ni kala ko en bo na ka man ode e musile banna e musile mo sangane no so mo le to aw al sabile be tilu bala ar ro na kala ka man ka le tiyan o wata tra ka na ka mo yesu be lan la ro na la mahalamun ki bo ko man e pele le tiyan ya ma tala bala ka man o jenga mari ma haaw haaw jan ma dama ko jela bo mi dara daga ka be wala jala ma tan daga ay ru mala bi ko bon wala ne kan na ba ko ta ma ne pat ko ka ma ta ni ka ba u ti lo wayi ay nga ka ma ni ta ni ka ba e bi la singi na ko ta ka ma ga be le le ko ma ka ya ma tala wala ka ma ni ma la wol ba mu ti na pa wala ka ma ni ya la lu yon jan ba mu di ya ka ma ni ba mu di ya ka ma ni som bo Abri ya sompo de taw ata ita to sabola mane ko to se tati mana tin ana hembe ke ita ta to saka mane ana hembe ke ita to saka mane ana hembe ke ita to saka mane pam jabule te de ko lan ki be bata bata ko mane bala ni de ni bu bin tamane ruban na bata jangal de yaar ka malu mar la ka man bala Dani, pula bacaan dalam serangan tahu tu. Aku selalu hukum. Udah aku selalu hukum. Udah aku selalu hukum. Atau mahu tegak bawa sabar macam bawa baik kau jadi hukum. Obana sih apa petakan apa lah cabol. Obana pas apa petakan apa lah cabol. Kalau kita setuju saya ona. Kita setuju cabol. Ami ja bolé télé la kamana mo kan ka kamana man ko la télé ka ko kamana itu sel. Ok ay posa ilé bolo. Ok bolo ay posa ilé bolo.

ce ballon a été poussé, le goal kick. Il a été poussé, ballon comme un gars. Le Bohan, le Bagua. Le Bagua, le Bagua, le Bagua, le Bagua, le Bagua, le Bagua, le Bagua, le Bagua, le Bagua, le Bagua, le Bagua, le Bagua, le Bagua, le Bagua, le Bagua, le Bagua, le Bagua, le Bagua, le Bagua, le Bagua, le Bagua, le Bagua, le Bagua, le Bagua, le Intele ko lebo beng o tem ka mani pimelo awlo golo wa hana ka mani ruddi ka mani ha hana ka mani ruddi ka mani e ida gante ida te ji ko golo ka mani ke tem pa pori o su golo ka mani tem ba o kira wera tem ba am ja golo ka mani balaw do anda baba ha bayo ka mani a ko golo ka mani ka taw e bi le bayi dikla ka ya matelo golo ka mani ye mo tanana ne mo le te pakara Agatella, I'm going to come on. I don't want to come on. I'm going to come on. What about it? What about it? What about it? What about it? What about it? What about it? What about it? What about it? What about it? What about it? What about it? What about it? What about it? What about it? What about it? What about it? What about it? What about Ita se iti jo bolo sabo na nile ka ku fir manal bala na yembe te ti chanu bolo bolo ka bolo ka yon ko diawdi mo ka man banna wadde le ko na batay tan ko na he chanu kam jo bolo ka ni ay rola ka man kam raw ita ante bar bar ka ha kam bolo bar ka yembe te ante ka mani chanu bolo mo na kon ko arwe le ka jo ka man kon ko awan te bolo ante ka mani bolo dal nam ka aw Yani bolo kamari kan na babo de ko di kamari bolo ko di su tan hu ara bai ta ta pe te mutabe ti sa tu ma khate an bai ta ta pe te mutabe ti sa tu ma khate imme di mi to de sa ti uwa ma ne ta o nyane ya be koko imme di sa ti uwa ta o nyane ya be koko imme di pera e sa ti uwa ma ne ta o nyame koko Auleto FC Summit Auleto Duaso Rebo Ami ta bola kamani ona boy dem bola kamani ka ami ketta lay ci tele ko le ci ma bola ya ma ta bola Den kamani wada tra ka na kamani ta bola kamani ami ta bola kamani da ma na yebbe ci wala ka jepte na yebbe ci jama fami ta bola kamani bona usena babu na ka ka bala ta bolo jan ba ka ba ti holo bala bale o tem kam ro kam na cham ba bodi de e jan ri ba ta ba na to ba ta ta man man mal ba ri ba na ba ta tam de jan ba ti ka bala ti ka am ke ba ru mal ba o tem kam ro kam na e ba mona e jan wi ti ka bala ba e ba la ro o jan ka ma ya ma ta ro kam na ya ma ta ro bala kam na im bala ro lo me ke ti ti ta kam na ya ko ra bala kam na ba bo na ba ba ta tam de Utim kamal kabon ko Allah tabere Allah tabere Allah tabara wa taala ya mate paten paten ni e pale ko dalam ko ni wa tabo ko ni dile e kala zalo lor tinno to ya kono tinno to fc summit e kam ko he bien da tenda tenna e kam ko flem bien da tenda tenna aga chaba mana kada dito na ay ike igle igle awna kar ke te mona ibe to to na bien te karolo ma puta ula asa ke bo thejan ula asa karabo pito ula asa yo ke ma kana ni kana ru le bile masala yo ke ma kana ni nyana ka belo ama ha ni namoro ya bu ka ka te la ri manu na ke ma ngana mo ya ko ru bom ke na ya ke ni imbalo lol pito dibile taro ka su bin tra sa dia so ara ta bala sabin sa ek samit awa bala ka ke to dibi de teng e ka bi mo follow ila sa ka mo

gatwane ntali tshaba gali gawe ke mo nao tamba rubana ke ko jo ga je ke mo no ora ile tra mo maderi batwane rugby habata habata batwane rugby batse sa pa di tsena mona ora han di bola taba ona pa tsaka ora ile tra ora ile udi mo fara udi udi udi iPhone apo dine anna arbone eti sabi ara ara bone bulo ra musangana ni ana hata mustiko iPhone a eh arbone na ina kaita sibak bane kamane kala kai sibuma ta kamane kala kombi anane lokon di we shebi daga mane ya uwa na amma ai ba kana kona uri ira ta ga mona sati ba nur ai ko na inda wice di tore ona lego dai ti ba we ti ni le sati ba ne ka mane kana ne lokon di ya ta ga mona ka rai ko anane lo wice di te masangana na elenya na ta musito maro ke tura sa ko mutita ka mona ka kaule le tsiadi ke tlang ke mata ka mo tsia tsare ka a sa gore le nala ala ala tsale ka ke tlang ke mata ka mo le ya ya ka mo ya u la u pita kwa ka teng la re u ita ka teng aw a eng ta tamani arre bone alo raha ya ka tela pene ka bona ba ka mo tsa no balo ra kana le bona yo ketela oya tangana ni meke kita ulo ra mara le polosa meke si mara aga e fosa kala o pedidi ya wona amshaba wara kamane kumalatine di taro sa pasata plasona aga ile kana la bona tenne ba ko rije se karo ba ko tshe pe bana ba aile araile te ha tenne ba ko rije se karo alo ra ya bona o ketela bana ba fc summit ar bona captain mai captain ke bo pomane ke ana ya taba bolo sa ka pa ari chaman te tente ha ga esposa pela rimone ke abira ho tente aga e bona kala apa tse tsa tsa tsa ya o tse tsa e ale filane la tswanye eto e ale filane la tswanye eto a fela ho ka isa la boso e re bone ke tswa ne ka nna lo o se ntwa ra ga di ba a ko a ke bo pomane Wee sitte ka kai kamani ka lefte mustatiba Wee sitte ka lefte mustatiba kamani ka boki se mustatiba ne tsaya ka bo ho hola ba tsiba tsiba ka lefte a ba tsho le nala ba nala tsel bye Wee sitte ho raga te e ana wee sitte ho raga te ne o di tsila le ile ka bo ho tsibile kana ne e le filane la tswanye tswa molefe a para ulora ulora ala fulane la twanye to male ala fulane la twanye to tane yawon ara ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ae potisa ka tsoma mo le tsoma tsara arare bone o hau potise mo hau potise ulo raha mo hau potise ulo raha ulo raha mo hau potise

0: Bale.
1: Hello. Yes, Bale.
0: Where are you?
1: Chapuran, Bale.
0: Eh, I just wanna go to Bale. I'm going to go to Hodi Mubu.
1: Ah, I'm going to go to the house. Am zamani ina le ntla ile nwe ke go na o ba mana me dile mela ba tle thola mo kukumana ka pa na penele empa ka le sono lo e bi e sa ite hantle o duma mola ona wa SPB so ena e ba tsangana bana ba zamani ba yentseng mme ke bontsha gore e tse papa di ha ikala ina le motho tso le mong mo zamani ile ya sa ya tswa e fatola dile mela ka mathama holo ka magetlo a mabedi empa ba tsotsa ba dintla ya ba ha itlwa mo na ba itlwa dilemela a fika a sa bantsa ka mane a tsha ga tswa na la sine ka go bitlala ga gale ga ne te di santsa ri ngangane ele thu dilemela wa nem zamane le ha ba ba di santsa ile mo na tka tle ke tenge o go tle bona he ba le hore na ibe ka mo ga metsotso ele shome o tlwa ona jwale na ibe go tla bo sina pedo e tsa itseng dintlhena.

0: Vale. Ee ngwana mme ne ke ka maka metsotso e le shume o tlo o khutlela ho nna ke tle bona na ebe o tla bo tsena diphetogo empa he ka pa nga saka gepele o ge o kwala mahala o no go tsela shebe na ebe le mela e tsa se betsa jang o le ena e o dumela di mola wa di 18 ya ke bona ke an ba khwatelana a mo re a manna e be ile ka haru ngwana mme ke se ke tsapa lo re sa a o ne tsena three dilemela ke o mo zamane e tsile bana bana ba ka o di ma se saba sa tsua the ba bonala ba tsa tsika ho lona na mme a ba ba tlo bona bana ba mogotong ka letho tsa go dilemela engwe tsa go dilemela engwe mo zamane ke go tsaba le ka mo ga 10 minutes o tlo go tlala ka ho nna ke tsa bona na ba o tla bo tsena dipeto se tsa itseng bana ka bana ba hey ke mo ke twa di ntla ka kwa
1: hobi
0: o mme ngwana mme o mo nate ke a gola ho tsala ka tale pela ka kwa no ke di bobozela ke di die tsane ke re mo mame le sa lwa sa lotho sa ntse a itsela mo no mate
1: tsani ngwana nna e e ba mo sa mo fa le mo no ke tafuta ba ho ene
0: tsanje zwale
1: Se se mase bile metse mmene fela mabedi ga ga le bile o re nyane ya bogago a e khona e hlile ho hobe ka mona ka bambatha mamedi ho hobe ka mona ka bambatha ha eba dilema ya smart pele ka ntla tse tharo a e khona ho hobe bona ba ha e sale re ke tlo tsena fela mona ke thibe kotsi fela mona ke etse tjena.

سمعنا لما تقول بدي فرق غير بدورني يعني يا برار. Nasty never fly away. Hey, mabeli kuhunto ya udibi ya kama ngafaka bogwa. Tokoza muona banna kila bone fela haunu hubo na hala. Ba toba Afrika bogwa. Balma pati lunga di tropo munu. Isile ba pasa matswantle. Raikon matswantle. Ha tsweka aruna haina aruna ya Afrika bogwa. Ba re tatela mesebetsi ba bang ba bona ba tlisitse le botlokotsebe jwalo ka taba ena ya gore ke sebelo dithethefatsi ba tlaleya fela gore icon taba ena ya gore go na le matswantle mohlomong a hlanaganeng yane ya Nigeria go bonagala e le bona batho ba rekisang dithethefatsi haholo ka gare go Gauteng, mme ba gapile le meago e meng ga ona Gauteng mono mo go etsalang ditlolo tse mpe tsa molao tse kang tsa thekisetsano ka batho jwalo jwalo le yona taba ena ya go rekisa fela jwalo dithethefatsi. Ba re matswantle ha tswe nageng ena ya rona ya Afrika Borwa. Ke la bone fela he ga ka mane ka Thokoza ehlile batletse mapatlelong mona ba re icon taba ena e lokela gore emelwe ka maoto ke mmuso wa Afrika Borwa. Matswantle ha tswe ka rona ha ena ya rona ya Afrika Borwa. Le Durban mane go ntse go ya go dubega, go ntse go ya go dubega. Hona wa haisa le ka mane ka Durban.

Ha le ntwa dipakeng tsa naha ya America yona le naha ya ena ya Iran, ho bonahala hore e ka banna phunyeletso e tla ba teng, empa fela jwalo wa bona hore naha se na le dipedi, e nngwe e kgomisetsa e nngwe, e nngwe e kgomisetsa e nngwe, ha hona e batlang hore mohlomong e ikobe hore taba ena ya ntwa e ye moriting. Ha hona naha e batlang ho ikoba ho hang dipakeng tsa naha se na le dipedi. Ho re iphumanang le rona dinaheng tsena tse ding tse potapotileng, kapa dinaheng tsena tsa lefatshe re iphumanang re le tlokotsing ena ya ha e sale ya ditjeho tse bonahalang dintse di phahama letsatsi le letsatsi, ntse di phahama letsatsi le letsatsi. Ke la bonelang leftileng fela ha monghadi Donald Trump a na ile kamane ka ho naheng yane ya China, a lo kopana fela le mopresidente wa naheo ya China Xi Jinping, ba lo bua ditaba tsa bona le maqhama a bona le dinaha tseno tse pedi. Bekeng ena ke ha monghadi Trump.

tsama fela ya a gotlela na henya ha bo ya America ke ha re bona na ha mo president wa na ha ya ni ya Russia le na eleng Vladimir Putin le na a chakela ka mon kana henyeno ya China ele taba yona yeno ya lo ke sa maqhama a dine hatna tse pedi kgwebong le ntlafatsong ya moruo jalo jalo ka o fapakana e be taba tse bana president tsena tse pedi ha ntse di ya fela jwalo naheng eo ya China di tla re tswalla namane e tshehadi na. Amadi re ke tlo tsena fela ke late bizo go utlwa go na metsotso kena ya leshome he e seng e fetile na go na le diphetho tse etsaetseng ka mane ha dipakeng tsa dilemela le tlhopha sa Mzamani. Mamadi ra gopola tlhopha sa Mzamani se gotletse fela jalo ka he ka gare goloko e ne e kgolo ya Vodacom jale motho wa ipotsa gona banna ga se ntse se paqa maqalong tse banna ga re tlo bona se gotlela B divisioning gape na.

0: Zbale.
1: Zbale Saga.
0: Sure as you.
1: Hey, madam, football, soccer, bolo ya maoto, papadi ya bolo ya maoto. Bana jilijilo bitsa ka ka mekhaselo yotse. Madam, me ke half time hona jwale. Ne ele half time tsena ne ke ke hlokomitse mamadi ya Salma sa so tore. Khile mo ke ga gwana nna lohe. Ele mo ne ntse le 3 dilemela ele 1 mzamani empa he ha jwale. Ntse di le ntse di mase ke feke ntse di mane ke nke. Ke 3 mzamani 3 ma dilemela. Me ke half time hona jwale. Ke bontsha mamadi hore dintlha tsa mzamani di kene ka nako ya metsotso e mmedi e leng ho tloha ho 43 minutes ho ya ho 45 minutes e ne le ha ba sa ba dintlha tseno tse pedi tsentse go balekanye dintlha e be ke 33 ho fitlhela ha jale, mme re bua tse di ile ge futsong ngwana mme se re tla bona karolonyane ya bobedi ya papadi metsotsong e lesome e kadile gona ebe mohlomongwe o tla tle go etsa etsagale jang nna ebe o tla bona diphetogo ka nako o tshwara ka nna yane.
0: Ke tlo sia le khatile ka snate ka kwano. Na ke a pshemo wa ke tsatsi.
1: A ba nna e tsai ba la ka sa thebola ka kwano ngwana mme. O tla bolella anti nanti mono he hore o tla ba santsa a ngokela he antsa ntshwara jalo ka interval tsa 10 minutes.
0: Aha.
1: Sho sho ba le.
0: O ka mo ga ba mpata khomo ja di bantsi.
1: Khomo ja di bantsi ngwana mme go e mathakala ka pothe thabeng. O mona tu bona bona wa isa le ke mokete wa di ntsha ka kwano.
0: Tsa tsela tse pele wa ge futso.
1: Ka nnete zwale. Itse ho ya lo mana me ho mona tu bona bona wa isa le ka kwano. Ho mo e matha ka e ja di bantsi. Ha di go yona e matha ka la ka pothabeng. E le re ntse a ka nnete. Ho mona tu ka tsela e ke di.
0: Fela taba e sebale ga e re bolo ya rona ka rona ga e ntse e batla e ntlafala ga e ba se re atla ya go tlhaba dintlha tse ngata ga kalo ka nakwana e go tshwane ya masome a mane a metsemetlhano.
1: Ganyane taba ena ya re ruta ngwana mme le wena mmamedi wa Salma sa Lesotho etlile go ntse re bona phetogo le ntlafalo papading ya bolo ya maoto ga e ba ka gara 45 minutes o atlaya gore go tlhabiwa dintlha tse tsheletseng. Ke taba yane e re llang ka yona ka mehla ya strike rate ya go tlhopha dintlha menyetleng e creatiweng e le go ga e baneng ditlhopha tsena di iqeteletse di atlaile go tlhopha dintlha tse tsheletseng ka nako ena ya 45 minutes e le go strike rate re tlagae se batla se le setle agolo. Ke ya sebale.
0: Sebale o sane magalagang a kry-a nako mang?
1: Ke kopa go ke tla ke netefatse ngwana mme o bana ke go bona le ona jale ntho di iqeteletse di fetoga tsa dinako. Jale o tlo fumana gore ka nnete le ga nka kabe ya nako itseng nako nngwe ke tseketeletse ke fosisa momamedi e le gobane ba ikarabelelang ba ka etsa diphetogo jale e ka kgona re tle re emele ba etse qeto ya gore na magaolagang a tla tlale ka nako e feng e be e le gona ge nka tlayang gore e be nka fana ka ntsha e tlhakileng. Ke ya sebale.
0: A ko lebo ya sebale o tla bo se o kopane senate.
1: Ke a lebo ya sebale o tla bo se o mo tlhokomedisa ngwana mme. Danko.
0: Sharpa buti.
1: Sosho.
0: Mabedi nna ke a tswa ka kwano senate santse a le teng ka mona.

0: Hey, batho ba tswile ka dikanta ka go fapa kana ba batla go shebella papadi ena dipakeng tsa Orlando Pirates le Obid College. Ba re Mokgwane Serame e be man of the match hape tsatsing lena papading ena ba bang e le hore ka bokhutshwane fela ba re a thibe Pirates ka ditsela tsohle hore se ka ba ya koga.
1: A sebetse ka
0: A se ne ga
1: thata.
0: thata bona ba e sa lore.
1: Hobane batho ba tla go bona ba sa ja mantsibuye
0: ba be tshileng ka makoloi.
1: Ba be ya makoloi.
0: Ba be ile
1: mapaneng.
0: makoloi paneng. Ba be ile makoloi paneng. Ba bang ba sebete sena sa hae sa le sa lutla tau ka lipstick bona ba be ile ba sa di ba bona paneng. Wa ke ba sa ga mosadi ya ka ha o bipika ja Pirates.
1: Molata
0: o batla ka mosadi ae bona na le banna ba sebete lefatshe mpona a kona o tobatla ka mosadi bolong ya maoto e tetela mo yona e ratang ebe o batla ka mosadi o na le banna ba sebete sena sa hae sa Hai, nna ke phuta ka me Hassan. Ke bona na ke tsa bang. Ba bali dia fella ka jenu lena. Dia fella ka jenu lena. Mama di hubile mna to o bana wena o tla reng ya ne a pelo fihla mona. Ha ke tsa jenu lena ha ke a thamalla. Ha ke dira yana ke a thamalla.
1: Sna pe.
0: Ke a thamalla ka tla o shebella. Papa di ena ya pharetse na rona ha ile hantle tla fella jwang. Ha le ka mane ka la liga ding. Olan la Spain la le papa tsena di fela tsa tsatsi la la o se sane Barcelona yona se nkile ntho yona e tsa maile
1: e je yere
0: e nkile mohope wa yona e tsa maile Barcelona
1: ha ke taba tsa mona te tsa di papadi o tsa ba ba mbona ba hlonane
0: ha le la me mo do si ta lo ja fe ha go wa ja mona go tana e dula tlotlotlo mona e sita o theong
1: e mo dula mo
0: ke pelo e bohloko.

fela le metso e mehlano le skoto fela hantle ka mara hora ena ya boraro. Batsamamedi ba Selma sa Sotho sehlopha sena sa maveki solo re se mametse ha ntse re hola. Sa nkela yona ya khwela pina e ileng ya ntshwa ka selemo sa 2005 mena ka bapheta hape mona bo ba reng fela uhu o khona ma fela le uhu ena ile ya tswa ka selemo sa 2013 le dula batho nnete sebele Hona jwale ba re hodisi. Ke sona ha ntso di mamela mamedi sa masa soto o hopola ho kae.

0: leshumele metse sipileng fela le skoto hantle ga re libile mane horeng ya bone mohaleng kwa nomamedi ya selema sa sotho hlaki sentse ke na le ena Bizo o tlotla a re ba se hlohlolong fela gore na e ka ba dintse di tsamaya jang ka mo Bizo o hantle
1: ke mnate se ya wena
0: a ke monate nate
1: yebo
0: a ko fe momedi wa selema sa sotho gore na e ka ba o bona dintse di bapala jang ka mono ha ile mona ba se ba khuta half time njena.
1: Ha go le bohe amtimanti mmamedi ya selema sa sotho ke bole ke go madime hape mo mmametseng le ho nna teng thapa menya ka jeno a ha jale dintla dintse di eme ho tse thago se tlhopha ka seng ka mantswe mang ke bolela hore ke 3 dilimela ke 3 tlhopha sena sa mzamane mme ke bontsha hore ka go lo nyela bobedi ya papadi se tlhopha sa dilimela se hlotse ke monyetla e meraro e ne e batla e tutubetse athe e tlhopha sa mzamane sona o fitlhela jale se santsa se hlotse ke monyetla o le mongwe kageng le ona o ne o batla o tutubetse ke tla ke itse gape kgaitsedi ya ka go morati le mothaseng wa dipapadi gore papadi yone ka gone ke papadi e monnate ka tsela e kgethegileng ena ya ditlhopha tsena tse pedi gobane e tlile di latana ka gotlhegotlhe mme ke rata bontsha pelane ke bua le mokwatle gore he ke bonala ke tshenyetshenyeile ke setlhopha sena sa mzamane gobane mzamane e qeta kena ka ga Premier League empa re bona e se e tla e lelekisa dintlha tse tharo ka go fela bane modilimela e le a tlha e saba dintlha tse tharo mme e tlile e lelekisa ya ba qetelletse e lekang tse dintlha e le go ona sentse o ruta mokwetlisi wa setlhopha sena sa mzamane le mongadi shus moshodi mogotu gore a tle a sebeletse gore a matlafatse setlhopha sa gae empa e kgaitsedi ya motho ke tla boetse ko goa gape mane nako e papadi e felang ke tla o tshwara ka nngane wena o dula ke le mesa mofane mono ebe o tla bose o tla ka go nna ka kwane ge gatsedi yaka
0: ke lebotlhe Bizo
1: tango sori
0: tango
1: amona.

0: Shaa.
1: Khana le mesotho ya le shimele metso e tsheletse mfela ma media sa masotho re ya re le bilemane horeng ya bone ene le ena bizo a o be se hlohlolo rena e ka bantse di bapala jang ka mono e tla ka mora gore papa di fele re tla boela re mogotlisetsa hape mona a tlo bolella rena e ka ba jwale di feleletse ka sla ya mofuto jo empa ho santsane ho le tsena re ne re nke mmino re ja mmino re nke le hlaso fela ka dipina tsa monate tsa pejana tse long hore bana ba morao tsena ba batla ba saditsebe e bile ba ka o makalla hampe e re ha o mametse mono go tsa papine e monate eng hopotsa ke saya kae kae ba ga o no mamela mmino ona o tje o tlo ba sa utlwisisi mpa wena o utlwisisa re konkele fela Oliver Mduguze a re newia.

metsotso e leshome le metso e mene fela hantle ka mora hora ena ya bona. Tswa go nketse sehlopha sa Dalam Key. Tswa sehlopha sa banana ba ileng ba bina hantle bo mme bo ausi ba batlang ba sebatile. Ba itjwetsa hore mmino e tlotla e ba dijo tsa rona sa moya. Se tlang ho amohela mmino ona le sona ditlo utlwa thabo le monyaka. Morenyane ya bohlano ke tla le beha kgutlo ya bekeng ka mokgahlelo wa bobedi wa mmino wa ho kgawa masela. Ka kgakgatha jwalo fihlela mane horeng ya botshelela.

be fela metsotsong ya 20 le metso o le mong fela le sekoto hantle ka mora hora ena ya bone. Mohlankana a makalo ka Vuzi Mahlasela fela Sila Mabele. Ana ka ba ditaba tseo di sa le teng ha jwale. Pina ena ya hae o ile a e ntsha ka selemo sane sa 1997 ka letsatsi la 12 kgweding ya September. Ke mohlankana wa mane naheng ya Afrika Borwa. Kgorenyane ya bohlano mamedi ya selemo sa Sotho hle ke tla lebeya kgutlo lena la la re di lata mabotsela dumelele hle ke tle ko adime jo mafela a re fela shebeleza mabotsebileng haholo ba tla o bolella hore ba mo bone dialemoyeng ponong a etsa ka mokgwa a tummeng ka teng gobane nnete sebele e ne e le ntate ya nang le boswasi a tummeng ka boswasi.

monate na ko le yona ya dumela ka ba ho kae tsonya na ma shema ma bedi le metso e me ga go le skoto fela hantle ka mara ho ga ya bohlano le se go di medise hape ma medi wa salma sa so tshole sa tsile na la mo kobela ka hlelo ngwana wa bobedi ka hlelo ngwana wa lena no la o gawa masela ke bua ka mehla le ka matsatsi o hleke go ona mmino mmino ba tla ngwe ikgethile ha o mamelo ke man le mang le mbona ba o tsiba ba le nako Selela ke tla le be khutlo teng. Selela le nna ma medi wa Salma sa so tlo tla re

0: ngwana a di se magetsa ga mmoyetsi. Hey ke a baetsa go nna ke sa ha mitsi.
1: Ke go baetsa se handle ka magethe o sa tisi mmelo wa ha o etsa fa hanyanyana fa o.
0: Ha nna yo ma ha se hela ha o dira o tsela.
1: Ai ai.
0: I'm going to go to the house.
1: I'm going to go to the house.

0: kwanana mo na go wena o ntse le sekolo
1: eh
0: e kwena eno o sole masinoto sole le le kopana ga le lona ha o sole masinoto mo a la bolong fante
1: e ba na ba tla di le fing hai
0: o
1: mo tla ke hai
0: mhm ya la te ba o
1: tsela ka mpo ya bo e ne nje le hona ka le sutho ka mo
0: yena ene le wa le sutho
1: eh
0: a tloa mona ile tsara la le sutho
1: eh
0: oh ke bana be ntse le fumana pentshele ya bona le hana jwa ka bo yena ba sa ofa
1: ha re sa yo na se fumana go na a botlhe
0: empa ya ndate muholo ni tshanetse be ntse e fumana ha ba ha ba ola ya busuleng
1: eh ola ya busuleng
0: heli a khutla le yena bosweding o la ya gotlo ba ba bang ke bana ba othong ba ne ba tebe ka sekepe nene yena o na gotle
1: bona se bona ba tebe ka sekepe yena o na gotle
0: ba o hutho o no e tsalang ba sekepe gantle ga utlwa nalane e reng ka nako
1: ga tho se tebile ka bona
0: ba le go kae
1: lewatle
0: ba se ba gotla kapo e le gona ba ya
1: e le gona ba ya
0: kanet
1: eh
0: jere hono nala ba sotho mo
1: eh e ke la ba ho tsene le bona ba ba mo me wa butile ha kwe ha nso
0: mhm abutile ha kwe ga ntse ne le wa hana ene kwa botlhabothe
1: wa botlhabothe wa
0: mhm o ka ba la ba mo ba ho polang ba ene ba le ke pense bana bana la botira ha go ntlele wa ha ime
1: ntlele ya botira ha go tla le letse
0: e tsala nntse ba le teng kana go e bo ba tseba
1: e be ba tseba
0: mhm jale o sole masinoto sekolo motho yo wa o sa tle le fi le kopana ba
1: ka hona go ba mo tsimo le mo bana ba ha ba tle le sutu ha le sutu
0: eh
1: ba le bana le nako ya ho ba e malapi
0: mhm
1: ke le a para bo le hona ha tsa
0: mhm
1: ya le ke ne ke dula hona ha tsa
0: ha ma
1: ha ntate mathata nke si
0: ntate mathata le kopana jwa le yena o ba nngwe na o itse motho a botlhabothe
1: ntate mathata moradi ya hae o nyetswe ke kgaitsedi ya ka matsibolo e o thing mputi a bote mputi shikanto
0: ka mona ka chikanto ke a ke tseba lebitso chikanto le mono mehaung ya bona ke a tseba ee ya nkgong
1: kopane ja
0: ya o sa diletsa ka bo hana go bela no itse ne se o ne sa ila diletsa kwa bolong fanteng
1: le tshenya ne se le tsa bolong fanteng
0: le chati le motho wa hao
1: le chati
0: o ka yena na ji
1: ao o na tsoka ha le yena
0: bo yena sa na fete jale o ntse ho pola tsa mahlale chata na o ga ra ke di data khala ga ga o na le motse le kgolo ke ga bua ka ga na o ntse ho pola ba tsa ho chata
1: ah
0: ha sa ho pola ba ei fela o nyale tsuka e ona mo ka pone le nyalo ne le tshwage tsuka a botlhabothe ka pola la tshwagela ona mo a ntate chikanto
1: a ntate chikanto
0: mhm ba botlhabothe la batla jale bana ba ba kae he nkgono
1: ba supile fela ke setse ka le mo ena u shi ke ena fela ke se singae
0: ba ba nga ba sale
1: ke ba shimane ka u fela ba tsiletse ha hona le a mo antsaletse
0: ya re khaitiri ya bona ke ntswaki ke ena ba le mo fela setse
1: ke ena Bel
0: ka bo bana na ga lala dumela ena fela.
1: Ke ena fela e ntsaletse.
0: Ya le ena bugantsa bua ka ga wa ke bo mahlonyeng he he wa e tshwa timo ena.

0: eno ya thetsane le reng ke mangkwane ha o tlo amogene mmona o potela o ya kwana ka gae
1: ka mong ka mangkwane ba le biso
0: ha bae
1: ha bae
0: oh le lo nga e feng fela le galo mo
1: ha o tlo ka mo rena papa ka mo ka reishi shi ha ha ha
0: o fa le ta mo mo hlalla ka o di o tsama ka ga ba le bisi e wa ne ke tswa o ho tho dula ka mono na ne bile ke re ke ya ka mono a the o tla thuketle mona ha thama
1: o ka ngula
0: e ee go la wa thwene ne ne le ntse mokete go ne re bja mokete ne ebile ke me ngotse la wena o ne o sa nnema ee a ga thwene le ntse mokete e ne e tseditswe ka ga thetsane kapa ona
1: mothesane
0: go le jwa
1: monate
0: ee ba o fa dipompo
1: bana ba le bangata ba bina nkgono matebo
0: ditlolo tsona di kae tsa gago ka palo
1: yo ga se dilo re na ba gangbua foto ee gathe le ba bagolo ba banna ba tlo ikutlwa e le nna le ditlolwana le ditlolo
0: o go ntse o na le ba bagolwanyane ba bontate a thetsane mo fela ba sa ba di simba le motsa ha
1: ko bana ba ka
0: e
1: di tsholo tsa ka
0: e
1: e
0: ka nnete
1: e
0: ha no bitse ba ba ka ba supi bana ba hao
1: ba supi ya ga ile ka u fe
0: e
1: ho se se ya ga u shi la thandu
0: jale ha re he o sonyetswe ho sebetsa na nkhono la se ka sebetsa
1: ke yanda ke
0: wa sebetsa kae
1: le ka sebetsa e sa le mani simane ana bole di jaus e ha musis
0: ja o no sebetsa o di ofisi tsa musis mo oh ha house ye
1: ke le lonte
0: aha ka house ye
1: sebetsa wa shi e
0: o no sebetsa ka house ye o bitseng ditso la hae
1: ke mo hatsa mosisi ke ha mosisi
0: mona mo se le palaisi
1: a ke
0: aha ne le lona ba sebetsa mo
1: ke ne le nna motho wa lontiri
0: ne le ba kae batho ba sebetsang ke tshini mo ha mosisi ne le ba kae
1: ba le ba le ba sano ka bo ba lengane
0: ga o ipalelele
1: ba botlhano leno
0: jalo wena o sebetsa ka lontri ke kano kaneng ka o kae
1: gona ka tu
0: ee go e tswang ka mo
1: washi
0: ee a kwana ketso ke gera ke gara kano kaneng ka mono o sebetsa ee
1: washi
0: wa nka le motse kae o mo
1: se tharo
0: go tloa mo ya bago le ba kae heng go
1: ka qhwala
0: bothata e leng
1: letso letso le
0: ya ba le gonyela fela je ka nnete o ntse o itshebeletsa ka mo e ne e se ditoua ka re go a ye wa zotu wa tso wa tso wa ba zotu dwela mbona ao
1: la o le mo
0: eh ao ha chiri tsolo bi se lo nya fela ntso se bile tsa bana papa mo le tsola ho nya
1: bile tsa bana papa
0: kana go motho a ona ntsa le ti o ha ntso se bile tsa ka musisi
1: eh na ntsa le ti
0: ya la tsagisa a ntsa sebetsa mo la Bloemfontein kapo a gona sa le haimo
1: gona sa le haimo na sebetsa ka spa foko tika
0: ka dithuwa majwe e ne le teacher
1: e ne le ba ya mosi
0: o ona sebetsa bosi e le bana ba ka shebang e ba shebang go na ditso tse di tla hlala ka
1: ba ka ta

0: Ee. Jala ha ha o tloela mosebetsi ha ka balagang kana ko.
1: Ha ka ba ba na tsantsa ena tloka hetsa ke.
0: Oh ha ho nyala letso o na sa le si. Okay. Jale ho tloa mono ya ba o sodutse hae.
1: Ha ba ke di hae. Ke motho a bona a le a di sambana, ke a le sabana. Ditlorana. Oh. Ho fihlela ba re se ke sa tsebe le ho pheha. Le ho kgabela le mogo. Le ho kgabela le dinama. Le yo soka pitsa papa. Ho fihlela ke fana hore jwale ke tla shwa, ke tla katla ha mogadi ya ka mo.
0: Ero o no so sena le lekgwagwa fela, o so sena le mokgwa o sebetsa ka lekgwagweng. Ka jareteng ya mego.
1: Ka leso le na le leng ntse ke tseba. E fela nka baka le ruta ho sebetsa jwalo.
0: Ee, yang go. A kere ba ba le kgothaletse ho ikwetlisa le ha se ntse le le baholotseng. Jale kutlwiso e ne ntse le gore motho a o ntse o sebetsa ka lekgwagweng ka mono e ntse le bo bong ba ho ikwetlisa. Ee.
1: Nka baka le ruta ho sebetsa. Ka thata le.
0: Jale wa tseba nna ne ke tlo botsang
1: ee
0: gore na lekunutu ke le feng la gore ebe o phetse nako e telele ga kana ebile o ntse o bangala o ntse o ntšhafetse nna ntse ke bona eka nna ke ntse ke bona eka tse mašome a mabedi gape ntse di tla tse o tlo ditleta nna ebe lekunutu na ke le feng.
1: Se se sa fela me sebetsi mo ha moradi a ka
0: ya ke re ba ya le mo se ba o ntse ngwana ha o sa ha o sa tshwara letho
1: ke ngwana
0: ha o sa tshwara letho
1: ke re le tho
0: e
1: ya na ya le ha sa le ba mo sa he go ho tlo ba te ba e so wa itugi
0: ba sa o jetsa bona ke ba o ka
1: ha
0: ba o jetsa lo go tlo bua ka radio ka je
1: e ka ba ga ngana yana o teng o ngana ka ona a thetsa mmu ke ena ya itse le le se seng go go ba le a ite
0: e ke ena ya ile a jetsa gore mkhono o tlo etsa birthday ya le motselo kgolo ga o mema o ya gathetsa ga se jwale a mema kobetse jwale le nna kolo e nsukodisa a thenyana ka lesono la modimo ke tlale ke tlo
1: fi
0: ne be ke ratile go ya moketeng ke thabile ntse ke sake ke batla go a bona ona go jwang ga le bise
1: le bojete go bile o le mokhanselara
0: ee mang nyeo
1: mme ya ka monaka halesia
0: Oh, mo kansela ga ya mane mo tsengwa le si.
1: Eh.
0: O na le timo.
1: Eh.
0: Tripan.
1: O na le ting. Ke motho a mme.
0: Oh, ke motho a mme a ene ka ntleno ka thetsa.
1: Eh.
0: Eh, tripan ka pokwa ha tsolo yena bana.
1: Ke ho.
0: Eh. Ho le monate.
1: Eh.
0: Sa ho mo le hlabile tse kae he.
1: Ha re ba khaye ka nnete.
0: Ho pheu.
1: Pheu ka nnete.
0: Wa ja ba o tshwara ha monate ba o binela.
1: Ate.
0: Wa ba go gela ke ya ba lo wena tsena tse monate tsentse ge di bua lo wena.
1: Tseng ge di bua ho ba monate. Ha bi ja di tlo re tlo ra se ba di di tlo. Di tlo ba. Di tlo ko ba.
0: Ee, ba ba kae ka palo ba o balla ba ba kae bana ba e je wa neng ke le ka mane ka matswatla ge nka mo go ileng ntse le bana ba hawa ke le bana ba le keishineng ntse le bana ba hao le ha thetsane kwa na ntse le bana ba nkhono matebo ka o fela ene ka nete wa tswa se le wena nkhono a bona
1: e ke ho jwa
0: ha o sana ya sitse
1: e ya shala mo ha tswa shifi le bo rena chifi au ba fala
0: chifi ke ma
1: mo go ke le bisa
0: o we ga tate mo mo go ke
1: e
0: ja

0: tseba le batho bana ba thetsane la ka dula le nna ka masoleng ka mane gale.
1: Hey.
0: E sale PMU e soka e bitswa LDF.
1: Hey.
0: Hey, ke la ka dula ka mono jale batho bana ba thetsane ke ba tseba tseba ka ka bongata tje
1: wa batse
0: ee ke ndina ke tswang go fane ne a thete a lebisa e fumana a thetsana mona e fumana e matswatlageng e fumana e moshwetho ya go ala e suma tsingwana ntse le di
1: ke a go
0: ee hana le banga se boko ba mo ba ba lebisa
1: ke ba tau
0: ke ba tau
1: ee
0: o ee ke a hopola wa ne lebisa la ne le ka mana ka sechobong la ntlo e kgolo ne le beile tau mono o fogang teng gagae ee o bona ga o tla le ngwane o bona e ka ke tau e phelang gantse a teng a ke setshwantsho fela o na tlila bontsha go ke mo taung wena gana o itse kwa bothaboto le boko sefe ntse re sona sa ba taung
1: nna ke le ditebele
0: o le tebele
1: ee ke motho wa kamea
0: o ka thelela
1: motho wa kamea
0: e ya go thelele kutlo
1: ga se be go se thotse
0: le re bala le motho ka nne e hona le ndate molo stomo le ndate meja ndate meja na bi ya wa ke mona le khalong ha thetsane mo e ke ntse le matebela le bona le ka le le bo ka bo bona ke matebela bo bona ke mangwa
1: e
0: o ja mangwa
1: e
0: ke lo go salona le go fela mo motho ka me
1: eh
0: a yo go matebela hona le bo mothimo kholo telele a hola le a odimo le hola maoto le hola matso
1: wa bona ka go ke go letse ba sutu ha bo nne
0: mhm
1: a ke tsebe go bona ba bitsa ba
0: mhm
1: ba ithoka jwa
0: ee ba thelela jwa motho wa thelela ke re wa ee
1: o ka ba thelela jwa
0: mhm jale ya baba o huti wena lo wena ha o thelela o jale empa se sa bata u na zo sona zo wa zo roka ka mo ka mo nyetse
1: ke ntete wa mo ga pedi ke phetho
0: o ke ntete a bina mo holo a du
1: a bina mo holo a du
0: le ba mo ga pedi lo
1: ntete ya mo ga pedi
0: mhm Oh. Ha mkhono na kutlwa ka go tlile nna ke le ha ne ke batlile ho ha ma o feta mona empa ga le ke batla ho fana kwa o phumula.
1: Eh.
0: Eh. O kutlwa ka hona le mo re sile.
1: Mo re sile.
0: Mm.
1: Eh.
0: Ve. Ha tsetsane kwa ba go tsiwa ha o ene le bomang. Ka po se ke re ba go tsiwa ha o ke bomang bo ka buang ka bona. Ba ba jita o na le moeti a sala mo ya ka je
1: ah ba ke bana ba ka ba mo fele ba khoje be ka ba ile ka o fele
0: e re go motse mo no no so sina motho a tshakela mo so tjue a o fele
1: eh a ni ni ke ba tshakela
0: e ya ntona le maqheku mo no hao la la la se ba le motsa hao fela o ntona le maqheku a no
1: ba tshakela
0: e o ke mang o mo hopotseng ana jwa lwa thetsa e ne ba mo tsaya ga tshe le bitsile
1: ke mama tshidiso
0: mm mm mama tshidiso
1: mama tshidiso
0: e yena o le modika ya ha ba go batse
1: ah ke o mo hola nya ne ho mo ga di ya
0: oh mo hola nya ne ho mo ga di ya
1: mm
0: e lo le
1: no ya na tsa le monyane
0: mhm a em khono na kutlwa ka go tlile fela ga re fetela dipapadi le ne le ba palang ha le bolomo ka popo thabothe na go nyalo na ntse le bana o
1: ba pala nete bo
0: ha ntse le bana
1: ee ba pala nete bo
0: mhm le eng hape
1: go le teng ke phetho mphetheng ya baby ba para school le ha e mona e ne re tsene tlo
0: dijo teng ne le ja dijo di feng
1: se phewe
0: o ba o kwa phelana go itilele hakana e ba o nontse o ja dijo tse tshwanang le tse tsana a ke tse tsana tse di tshwanang le go ya teng go ya teng motho nka beke tse thago e se jua ee jalo lona ne le jang ka nako ya lona.

0: reetsa bosimogwane reetsa bo ne bohobe ba go go e le lena
1: e ha ho lo kana kwe
0: reetsa bo meto
1: na ba ba na je ka bo mogadi wa ha o a ditse ba dintho tse tse u yang ka tso
0: ha ho
1: o tsaba o dietsa
0: e ba simogwane
1: e e se tswa ka
0: ka ponyensha
1: e ba ho itswa ba
0: ne pula ga ne pula ga ne pula ke le go to di ga re go pa nya ya lo ka ha u di wa na ka go kwa e ho e i tshe re sa na ma ka pa a ga bi tsan simogwane
1: ja le hona le tomoso
0: e simogwane
1: e tomoso ene le teng ha o etswa bohobo
0: e ya o ga ta nonso o mo sa
1: e to ba bohobe jwa ngo sa lo mo sa ke ke buisa o tla mea bo bele pele
0: a se mo ga di sena ha ga di ko o be ye di kalisa o se mo a tha o be a se mo tha na ga se se mo di na se se ja
1: e tlhama ena o tsu ba jwa
0: e
1: e ya le ke rena e ba bo hobe jwang le empa o sena tomoso
0: bo e u je
1: e ne bo hobe straight u go ke bo hobe ka po tshele empa le se di sala ntse bo hobe o bareng e e ya le ho ja le lwa ka ngona hona hona ho go se mkhwana
0: ka ntse so se ba le se e ga nke mo ho e ga nke ka nama
1: ntle go senggwane ha re bue ka megoo megoo ne le ja megoo ya mofutafe
0: re ne re ya thabeng re le go ga mogoo e le gona masimong mona le dipatlelong le mapatlelong
1: ke mogoo nngwe
0: a mengata
1: papa sane thepe
0: sebisa
1: Sibita, o na lo drinki sibita.
0: Eh.
1: Ke tswa mololo ha e sokwane, ho na lo drinki mololo.
0: Eh.
1: Eh, bo papa sane.
0: Eh.
1: Bo thepe. Ha na ho ingin. Tenani.
0: Eh.
1: Eh. Ya le ba la tla ya helo ga le khutle.
0: O to phe.
1: Ya le ho ya le loka sengwa.
0: Eh.
1: Ine le di jotsa gala.
0: Ye le di jotsa
1: gala. Fela wa bona go di le thusitse wa kwena e o qetile le matsele kgolo le nan le metso.
0: Eh. Fela nna go bona ha se motho. Ke le bona ba tla kula ba kula ba kula se a hloka hala nna. Ha se motho e na e na ke.
1: Go ha o gathatswe ke o kula o.
0: A ke se bona le na ke.
1: Ha tshoma medi ha ke tse nako e fedile ne nka rata o qoka haholo o feta mona le nkgono empa ha re sana nako ke tla boela go kopana hape be ke tlang lo wena na ne le tshwanang ke ne ke na le nkgono ma lebesa nkgono ma tebo lebesa dumedisa ba ma medi wa sa di sa tsa nkgono
0: eh ho tso sarangang ke ba he so ka ga mo so ka tla go pana
1: tangi he mo te ba na mo tau nga motle se ke tswa u bitsa mo tau ba no nyetse ke ba tau e tempa ke le tebe ke a le ba le tebe tangi nkhono

ke fumane mosebetsi. Ha ke fihla fela ke na le motho a sebetsang se ke fihla ke phomola fela ke ja ke qeta ke hlapa ke gwabala. Kgeleke ya ba Thabo e kgolo ka hare ho lelapa la Kwena. Bakgotsi ba ka, ka nnete Kwena e ne go tsofetse haholo ke mosebetsi ona wa Mmutlanyana. Ya ba kgwedi ya fela he ka nnete Kwena ya hla ya tshepahala ya re ha e fumane tjhelete ya yona e lefuwe mane mosebetsing. Ya ba Kwena le yona e lefa Mmutlanyane. He Mmutlanyane le yena ka nnete a qala ho bonahala wa dithopolanyana di teng. Mogonyana e ka go so le teng Mmutlanyane o sa nonnonne he. Le yena a qala hore a je ha monatenyana ha hae mane a lokilokisa he Mmutlanyane. Ka nnete hwa ba monate he. Bakgotsi ba ka ba nako ntse feta dikgwedi ntse di feta he ka nnete ho ntse ho le monate jwalo. Ka tsatsi le leng ya re Mmutlanyana ha ntse a hlwekisa ya ba ke mona mo a kwaolang segoto. Mmutlanyane itse ha a kwaola segoto bakgotsi ba ka. He Mmutlanyane a tsheya a re he. Modimo ha a fe motho ka letsoho. Mmutlanyane bakgotsi ba ka itiela fatshe a ba raloto ko thaba. A fumana mahe a mangata. Mahe ane a 50 a go itseng Kwena e la a behela. Mmutlanyane ke o seng ka a 50 he bakgotsi ba ka. Ya borotsa he. Ya iphela ona ya itjella itjella Mmutlanyane motshegare. Ya ga qeta go ja. Ya ba hlatswa pitse hantle. Hlatswa pitse le dikgeketlana di lahlela hole kwana. Mo Kwena se na le go di bona. Ya ntwe ikgawanela ya kwaela segoto. Ya tswela pele ka mosebetsi ya pheha dijo tse tla jowa mantsiboya ha Kwena a fihla a tswa mosebetsing. Ya ba Kwena mantsiboya ya fihla ao ha ena le mathata bakgotsi ba ka a fihla a kene go tseta tse phahameng. Itirekile qaqabu a fihla a kena ka tlong go tseta tse phahameng. Helang manyo Mmutlanyane ngwanana kae ka wa phileng. Mmutlanyana ba wa mojwetsa a ka nnete dijo ke tseno ka mono ka pitseng ko shebe. Kwena ya ba ya e fihla e kolla ka pitseng qaqabu e fihla e kolla ha e fihla e fumana gore ha e re jo o hadikile sebete tsatsi lena o pheletse ke di ratane. Ya ba neng Kwena bakgotsi ba ka ya tsamaya ya ka kamoreng ha ke go ntsha go tseta tse phameng qaqabu ke sa tlo go laeta tsena. Ke mpe ke tlo dula ha monate ke phodile ke tseba ho ja ha monate a fihla a rola dieta he a rwala tsa di rwalang ha etse bonnolonyana a fihla ya kamane ka moo phelwang ka teng a fihla a ngwatha dijo he bakgotsi ba ka Kwena ya ja. Bakgotsi ba ka ba Kwena e ntse etsa tjena mehlena le mehlena e etsa jwalo e fihla e ja ha e fihla e thabile fela e sa tsebe. Mmutlanyana ya batsatsi e le leng jwale a bona gore maheka e re ha Kwena e qeta ho tloha a bona se le motsheganyana ka bo hora ya leshome le motso o mong. Mmutlanyana a qale le jwale a kwaolole segoto ebe o nka mahe ka nako nngwe a nka a supile a mangata fela bakgotsi ba ka pheha a itjella ha qeta a kwaela segoto a gaoana le lesoto. Kwena mehlena ha a tswa mosebetsing ha a fihla ha ona mohla a kwaololang ka mane ka segotong gore a bone na mahe a haya kae ha a na le motsoto. Bakgotsi ba ka e ba ka tsatsi le leng Kwena a fihla e lapile haholo mohlankong. Itse ha e fihla e lapile bakgotsi ba ka Kwena be se fetela mane segotong. E lo sheba mahe. Itse ha e fihla e kwaolere Kwena he ebe ke mehlalo yang ha ka mo he ebe ke bona hantle segoto se se neng se tletse mahe a 50 kaofela ha o sana mahe ka mo e ka nnete e ne na ke sa ikwa taba kukwe wele se ke sa ukisina ho etsalang he wena Mmutlanyane wa raba me tloa mona ha fihla motsa ho etsetseng ka mo ka segotong. Mmutlanyane a imakatsa segoto ke se entseng jwang mahe a ka kae. Mahe a ka ke yana ha a sa le kaofela a sa gotlhetsa letlase mane. O tseba he bakgotsi ba ka Mmutlanyane o jele mahe go setse a leshome fela godimo a 50. Mmutlanyane a imakatsa a re nna le segoto sena ke qala go bona go se ya kwaoloa ha ke so ka ba ke sekolo ha ke so bone mahe ha ke tsebana o bua kang. Gele Kwena halefa o manya Mmutlanyane o molotsana ke ne ke o tshepa ke nagana gore motho a tshepagalang o tlo ja mahe a ka ka setlhoo ke ntse ke re ke a go rata ke o file mosebetsi gore o tlo sebetsa ga ka mo wena o ja mahe ga ke le siko ke le mosebetsing. Kwena ya halefa itse gwane Mmutlanyane ka masene a naa gae o sa batla go kokobetsa Kwena o sa re he mme gantlentle gore mahe ga wa na le makae helang o re na a na le makae ga o ne o ntse a ja o ne o ntse o sa bale gona o ntse o ja makae. A ra e botlhe a ikgaola go fela Mmutlanyane a re oe e ka re ke o tshepagalela ga ka le mme nna ka nnete o ka tlang ko utlwisa botlhoko

0: mahe o tsebe nna mahe ha ke a je le hwa ja a nhlatsisa ho je mpebe ke a ja nna mahe ha ke a je a nkudisa nka be se ke shwele hobane mahe a nkudisa
1: a ikgaola he mmutlanyana bakgotsi ba ka ho fihlela jwale mohlomong he kwena e lelwa gore e ka naba mohlomong he a se mmutlanyana jwale a mo botsa ho na le batho ba kileng ba kena moo ba ka ba o tšhakela moa ga ke gopole fela ka nako nngwe ga ke tsamaya ke a pompo ke se ke butse ke bo ditlholwang tsa potapota mona ka nna ba ke na a šileng nna sen he aetlhe basadi ko e ne a makala fela re a tšhe ga ke tsebe gantle fela gore mahe ao a na le makai ko ena re ke itse a na le mašoma matlhano ga o utlwe ka ditsebeng tsebetsetse ga o di thibane ke itse mahe a na le mašoma matlhano gona bele jena bonana a go kae a ne a tletse mone ya ba mmutlengeno sa ge e se ka ba motlhomong he tlholo o lanka segoto sa gago se senyane ya ba o nka se segolo jale ke ntho ene a sa le tlase kana ba onkile seno ya ba o sanka seno o nka seno se senyanyana o fa sena se segolo wa bona gore se se se le segolo a golo goto sena ke a tseba gore se ne se se sekana ne se le senyanyana sena se se le segolo ke ntho ena a leng tlase obane sena se segolo tlisa kwane ke o balele mahe ano a gago gona ntse a se mašome a matlhano kwena ba sa re bala bala he kwena ba mmutlanyana he bakgotsi ba ka ba sa tloa he o sa bala he o ntse a balela gona ka mono o ntse a phamisa fela a gotlisa a gotlisetsa gona ka mono ka segotong o phamisa lehele le leng o ntse a gotlisa bakgotsi ba ka ya ba mmutlanyana o ntse a bala mahe ano a lesome a mange a ntse a pheta a na a pheta gangata gangata go fitlhela kao fela a badile gore a mašome a matlhano a ma ntse a pheta gangata a ntse a nka lele leng a lebala a le gotlisa e ke o nka le leng a ntse a bala kao fela fitlheletsa mašome a matlhano gele kwena thabang he o tlomponthagele tle manana wa tseba ka nte ke kopa omponthagele ke ntse phoso ke watlhotse ka phoso ntse ke bona gore e tlhile tlhola o tlameya a lanka segotosane sa senyanyana ya ba o tlisa sena se segolo sena ka nnete ke ikopela tshwarelo ga ke ile kare o jele mahe ka nnete o ntshwarele ya ba ka nnete se ba kgotso heng ya ba jele kwena ke moo he a seng a ja dijo tse pheuweng he ya ba ka nnete ba robala kwena a boetse a gotlela mosebetsing ga boetse ga ba monate gape a nna etsa ntho e tshwanang ya re ga tswa mosebetsing ya ba ga a shebe ka segotong ao mutleng ena a boela nna a hwebeletsa mahe a phea hwebeletsa ijelela ga bona le disono ka tsatsi le leng kwena ya leka gore ya segotongmane ya kolola ya sheba itse ga e fitlha fumana segotong tse se go nonneileng a mmutlanyane na ebe a se metlholo ga e ka gaona mahe ka motse ya momanya momanya bakgotsi ba ka ga qeta go momanya ya ba mmutlanyane o sa imakatsa a e bo mme o bontse o bua taba tsa mofuta ofeng ga ore ga ona mahe ka mo go etsalang ya ba kwena ya momanya ya mogale fela ya ba ya moleleka ya ba ka nnete ke moo kwena e se e sala e tlhomoile se e sena mahe go ga mmutlanyane a jile ka bolotsana bakgotsi ba ka tshomo ena he re ne re ngoletswe ke ena a setsoto ga monate mme ga o le jalo he e felela gona mona ke tshomo ka mathetho lebitso la ka ke ga di magaueleng kopele re tla boetse re kopana gape moqebelo wa beke e tlang go lena la tshomo e bang le mafelo a monate a beke ga e be kgotso

Thabo Joseph Sematlane ya dilemo di lekgolo le metso e tsheletseng o phomoditswe borokong ba hae ba ho qetela ha leqala maseruka jeno ka mora ho hlokahala ka la leshome kgweding ena sepetleleng sa Sesole Makwanyane. Moradi wa mofu Mofumahadi Marapuetsi Masitha o hlalositse ha ntate wa hae a bile le bothata ba diphio pelo le tshwaetso ya matshwafo tse lebisitseng ho timeleng hwa hae. Lebitsong la mookamedi wa ditsi tsa tlhabollo ya batshwaruwa, Senior Assistant Commissioner Phoka Scout o pakile mofu ka ho itella naha ya habo le lefatshe ka kakaretso ka seabo sa hae polokong ya kgotso. A re boitelo ba hae bo bonahetse le ka mora ntwa ya bobedi ya lefatshe ka ha a sebedise lesitsi ka mora ho ya phomolong. Lebitsong la bolaodi ba Sesole sa Lesotho, Lieutenant Colonel Kgobotle Kgwabane o tiisitse hore Lancer James Matlane o tla hopolwa ke Sesole sa Lesotho ka sebete sa hae le boitelo. A ipiletsa ho mmuso le naha ho tswela pele ho tlotla bahale ba ntwa ya bobedi ya lefatshe ba ntseng ba phela. Ho sa le jwalo, tonakgolo ya mehleng Dr. Pakadita Mosisidi o re masole a lwanneng ntweng ya bobedi ya lefatshe a bohlokwa ka ha ntate wa hae ebile e mong wa bona. A re Lancer James Matlane ke e mong wa bahale ba nneng ba e ba le seabo tshebeletsong ya peo ya dihlomofatshe. A re Modimo o ile a mo hlonolofatsa ka dilemo tsa mohau tse fetang lekgolo. Letona la ditaba tsa ka ntle le dikamano tsa matjhabeng Mohlomphehi Dimpho Tau o bontshitse bohlokwa ba tshebedisano le ho ba ntsweleng ditabeng tsa ditharollo le ntlafatso ya moruo tikolohong e borwa ho Afrika SADC haholo matjhabeng ho sireletsa dithahasello tsa tikoloho. Ha bua kopanong ya boeletsi ya matona e hodima ditaba tsa ntlafatso ya maemo a dipolotiki tsa lefatshe ka bophara le tshusumetso eo di nang le yona ntlafatsong ya moruo tikolohong ya SADC, Mohlomphehi Tau o tiisitse boitlamo ba Lesotho ba ho kgothaletsa kgotso, botsitso le ntlafatso molemong wa SADC. Kopano ena e kopantse baetapele ho hlahloba dikholotso tseo lefatshe le tobaneng le tsona ho kenyeletsa moruo o sa tsitsang, ditaba tsa tshireletso le diphetoho dikamanong tsa matjhaba. Leano la naha le ikamahanyang le ho phela le maemo a phetoho ya boemo ba lehodimo e bile le thupelo le mafapha a ikemetseng ho fana ka disebediswa tse reretsweng ho thusa ho hlahloba kgatelo pele ya leano la naha le ikamahanyang le ditaba tsa ho phela maemong a phetoho ya boemo ba lehodimo. Mookamedi wa leano Monghadi Maqhanolletsekwa o re thupelong ena ho bile hwa ba le thuto ka thepa e tla sebediswa, mekgwa ya ho bokella ditaba tsa leano e ka sitana le karolelano ya boikarabelo ka hara leano. Ya bileng le seabo thupelong ena Mofumahatsana Tebello Motshwane lekaleng la ditjhelete le Monghadi Diphapankga ba sekolong sa le Rotary Polytechnic ba supile hore thupelo ena e ba thusitse ho tseba maano ao ba ka sebedisang ho phela maemong ana a phetoho ya boemo ba lehodimo ho kenyeletsa ho kena ka matla temong. Ba boetse ba supa hore thupelo e ne e itshetlehile haholo hodima ho hlahloba kotsi e tliswang ke phetoho ya boemo ba lehodimo temong, bophelong e ka sitana le tikolohong, le hore na naha e fihla jwang moo mafapha ana a ka sebetsa mmoho ho thibela ditholwana tse bosula tsa phetoho ya boemo ba lehodimo. President ya Komisi ya Dipapadi le Boithapollo LRC Monghadi Baba Malepane o re motsamao wa ho kgothaletsa boikwetliso le bophelo bo botle o bonahala o hola ka sekgahla ka ha batho ba bileng le seabo ba ne ba tlile ka bongata. Sena se tla ka mora hore komisi e tshware motsamao wa boithapollo Bothabothe moo a hlalositseng ha komisi e fumane tshehetso ho bahwebi, setjhaba, mafapha a mmuso le sepolesa sa Lesotho. A re taba ena ke sesupo sa hore setjhaba se ananela ikwetliso. Monghadi Malepane o boetse a supa hore ba kgothatswa ke ho bona Basotho ba ikwetliso.